0: Very beloved Tana Ramsey. Maganda, maganda, maganda ng gabi, guys. Grabe. Ilang weeks tayo din nagkita. Ang wild. Pero, guys, alam niyo ano mas wild? May magbabalik. May magbabalik, guys. Sa Smile Radio. Ay, gago. Wait lang. Wait, guys. Hindi mapag-intro na maayos, ha. Bobo. Watch your eyes.
1: My ultimate ready. Last player standing. One enemy remaining. Stay down.
0: Okay, guys. Maganda, maganda, maganda gabi. At live na live po tayo sa Cool TV at sa Cool FM. Grabe. Ang wild naman nangyari ngayon araw. Actually, galing ko lang sa trabaho. Guys, tignan nyo yung chat. Tignan yung chat. Gago na yung pag-trash token kami. LT Gogo. Si multitasker ako. Yes. Grabe. Uy, balita ako. Kapamilya deal or no deal na sa TV5 na daw, ah. Kapamilya deal do or no deal do. Ay, so mukhang ni... Ah, hindi. Joke lang, bawal pala sabihin on air. Guys, may kwento sa inyo. May kwento ako. Diba last Saturday, pumunta kami nila Meps, AJ, tas ni Yo sa ano? Tanto? Sa TV5. Nung nasa audience room na kami, oh. Gago si Meps. Nasira niya dalawang upuan ng TV5. LT Gogi. Oh, gag. Nasira niya upuan ng ano? Ng TV5. Wasak yung dalawang upuan eh. Pati si Yo nadamay. Wasak na yung likod. Pero grabe. Gulat, gulat kami nun. Dami namin dun nung nakakita kayo, Meps. Wasak ang upuan.
2: Wasak.
0: Parang si Chito. Kay Dede mag yun. Alam niya ba? Sinigaw namin na mahal ni Terebi si Ana Ramsey. Grabe. Meps, mag-commentate ka nga dito. De joke lang. Wag. Oh, pwede rin, pwede rin. Kung nandito siya. Okay, nandito nga. Oh, well, talaga na nangyari yung Sabado. Nasira ni Meps yung puhaan. Nasira ni Meps yung cellphone ko. Munti nga pa masira yung cellphone ni AJ. Ano pa ba?
1: Placing swarm grenade.
0: Grabe yung Wenton.
3: Aray ko!
0: Si Meps mahilig yan kay ano eh. Sino to? Ana Ramsey din yan eh.
2: Fighter
0: ko siya gabi.
2: TCP!
0: Oy, totoo yun, totoo yun. Guys, totoo yun. Oo, diba? Oo, daw, oo, daw, oo, daw. Oo, oo, oo, oo.
2: Terebi.
0: Terebi, oh. Terebi, oh. Pahay ka doon, Terebi. Oh, Terebi, dinox ko na yun si Mark Emirat Perez sa bay...
2: Ay!
3: Aray ko!
0: Si AJ, guys. Sabi ni AJ, mahal niya daw si Quinay nun. Alam niya ba? Tinikshare ni AJ si Quinay nun. Oh, legit yun. Ayan, oh. Andito ba si Sen? Ay, wala. Wala si Sen dito, sayang. Tayo na si Sen, gago. Tawan-tawa ako doon. Pinagtitripan niya si Meps noon, gago.
2: Dogshot to dogshot.
0: Simula live audience hanggang... Ay, hindi. Oo, tama, live audience hanggang sa huli.
2: Gago.
0: Grabe. Pero ito nga ako ngayon, naglalaro ng balo. Kasi... Trip ka lang. Kasama ko mga pinsan ko.
2: Oh. Watch expired.
0: Anong gusto nyo kasama kong girlfriend? Kaya joke na wala akong girlfriend. Ano Korea? Gusto mo mag-Korea? Ay, chito pala tayo. Go.
3: Aray ko!
0: Alam niyo ba guys, may magbabalik dito sa cooler friend.
2: Ah, yes.
0: Basta abangan niyo na lang yun.
2: Ah, alam mo kung ano nagbabalik? Last yung monoblock.
0: Guys, lagi ang halos dito.
3: Aray!
0: Kaya
2: walang
0: sinira mo talaga yun kasi kapuso ka eh.
4: Ayaw!
0: Diba AJ, sinira niya dahil kapuso siya.
5: Tapos sabi niya sa vibe time, binabanggit niya, sana nag-tiktok lock na lang tayo daw, sabi niya.
0: Oo, totoo yun. Sabi pa niya, pangit po si Queen
2: ay. Ay, kaya.
0: Bye, ganun.
5: Hoy, hoy.
2: Kaya ito talagang totoong spook.
0: Guys, ang pangit ang score ko ngayon sa balo. Kasi ang pangit ni CDJ. Sorry. Ba, totoo naman ah. Ay.
2: Tama.
0: Uy, ayos to. Di ba yun yung ano ni Blue Wave nun, Crush? Si Aiso. Mga legends lang nakakalam. Grabe, 2024 pa yun ah. Ay, wait lang, may chat pala hindi nakita. Ayun. Gago, ba't may nakita ang Omsim? Putang ino yun. Tignan ko lang. Sorry kung puro mura ako ngayon. Kasi wala ko sa bahay. At malinat. Ay, malinat ko din. Malinat. Terebisi. Sino ba? Every fight is... Siyempre. Sino pa ba? Eh, di si... Ana Ramsey. Oh, diba?
4: Ayaw!
3: Aray ko!
0: Masin na smile. Tiyo. Maraming kababag... Kababagla. Kababaga. Gaga. Ni! Di ko lang. Basta. Maraming nangyaring ganap nung last Saturday.
2: Tulad na ang pagbagsak ng Mondo Black Eye.
0: Ibagsak kita dyan. Da, joke lang. Ay, grabe. Putang ina mo. Hey, hey, sorry. Tawag dito?
1: Spike planted.
0: By the way. Ang tawag dito. Grabe. Parang sinipag na talaga magtrabaho. Parang ano lang yan. Si AJ sinipag sa mama sa TV5 kasi. May motivation siya. At ang pangalan nun ay si Kuina.
5: Yo, what?
0: Totoo yun. Guys, mga kalaman yun.
1: Attackers win.
0: Gago yung ano. Ay. Gago yung... Tingnan niyo naman yung chat. Ay, so stupid. Bot frog ako. Pahay ka yun. Bot frog. Bot frog. Ako. Ako ang bot frog. Gagi. By the way, guys, yung ISO namin dito sa, ano, match. Ang bobo. Alam nyo, wala lang. Oh yeah. Pero seryoso. Gagi, anong ISO speed? Mali. ISO speed ang potek. Ay, titig, binabackrib ko yung chat dito. Ba't may OMSIM?
1: Found.
0: Tayo na, ba't may home sim dito? Wait lang nga. Wait, ulitin natin. Change stream tayo. Tayo na, para makita niyo sa sabi ko. Damay-damay, puto eh. Tingnan niyo naman to, ba't may home sim? Omsi. N-word.
3: Aray ko.
0: Ay, no. Globe tan eh.
6: Just take a seat. I got this.
0: Eh, tingin tayo dito lang chat. Ano mo nangyari kanina nung wala ako? Kapamilya dildo or no dildo? Smile radio. Kapamilya. O, ba't may smile radio? Tapos ano dito?
2: Kalamaw, deal or no deal?
0: Please type your vote using this format. Artist name. Joya de Asis. Ay. Kumakabila.
3: Aray ko!
0: Kain na, ba't may ganito kayo? PLDT na tablet. PLDT na tablet? Ano kaya? Ano nun? PLDT na tablet? Ano kaya performance nung laro doon? Kaya na-try nga natin mag-Minecraft doon. Kaso hindi Minecraft eh. Minecraft. Oh, kinang-ina mo. Om sim. Gago. Ba't may om sim? Sorry. By the way, ang boba ng campi ko kanin. Yan lang. Guys, panoorin nyo ako maglaro. Kung paano matalo ang team ko. Watch me. Like, look at this.
3: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Patay.
6: Going up.
0: Oh shit.
7: One enemy gotcha. Remaining.
0: Dito. Dito siya. Reloading. Dito sa B site. Sa mga nakikinig lang sa audio to. Kitang-kita ko siya dito sa B site. Pusang gala, patay ako. Let's go. Kill save.
8: Pero like, why can't we just hug it out?
0: Angel. Pero ang mas mahalaga, aagawin ko si Ayo, KO, the joke lang.
4: Ayo!
0: Huh?
9: Ano yan?
0: Ano daw guys, wala lang.
7: Roll for initiative.
0: Wait, naimiin ako ng to.
7: Dropping smokes.
0: Speaker ang lakas kasi. Kaya hindi pa may bongo ng bongo. 9-11 guys, 9-11. Boom! 9-11. Ala, the joke na, sorry guys. Wait lang, wait lang. Aray ko! Anong 6-7? 6-7 versus 9-11. Sino man nanalo? Imagine. 6-7. 9-11. Gago. Pre. Pre, gago. Nag-6-7 ako. May bata na si 6-7. Sabi ko, gago. Ayan na ba? Healthy guys, gago. May batang nung si 6-7 dito nung sinabi kayo yung 6-7 na Benrod. Healthy, gagi. Talo kami. Kasalanan ni Meps to eh. I never thought I'd have beef with myself. Ayaw!
2: Ba't ako na naman?
0: Kasi ikaw talaga, de joke.
2: Babe?
0: Uy, nag-leave. Kasalanan ni Meps yan, de joke lang. Grabe, nakakamiss tuloy. Dapat nasa web kami ngayon eh. Kaso di kami natuloy. Kasi, di ako pupunta. May plano kami, showtime. Pero di natuloy.
1: Rain is down. My ultimate is ready.
0: Kate, watch lang, me.
2: Kailan
0: yung
2: or...
0: showtime? Showtime?
2: Oo.
0: Di ka ba sasama?
2: Nasaan ka siyempre?
0: Edi wag. Wag ka na sasama. Dito ka na.
5: Spike down A. Ang hirap mag-email sa kanila. Hanggang ngayon wala pa din sagot sa amin.
2: Kahit lang kay Tupi, wala pa yung reply eh.
0: Sino si Tupi? Ah, Tupi pala. Kala ko Tupi. Tupi. Kalaban ng mga taga-OOC. Si Tupi. Si, nakalimutan ko na yung bumbong pangalan, pero, third story. Ayaw niya sa admins ng OOC. Lalo na daw kay, ano, Yatina, kay Sub, dalawa sila, ayaw niya. Una nga kumakampin sa akin, pero ayaw ko doon kasi, ang lala ng ugali noon. Ay, may smoker pala ba? Vegan sa tigon. Ay, vegan sa tigon ng pota. Ay, turi na. Ay, guys, grabe. Ang dami nangyayaring while ngayon, no? Tulad nung pag-impeach kay Sarah, na-crush ni Meps, Sige na pa ba? Ano mga nangyari? Bonnie, Tyler ba? O, paano ba? Yung kumanta ng ano?
5: Tyler.
2: Bonnie Tyler? Namatay.
5: Yeah.
0: Bonnie Blue. Bonnie Tyler. Flashing! Kinala niyo guys si Bonnie Blue?
2: Yun.
0: Ba't mo kilala yun AJ? Ba't mo kilala yun? Ba't mo kilala si Bonnie Blue? Boss! Teka lang! Ba't mo kilala si Bonnie Blue?
2: Sino
5: yun? Ha? Di ko kilala yun.
0: Search mo yung maps kung sino si Bonnie Blue. Oh, di siya ayoko. Ano.
2: Ayoko. Baka mabiktima na naman ako. Huwag ako.
0: Hindi, seryoso. Artista siya.
2: Eh, may pakitong comment na.
0: Hindi, artista nga talaga yun. Pero may nangyaring masama.
2: Eh, may ikaw nga mag-search.
0: Diba, AJ?
2: Tapos, hindi mag-search
0: like that. Legit guys, artista yun si Bonnie Blue. Artista sa porn.
4: Ayaw!
0: Diba yan? Pangit ang mouse kasi dito. Anong di mo kilala? Kakasabi mo lang kanina. Nagulat ka pa kung sinabi kong Bonnie Blue eh. Ba't kaya?
5: Hindi.
0: Ay, posibleng hindi mo kilala yun. Kasi...
5: Tyler.
0: Hindi, sinabi. Sabi mo Bonnie Blue eh. Bonnie Blue sabi mo. Putang ina mo, Terebi. Ba't may ganun?
4: Ayaw!
0: Oh, ba't may ganun, Terebi? Ay, ba't ba si... Ba't yung same? Ba't yung same?
5: May Anaramsi ka pa, tas may Bonnie Blue ka pa.
0: Pre. Hindi, sabi ko sa inyo. Si Meps. Si Terebi. Mahilig yun sa malalaking lemon. Ay, lemon tuloy. Melon. Malalaking melon. Baka mamaya pati si Mips, pag may malaking melon yan, magugulat yan. Magugulat ka, Mips. Mamahali ka ni Terebi habang buhay. Ang tanong, mahal ka ba ni... Maps Terebi. Ay.
7: I don't quit.
0: You know what's wild? Kapeng mainit. No
2: peeking.
0: Ooh.
2: PCP.
0: Ooh.
2: Ito masasabi ko.
0: Hotdog. Joke lang.
2: Ito masasabi ko. Itanong mo yan. Pass.
0: Bonnie Blue. Bonnie Blue. Anong pass? Sino? Sino? Si Bonnie Blue o si Terebi?
2: Si Terebi pass.
0: Ah, pero gusto mo kay Bonnie Blue. Okay. Yes ka namin, Meps. Alam namin di ka baklita. Alam namin di ka baklitos.
5: Baklitos na.
0: So you must. Secret baklitos 'yan, pero gusto niya si Bonnie Blue.
2: No!
0: Grabe. Ayaw mo kay Terebi pero gusto mo kay Bonnie Blue. Okay.
2: Hindi nga remaining.
0: Grabe ka, Meps, ta.
2: No. Kay Terebi lang 'yun.
0: We.
9: Speak up.
2: Terebi lang.
0: Hindi nga.
9: Assumptions will only get us in trouble.
0: Grabe. Alam niyo ba, halos lahat ng mga current staff ng Colab, kada isa sa kanila, meron silang favorite doon sa vibe. Kunwari, si Yo, tas ako, mahilig kay, ako, tapos si Sab, mahilig kay Selena.
2: Yes.
0: Si Terebi, tas si Meps, mahilig kay Ana Ramsey.
2: Tama. Tapos ko talaga si Ana Ramsey, kagandaan talaga ako doon.
0: Halo ka ba kay ano ka? Kay Bonnie Blue.
2: No! Tapos si AJ.
0: May kuinay, syempre.
2: Yes. Tapos si Sen. Wala atay kay Sen.
0: Sino ba si Sen?
2: Si Sen, meron yan. Nakikinig ka man yung Tinas.
0: Ikaw.
2: No! No! Hindi. Sen. Bala. Basta.
0: Bala na. So bala na. So meaning gusto mo nga talaga si...
2: No. Ibigay ko na naman may
0: sa Coco.
5: At least solo kasi Queen. Ay.
2: Ay, wow. Wow. Ano? Tinutukta ko niyo to.
9: This is where someone says something pithy and we pretend to tolerate them.
2: Dinadokt mo ako.
9: I'll wait.
5: Sino?
2: Pari ko ba nakalit?
0: Guys, dinadokt ako dito, guys. Oh. Dinadokt ako dito, guys. Payag ganun. Sa joke lang. Anyway, may nang bobo ko doon. Panalo na sana kami nun. Eh, naka-machine gun yung kupal. Joke lang. Fuck you! Sorry, dapat pala di ako nag-celebrate. Dapat pala... Ayaw nga pala, may concert nga pala yung 80. Tapos mahal ko si Yun. Ha? Ha? Hindi. Sorry guys, mistype. Ay, mistype. Anong mistype? Nakabot.
9: Thorns activated.
0: Ay, balita ko yung art... Ano?
5: No.
0: Wala. Pero balita ko. Yung heart to heart, nasa concert ng Twice. May ba?
5: Yes, legit.
0: Final?
5: Legit.
0: Yung finale? Ah? Finale ba?
5: Yung finale concert. Day 2, tapos lumabas
0: na. Day 2. Tapos mamaya lalabas si AJ doon. May... Magko-confess kay Chewie.
2: Akala ko kay Sana siya.
0: Hindi mo muna kasi pinatapos kang Mark Ebe.
2: Ay na.
0: Tinan mo to. Masigla. Uy, go. Bakit ay bonig do? Nagulit ako dun. Bonnie Blue. What's up, Bonnie Blue? Patay. Ay, pag ganyan ako, ba't may Bonnie Blue? Ano to?
10: Tres.
0: Basahin mong buo. Tangang-tanga. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon magtatapos kayo. Lalaman. Anong laman? Anong beef? Mukha bang vibe to? High beef daw, guys.
2: Ayaw!
3: Aray ko.
0: Nalimutan ko na si Tad. Alam mo yun eh. Alam mo si Tad eh. Kung paano mag-start yung vibe. Hello mga beef.
7: Dropping smoke.
0: Pag-start yung chat. Mag-start na daw yung vibe. Mga 5 minutes daw. Ganun ganun. Ano pa ba? Ano yung mga na-miss ko dito sa ano? Putik yan, batik.
10: Both your Terry B, the Terry B, ay.
0: Uy! Nakalagay! Sayang mo, Terry B.
10: Talaga lang gabi.
0: Text 1,000 art with men. Text with men, 1,000 art. Ay, wait. Dito ko na mag sentence ko. Text with 1,000 men in 12 art. Gago.
4: Ayaw!
0: Ba't ka ganyan yung mga natripan ni Mep? Hindi ko rin alam. By the way, shout out sa mga nakikinig na sa atin ngayon, Allen Ansay, Carlos Edril Yulo. Anong, ba't si Carlos Yulo nandito? Si Elliot.
10: Sa Discord.
0: Si Bobokat. Ang favorite Bobokat. Si Jomong Bingkai Junior. What the hell is that name? Wait lang, parang familiar siya eh, no? Nikalim AK EGC Archive. Antong pop. Ay, meron. Sir CJ, Tita Chupeta, si ano yan eh? Si Tora, reloading. Si Mark Everett. Patay ako. At si AJ, na mahilig kay Queen Eye. Ba't ko naman? CCTV oh. Boom! Bulag!
11: Couldn't just be friends.
0: Tapos pa yun na. Grabe, wild. Hello, Hakba. Oh, patay yung hindi. You got it. It's may inaabot. Munti ka na yun, ah. Guys, kan, alam nyo ba, di ba, kanina nag 6-7 ako. Gulot ako. Eh, nasa comp shop ako. May katabi ako dito, bata. Nag 6-7 bigla nung sinabi ko 6-7 ko. Nahiya ako. Siyempre.
10: 6-7.
0: Aray.
10: Ay, nako.
0: Natatawa talaga. Hindi siya nag 6-7. Ah, mahilig kasi sa brain rot eh. Ang may pahana ay si Meps. Gagi, patay yung kampi ko. Uy! May naha, may nahabang. May nagalulo. Ay, mali. Spike down, B.
12: No, you don't. Watch out.
0: Okay. Dito. Saan? Dito daw sa market. No charges left. Market daw.
7: 30 seconds left. Last player
0: standing. Patay ako. Diyan pala. Ay, tiga pa yun. Meps, mag-commentary ka nga, Meps. Ito na. But it's not here. Nakamiss yung commentary ni Meps noon. Ito ba yun? May tulugan ba yun? Or... Ay, hindi. The Gio and Lou Show. Oo, doon siya nag-commentary na, no? Ah, ito na. Ah, parang ano yun eh. Parang dreamable lang. Ah, about the bells.
5: Pray, God.
0: Bakit?
5: Tatawa ka, tinan mo yung ano dun sa concert. Tayo na pray, tapos yung Itchy concert, pinagbebenta pa din ng ticket.
0: ticket.
5: 4 minutes ago lang.
0: 4 minutes ago?
5: Oo.
0: Tapos na yung concert? May ba?
5: Napaghalat ang scammer eh.
0: Scammer? Baka may dito pa?
5: Wala pa. Ano lang? Wala isang ba? Araw lang sila dito. Spike down B. Sayang eh.
0: Okay, isang araw lang?
5: Ah, isang araw lang.
0: Tinulat yun yung may story na kumain. Si Leah ba yun?
5: Si Leah yung ano, si Leah yung wala nung last concert. Pero ngayon,
0: kailan yung last concert nila? 2 years ago? O last year lang din?
5: 2023 din yata yun.
0: 2023 to?
5: Yung
0: ano, nalimutan na yun, anong concert yun eh? Sa MOA ba? Oo, MOA.
5: Mawa na din, parang palagi silang MOA rin.
0: Lagi naman MOA eh. Pero pag twice. Pag twice.
5: Sa twice dati, MOA Arena sa 2019.
0: 2019, pero, oo. Twice light.
5: Tapos nag-Philippine Arena na sila.
0: Mga 2022? 22, eh, hindi.
5: 2023.
0: Yung ano, ready to be.
5: Ay? Ready to be.
0: Oh, tama.
5: Andun ako, hehehe.
0: Andun na ako, wow. Eh, di ka una. Wow, headshot.
5: De pero ano? Ay! Concert venue, guys. Concert venue, mas prefer pa din talaga MOA Arena. Ang layo ng Philippine Arena, pre.
0: Oh, kaya ako pumunta ano no, Philippine Arena. Ah, patay pa ako. Di ba meron pa isang ano doon? Event sila? Ano yun? Yung sa Uishi.
5: Yung sa MOA Arena yun. Yung
0: ay, MOA ba yun?
5: Uishi,
0: nalalaman na naman yung
5: ad. Fan meeting.
0: Tapos, pangalawa nila sa ari, sa ano, sa Kulto Arena yung ano. Ano yan?
5: Kulto? Uy!
0: Yung ano?
5: Gago!
0: Ba't totoo naman ah? Kulto naman talaga may ari nun ah.
5: Bagay.
0: Ayan si. Tino may maupuan. May red. May Italy.
5: Oo, oh, may legit.
0: Italy!
5: Italy ang fuck.
0: Sorry kung may INC na yung ginig dito.
5: Uy. Eh, pero to, yung ano, pag empty pre, yung seats nila pre ano, green, white, tsaka red. Green, white, tsaka ata.
0: Italy. Ito mo Mexico.
5: Viva la Mexico.
0: Ano nga na yun? This is for yung pinaka-latest nila yun, no? Last year.
5: Ah, last year, but this is for. And also, sabi na, oh, after daw ng finale, is magpapahinga daw muna siya.
0: Papahinga nga ba? Tanungin si JYP.
5: JYP, ano na?
0: Ay, wala na pala si JYP. I mean, wala na siya sa ano. Sa company. Hindi wala na siya ano, hindi na asing patay na gago ayo.
5: Ayo nga pala, next step down nga pala si JYP.
0: CEO. Pero may ano pa yata siya noon. May position pa siya doon.
5: Alam ko pa may stake pa yata siya.
0: Oo. Parang siya pa rin may-ari ng buo, ganun.
5: Ah, eh syempre kasi parang pangalan niya nandun eh, JYP Entertainment.
0: Oh, ba't si SM? Ni Suman. Suman?
5: Suman?
0: Di ba kinahain yun, Suman?
5: Sabi yung Suman.
0: Masarap ka daw, sabi ni Meps.
5: Yo, what? Saka ano pa yung SM? Yung SM, ano yun? We got it all for you.
0: Sabi ano eh. Wala, sabi ko, mahilig ka sa SM, di ba?
2: Hindi, uy.
0: Ah, di ka mahilig kay AJ, okay. Placing wall trap. Kim Jan Leo, Yu Jong Yun, Momo Jang, Sana Jang, Party. Eh, mga wala sila dito, guys. So. Mga wala yung mga kalabang ko dito.
5: Chow Chow.
0: Ay, nag-B. Ay, nag-A pala, A. Ah. G.
13: That's done.
0: Alam niyo yung meme nun? May bagong meme eh. Yung sa ano? Girls Generation.
5: Ay, yung sa ano? Yung GG. Spike planted.
0: 130. Paano yun? Sino nagsabi nun? Yung J. Eh? H. Nagsabi nun.
5: Hindi pa yung FFFFGGGG.
0: Ayo, FFFFFGGGG.
5: Annex FFFFGGGG.
0: Keyboard. Oh ano, magkano lang pala, magkadikit lang pala.
7: Rip and tear.
0: Ano 6-7? 6-7 ba naririnig ko?
5: 6-7 na si everybody sing, pre. Watch your
0: eyes! Ha? 6-7 sa everybody sing.
5: Article FFFGGG.
0: GGGGG. Sorry ha, nakafocus kasi ako dito. Joke lang. Pero, grabe.
5: Nakafocus ka kay Nayon? Ay.
0: Hindi, kay Selena. Alam, mayroon pa ba? Sabay-sabay.
5: Okay.
0: My friend. Aray ko, pen. Napatay pa ako. Spike planted. Yan natin. Patay. 7-9. Balik tayo mo yung 9. Tick. 7-6. 6-7. Ano yun?
5: Baka may yung bata dyan sa tabi mo nag 6-7 din.
0: 6-7! Tigaw ka ulit, tigaw ulit. 6-7!
5: 6-7!
0: Ay, sorry. La, busy mo.
5: Busy, outside.
0: Hindi. Kung may camera lang ako, ba nakita nyo siguro. 6-7 9-11 Kainin mo to. Ice cream ni Yuna or yung ice cream ko?
5: Yo, what?
10: Vanilla, alam mo.
0: Gusto mo yung vanilla sa two... Ay, gusto mo yung chocolate, yung sa 2 girls 1 cup. Alam mo yun?
5: Hindi ako familiar. Masyado akong masyado akong
0: search mo. Teka lang, ba't mo alam?
5: Masyado ako inosente.
0: Anong sinasabi mong inosente? Kung ganun eh, ba't mo sinabing inosente?
10: Welcome.
0: Ba't mo sinabing inosente?
5: Oh, ayan na si Yo.
0: Yo? Nandito si Selena Laber. Ay, hindi! Ay, yo! Yo!
14: Ano?
0: Di ba maglita ko, nag-break na daw sila ayo ah.
5: May chance na si boss, ay.
14: Oh, may chance na ako, ay.
0: Hindi pre, may chance na ako.
14: Huwag kayo maingay.
0: Lilipad na ako sa Korea pre.
14: No.
0: Babay.
14: No, mangaga. Sinabi mo rin yun nung nagkita tayo, kala mo ah.
0: Umabot pa. Guys. The symphony. Diba yo, yung nangyari kay Maps nun.
14: Welcome to Gravity. Ay gagi, gusto niya yung kwento ko.
0: Kwento mo, oo. Mga kalabaw, grabe.
14: Well, alam mo, ilang araw tinagal yung takat ng likod ko nun. Tatlo or apat.
0: Tatlo, diba naglakad pa tayo ng pauwi? Simula MRT3 hanggang dun sa Sahara.
14: Oh, Jay! Kung napansin mo nga, parang ano na ako pa eh, kaya ka na rin ako maglakad medyo. Kasi ang sakit na talaga eh.
0: Hindi pre. Sign lang yan, nagurang ka na. Medyo ka lang.
14: Ulul. Takbo ka lang, takbo nung hindi pa ako natutumba eh.
0: Tumatakbo ba nun?
14: Kasi yung monoblock eh, kung ano pinagagawa eh.
0: Tumatakbo?
14: Oo! Oh, di ba nung nakita na si Terry Pitoloy, si ano? Si Mip siya kasi Sen.
0: Spike plan. Ah! Naalala ko na naman yun.
14: Takbo dun eh kasi. Eche. Magpapakilala nga lang, para siyang unggoy.
0: Naalala ko na naman yung kay Nikki.
14: Kaya no?
0: Kay Nikki, yung tumakbo sila Mido. Matawang-tawa talaga ako nun.
14: Yun.
0: Yung nagulantang si... ano nun? Si Sen tuloy si ano? Yan na to, si Sab.
14: Si Sab.
0: napawawasan eh, kagandaan ni ano ni.
14: Nanahimik yan, nahimik yan. Sabi ko, sabi ko,
0: nanahimik yan sa tabi ni Nikki. Ay, oo. Yung bigyan ng payong, siya maghahatid. Pinalabas ka nila si Kyogo, hindi parang gogo.
14: Yung, kaano na, ibuti
0: sa... Totoo talaga ako dun.
14: After, hindi, nung umaga ata kay Nikki yun, may nangyari pa eh.
0: Ano?
14: Kay Mips din.
0: Maga.
14: Yung pagkikita ng ay yung tinuldukan na niya ang ano
0: ay gagi ay nako wag mo na ikwento yan kung may kwento yan wag yan wag yan
14: ang kita
0: kami lang ni AJ no na ay tayo lang ni AJ na halam nun
14: oo tayo pa lang nun
0: ano kung tutuldukan daw ni Meps sino kaya tutuldukan ni Meps
10: yo
14: what
10: eto
14: what
10: Hindi sinabi tutuldukan. Tutuldukan ka na.
14: What?
0: Ah, tutuldukan mo talaga.
15: Tutuldukan mo pa
14: pala. Ano?
0: Totoo pala.
10: Katapos. Hindi ka katapos.
14: Totoo na ba yan?
0: Guys, mga taga-smile, kung nakikinig man kayo, si Meps, tutuldukan niya daw si Mito. Totoo yun.
14: Ano? Ito, suggestion pa sa smile. Gawin natin
0: ako. Triosan, guys.
14: Split screen dapat. Ano? Gawin natin Aldab to. Suggestion ko sa smile. Mito siya.
0: Aldab. Oh guys, Aldab.
14: Split screen kayo.
0: Split screen ko. Let him sa isa. Smile sa isa.
10: Tapos
0: yung feed, papalabas. Tapos pre, tapos yung feed, papalabas. Ano? 8. Sana yun, all hit.
14: Ano? Kila, darma.
0: 3-in-1.
10: Hindi pa kasi
14: matapos.
10: Ganun nga, babe. Ganito kasi, isinabi ko tutuldukan.
0: Tutuldukan mo nga si Mito. Eh, yun narinig namin eh.
14: Narinig namin yun
0: eh. Kung nakikinig ka dito.
10: Hindi pa
0: si Mips talaga may gusto talaga yun sa'yo. Sami. Ako na mismo nagtatabi
14: sa'yo. Yung mga dinakalam, kami po ni AJ tsaka ni TCP ang nakarinig nun.
0: Tutuldukan niya
14: daw. Bonus, Taros, tsaka si Tober.
16: Yes.
0: Si AJ kumahay niyan eh. Kumahay ng rat po.
10: Hindi pa kasi ako tapos.
0: Ay, so kumahay nga talaga ng rat po.
16: Ice cream.
0: Rat po na ice cream. Ah, rat po na ice cream. Okay, guess ko. Guess ka na.
14: Ice cream na rat po. Rat po na ice cream. Watch out!
0: B. Ah!
14: Paan na yung nilabasan?
0: Guys, pag namamatay ako, lalabasan ako.
14: Sino nanonood ng ano dyan?
0: Nang?
14: Gandang gabi, guys.
0: Gandang gabi, Meps ako.
14: Hindi naririnig ako.
0: At si Gio. Gio.
17: Hello, what's
14: up? May suggestion ako!
0: Yo, what's up, Gio?
14: Gio.
17: No, meron.
14: Magiging masaya ka dito. Gawin natin split screen yung smile tsaka cool sa susunod. Meps tsaka Mido. Split screen. Aldab.
0: Oh, pre. Alam mo bakit?
17: Ano meron?
0: Bakit? Kasi nung May, may na-receive kami nun. Oh. Tutuldukan daw ni Meps si Mido.
14: Yeah.
17: Nah! Reunion.
14: Vibe nung reunion. Sinabi niya yun.
0: Pre, sa Sunday, oh. Ay, Sunday. Hindi. Next Saturday pala yun.
17: Hindi
14: ko na bukas eh. Pinakita na kalamausat yan. Sa lamausat kami nakasakay.
0: Lamausat. Oh, Gio, welcome nga pala sa DDS. Ay, DDS.
17: Ang totoo talaga guys, si Terby talaga mamirata talaga. Hindi yan lamausat ang ginagamit niya. Ginagamit niya yung ano. Yung satellite ng ano, satellite ng SCAT TV, SCTV
0: SCAT TV. SCAT TV, SCAT TV. G-SCAT TV.
14: Oo nga, no, kakulay nga din pala ng ano.
17: Bago.
0: Ay, live-stream na ba yung email radio?
14: Simple.
0: Live-stream pala. Tingnan mo sila ni ano dito ang Terebi, oh.
17: Pinagsisend ni Terebi.
0: Nakikita mo ba yan?
17: Bakit may bunny blue? Woo!
0: Nakikita mo ba yan?
17: Bunny blue!
0: Alam ba Gio? Gio? Alam ba?
14: Yan.
0: Yun. Crush ni yan yan ni Meps kanina. Oo, sinabi niya yun.
17: Crush ni Meps yan, no? Si Bonnie Blue. Oh my
0: God. Omsim. Omsim.
14: What?
0: I think...
17: Pagsisend ako ng Omsim na yun. Omsim.
0: Hindi pre. Ito pre, Omsim mo. Omsim.
17: Ayun o, Omsim.
14: What the hell?
0: Omsim. Omsim. Mamakita ko dito. Eh, natakom siya pa ako. Omsim! Omsim!
4: Ay! Ay!
0: Omsim!
14: Matagal. Matagal dapat.
3: Aray ko.
0: Matagal. Omsim!
17: GGG.
0: Omsim!
17: Omsim!
14: Dati matagal. Matagal.
0: Ayoko.
14: Matagal.
0: Ayoko, pre. Mababantay sa YouTube eh.
17: Tanong ko lang sa'yo, TCP. May nagtanong sa chat eh, kaninang 716 eh. Would you rather babayuhin mo daw yung semento or aapakan mo daw yung tae?
0: Ano?
14: What the f-
17: May nagtanong eh, si G, ano? Si one, the one and only, would you rather babayuhin mo daw yung semento?
14: Gago, makain!
17: Or aapakan mo daw yung tae?
0: Babayuhin yung semento. Ano ba yung semento or?
17: Apakan yung
14: tae. Na lang, tol.
17: Apakan ng
14: tae. Na lang.
0: Not the type you want to meet in the dark alley. This is hard.
14: Pasin sabi sa mga kumakain.
0: Bro, this is hard.
14: It's hard to.
0: Just like my dick.
16: Yo, what?
0: Yo,
14: what?
0: Babayuhin ko yung semento.
17: Yung tae mabaho. Yung semento, hindi.
0: Babayuhin ko yung semento, pre. Kesa na mga ano, kesa bumaho.
14: Dapat may video, ah. Dapat may video yan, ah.
17: May video, okay. No? Dapat may video.
0: Hell na.
16: Video pro, video
17: hell
16: pro.
17: Na.
0: Hell na. Ako nga may video.
14: Pre, request nyo nga, brad nyo sa chatroom. Bayuhin ng semento, TCP.
0: Balito ko na.
17: Dreamy show, eh. Ba?
0: Balita ko yung isang taga-smile may scandal ah.
14: Show na yan.
0: Balita ko pre, isang taga-smile may scandal ah.
2: Tabalo.

0: Ayun, 5K. Okay lang yun, Meps. Pambili ko ng cellphone yun.
1: Oy, dapat nga may salon pass ako eh.
2: Dapat 10K.
0: Ano, may salon pass ka?
1: Dapat nga may salon pass ako kay Meps eh. Alam mo yung likod ko.
0: Pas Durex.
3: Uy!
0: Uy, Meps, ba't mo alam yung Meps?
1: Oman.
0: Ay, alam niya, Meps.
1: Ay, yan tinuturo niya sa 7-Eleven.
2: Magdala ng extra money.
0: Ay, grabe. Yung bubblegum daw.
1: Oh, bubblegum.
0: Kaya pala bubblegum.
2: Bubble gum. Kung magdala naman kayo ng buy, magdala kayo ng extra monoblock, ha? Advice ko lang sa inyo.
1: Extra monoblock para ipambato kay Meps.
2: Oh,
0: Omsim.
2: Di pa rin
1: umabot. Dito rin tayo po sa may signal. Wala kasi signal sa loob eh.
0: No. Oh. Omsim.
1: Pero hirap pa may sa loob.
0: Gago.
2: May nag-send niya ng Omsim. May nag-send niya ng Omsim.
0: Spike this. Grabe. Ano pa naman yung smile?
1: Alo Akbar. Ay.
0: Gagi ka gam. Sa mga Muslim, pagpasensya niya na po tong si Doks ko ba pangalan nito? Si
1: Oy.
3: Samid ka mag-wall gaga.
0: Ah,
1: ang dapat sisihin natin dito si Mepsi.
0: Ayo, totoo 'yun.
4: Ako na naman.
0: Ano? Ang ina mo daw, sabi niya. Sabi ni Meps, tang ina mo daw. Minumura ka pa.
2: Minura lang ako.
0: Tang ina mo daw.
2: Grabe naman. Best friend mo, minumura mo. Ako po, hindi ko yan. You're not a real friend.
4: Grabe naman.
0: Naho, tang ina mo pala, Meps eh.
1: Sisingilin na kita ng 1-5 Meps para sa damage.
0: Tang ina mo pala eh.
1: Pati kang bili ng salon.
4: Hindi tayoso. Ano lang, pahit natin lang utang 5BC.
1: May utang ka din sa akin, Noy, sa Long Pass.
0: Sa Long Pass? Sa Long Pass nga ba?
4: Wala nga mo, okay.
1: Sabi, oo.
3: Not another step!
4: Yes, watch, was watching by sa Long Pass.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Durex Condoms. No charges left. Healing you. Ay, gago, patay.
2: Malagang maalala ang Durex condoms ay hindi gamot na hindi dapat gawin
0: yung gago.
2: Hindi ng sakit.
0: Hindi, pre. Dapat ano. Hindi bubble gum.
1: Ano?
0: Ang Durex condoms ay hindi bubble gum at hindi dapat ito kainin sa mga batang maliliit. Go.
2: Bakit? May nagsabi ba na yung
1: Durex condoms ay bubble gum? Sa bata, sabihing loboy.
0: Si Meps, sabi niya. Gusto niya bumili ng ganun.
2: Gago, as in.
4: Wala ko sinabi.
2: Kala mo sa condom na yan. Kala mo.
0: Hey, wag kayo mamahalin.
1: Ilalaroin daw niya. Sasabihing lobo.
2: Hindi, ang totoo.
0: Pre, anong klaseng laro?
2: Ipapalobo sa
1: anong bata. Anong laro ba yan,
2: Meps? Sasabihin na balon.
0: Tapos tagahawak ng bata. Bakit ba't madulas?
2: Hindi. Dapat, kagaya nga yung sinabi ni MSN noon, gamitin nyo yung condom.
0: The Dreamy Show episode 50. Yan lang masasabi ko.
2: Sabihin nyo sa bata, sasabihin yung balloon.
1: Kayo lang yung may balloon na may flavor.
2: Diba kahiligan din ni MSA si Mami Oni, sabi daw niya sipsipin daw ang kanyang dila. Uy! Spike
0: down. Boss, naalala ko na naman yung ice cream ni Mami. Pre, naalala ko yung ice cream
1: ni MSA.
2: Naalala
1: ko yung Mami Ayu.
2: Naalala ko na naman yung tinatulugan ni MSA si Yo.
1: Wag! Mami Oni lang! Mami Oni lang! Mami Oni lang!
0: Anong klase? Anong klase
1: ni tinatulugan?
2: Hindi!
0: Anong klase ni
2: tinatulugan? Yung pagtulog ni MSA na git. Iniinipan niya si Yo.
1: Gang. Yung hilig
0: kasi. Ay, wait lang.
2: Rinig ni Yo yun.
1: Si Mami Ayu.
0: Naririnig naman tong live ko, diba?
1: Si Mami Ayu.
2: Expose ko
0: lang. Naririnig yung laro?
4: Oo. Oo, narinig namin. Narinig namin.
1: Ay, yung laro hindi. Ikaw lang hindi. Ay, ikaw lang hindi. Ikaw lang yung narinig.
0: Wait lang. Wait lang. Huwag niyo papakita. Wait lang. Huwag niyo man ipapakita.
2: Oy, oy, TOC,
0: wait lang. TOC. Oy, huwag niyo papakita. Oy, huwag niyo papakita.
2: Change mong feed. TOC.
0: Not Mabel. Huwag niyo pa napapakita.
2: Uy, gago.
0: Bakit Mabel?
2: Ito kayo ng feelers.
0: Wait, hindi ko mahanap. Ano share madre body pick? Wait lang, anong pinglatan ko kay Gio?
4: Kumakabili naman tayo dito ha. Kumakabili naman.
2: Nandun lang yan.
0: Nandun lang yan.
2: Mo talaga yan.
0: Hindi ka mahanap pre. Ay gago, dedokta ako niya. Wait lang, dokta eh.
1: Uy,
0: sa bakit sa mo ba si nandiyo Gio? Dito ba yan?
1: Sa pondo nyo.
2: Tingnan nyo.
1: May nakita akong bold dun.
2: Ginawang filler screen yung smile radio.
4: Kumakabili naman po tayo mga
5: King in a bow.
1: Ano yan? Baka nga ano
0: wait
1: yan?
0: Lang.
1: May
0: sumpa
1: ang server.
2: Okay, ano, balik na. Balik na sa laro.
0: Balik na muna.
2: Balik na sa laro.
0: Balik na muna dito. Pre, nasa A sila pre, magtatanim ng bomba. Parang ano, parang mga Arabo.
2: What? Bakit puro ka SIM toolkit? Hi there, experience delightful innovations for your...
0: Balita ko daw, pre, balita ko yung Sinclair daw, mahilig daw sa ano. Mahilig daw yung ano, DPC sa Sinclair.
2: Sino?
1: Mahilig sa mga babae.
0: DPC daw.
2: Ano nagsabi?
0: Si Chito. Si Chito. Ito na.
2: Ang totoo talaga.
0: Oy, Terebi. What is smile raid?
2: Yung title card kasi nag... Yan. Title card ng TDS.
0: Tangin na, ano to? Si Tatay Digong, miss ka namin, Tay. Duterte pa rin. Marion Carras.
4: Yan.
0: Huwag niyo papakita.
2: Pag pinakita niyo, eh, bugbugin ko kayo. 30 seconds
0: left. May nahanap ako eh. Di ba ikaw nang send nun? Yung kay MSA?
2: Yung ano?
0: Yung ungol? Ay, ungol. Yung flip call? Ay, hindi! Si Hoshi Hentai. Spike planted.
2: Yung...
0: Wait lang. Yung kay MSA?
2: Yung...
0: Yo! Ay, wait lang. Saan? Ano account yun? Nalimutan na account ni Hoshi.
2: Austrian. You had your fun! My turn!
0: Saan na yun? Snack time! Ano to? Ano to? Only brought enough for you. Gago. Hindi yun. Ito. Pahingan nyo.
4: Be hard. Please give me your number.
0: Pahingan nyo.
4: Yes, Maria. You're gonna be...
2: No!
4: You like that. You like... Oh, yes.
0: Yo!
2: Rinigyan live! Rinigyan yung live!
6: Ako lang ba? Di ko marinig.
2: The share screen niya.
6: Ah, okay, dinig ko na.
4: Bangit ko rin na.
2: Your pussy feels so
6: good.
2: Why do I feel like this? Oh, yeah.
0: Eh, grabe talaga eh. Say?
6: Gagi.
0: Gala.
4: Spike
2: planted. Rinig niyo yun? Ha? Rinig niyo yun?
0: Si Robby. Ay, nawala si Yo.
2: Wala si Yo.
4: Kabalik ko pa.
2: Wait lang, actually, wait lang. Mag na 9:30 na pala. Kailangan ko muna mag-set. Mag-shoot bago din.

0: Yeah.
1: One enemy remaining.
2: Grabe.
3: Okay.
2: Guys, meron pa isa yan eh. May isa pa yan eh.
3: Terry, thank you.
2: Pakinggan nyo.
0: Pakinggan nyo yan, guys. Alis muna ako TCB. Kailangan ko muna kasi kasi kung ganyan.
2: Go! Okay, may pagkatutan.
0: Ang totoo guys, magki-collab ako ng vibe. Sabihin ko mag-provide ng ano, mag-provide ng monoblock party para kay Mips.
2: Tama. Monoblock party.
0: A birthday ni Mips, kailangan natin mag-usap.
2: Magdala ng monoblock.
0: Oo,
2: masirain sarap niya.
0: Lahat na mong sasama, magdala ng isang monoblock talaga.
4: Yeah.
0: Ewan ko paano nyo idala yan. Ewan ko kung paano nyo idala sa MRT ba yan or sa LRT.
2: Pre, ilalagay sa puwet.
4: Ay, ah!
0: Ano ba? Nagsabol ko.
1: Spike planted.
2: Gago.
5: Face your fear.
3: Pare pare.
6: You know your pussy is so tight.
2: Gago yung ano ni MSA.
4: Kaya.
2: Oh well, talaga. Oh legit yun ah. Nagulit. Gago.
7: Gagi.
2: Sap na natin yun. Oh legit yun.
7: Gagi.
2: Wait lang. Ano yun? Wait lang. Di yun yun.
3: By the way.
2: Ba't may mga ganun siya? No, Hoshi?
3: Pwede sumingit. PCP. Mamaya may kikwenta ko about sa vibe. Na may isang kasama ko. Nalo.
2: Nano.
5: Let's watch him.
2: Strong. Bakit?
3: Ay, naloka din.
2: Nag-jokol.
3: Mamaya. No! Mamaya, kikwenta ko mamaya sa show ko. Kasi nag-jokol na kaya sa bagong humihis ng vibe. Naloka yun ako. Kasama nga mamaya.
2: Oo nga, balita ko, rebranding daw ng vibe ba?
3: Oo. Gabago na eh. Mamaya,
2: igawin ko. Nag-rebrand dahil sinira mo yung upuan eh.
3: Woo!
2: Tanga ba?
3: Woo!
2: Sinira mo kata yung upuan? Kaya ganyan.
3: Hindi, ano ba?
2: Hindi naman magre-rebrand yung vibe kundi mo naman kasi sinira yung upuan.
3: No!
2: Ay, wait lang. Meron dito guys. Sa mid, oh.
1: One enemy remaining. Reloading.
5: Spike down, B.
3: Basta yun. Abangan na lang.
8: Reloading.
9: Spike spotted, B.
8: Stim beacon down.
1: Yeah. 30 seconds left.
2: Sorry, it's not a focus, huh?
10: Your tactics failed.
2: So you must wild.
10: If you must fall, then fall near me.
2: Gusto niya mas wild.
3: Aning mas wild?

0: la night. Mga natakol TV lang makakita doon, guys. Mga naha-delsat. At yun na nga po, guys. Nilalabasan na po si TCP. Ito na nga po. Nilalabasan na. Ito na.
1: Go.
0: Migot to. Mga migot nga, guys, to. Para nung parang yun, no? Crush ko, pinaikot lang. Grabe, patay tuloy ako. Kasalanan ni MSA tuloy. Pati si MSA.

0: What frag?
1: Spike planted.
0: Look at this. Ayo, tara, mag-commentate tayo. Ito na po, Reyna. Pababa na nga po. Parang may na, ano, ayun na. Ano nangyari sa kulit, Pemde? Ay, gago. Mantigan na.
2: Uy! No!
0: Mantigan na, pre.
2: Ante.
0: Pag-galtap ko. By the way, may ano ba? Livestream sa Smile Radio ngayon.
2: Wala pa.
0: Saan nyo nakuha yung ano? Yan ang smile. Okay, Terebi. Saan mo nakuha yun? Which?
2: Terebi, sagutin mo tanong ni TC.
0: Hindi. Kasi mahal niya si... Si Terebi busy yan kay Anna Ramsey.
2: Yan na, tam. Sabi ni... Sabi ni... Tawag dito. Sabi ni... Every RTM feed namin ni RJ daw.
0: RJ yung...
2: RTM namin ni RJ, sabi ni Terry.
0: Si RJ yung ano?
2: Kaya ginawa na alas.
0: Ganda ng umaga ko. Ganda ng umaga ko. Naalala ko na naman yun. Diba yun yun, RJ?
2: Ay, oo.
0: Oh, si RJ na ano? RJ 100? Siya ba yun? Terebi?
3: Three songs in a row?
0: RJ 100.
4: Three songs in a row. RJ 100. Three songs in a row. RJ 100. Three songs in a row.
0: Bakit ganyan kayo?
4: RJ 100.
2: Saka na ito kasi ako.
0: Three songs in a row. Mark Everett 100.
4: Three songs in a row. RJ 100.
5: Hello, Tita Liza. Hello, Tita Liza. Hello, Tita
0: Liza.
5: Bakit
0: sound effect kayo niyo, no? Ni Mido. So talagang crush. Hindi, talagang crush mo lang talaga si Mido.
5: Hello, Tita Liza.
2: Hindi.
0: Gagin layo ko sa kanilo. Tapos healer ako.
1: Last player standing.
0: Dinahaya.
2: Daddy.
0: Dinahaya. Guys, sa latong si Maps, may crush talaga kay Maida eh.
4: Three songs in a row.
2: Kaya pala nagpapatisir na Terry na may monoblock sa aking... Pakita mo ka ulit.
0: May monoblock sa puwet ni Beps.
2: Huwag mo na. Yes! Monoblock!
1: Spike planted.
5: Careful!
2: At the moment, uulan na ulit.
0: Patay tuloy ako ka dahil kay Maps, the joke lang. Ay ito, taas pala. Boba. Bumaba. Patay. Ganyan talaga guys pag end where the joke last lang.
1: Round in the half.
0: Guys, may crush na ako sa the joke anyway. Lang. Mark Everett Perez, sabi niya. Ay, di ba pagkatapos ng ano? TDS, susunod na yung ano? KMEPS.
2: Oo. Oh, 10:30 ako. Kaya ako pinag-gabi.
0: Kasi...
2: Hindi kasi, ginawa ko ng 10:30 sa sad. Wala ko tingnan.
0: Hello.
2: Careful. Wala pa. Baby, wala pa. Wala pa. Attack. Na-attack. Ay.
0: Guys. Mm. Ano to? Careful now.
2: Cage trigger. Ay, oo.
0: No,
2: eh, talaga kanta niya. Kanina. Hindi yan mati.
0: Oh, kakainis.
2: Talaga.
0: But sino kanino kayong TOC to? Kanino kayong TOC to?
2: Ano?
0: Kanino kayong TOC to, no? Kanino kayong TOC to?
2: Pangalan. Lagi natin sa pangalan. Free Apple. Ay.
0: Free Apple ka dyan.
2: Kasi nasa hindi yung isa kanina.
0: Diyan Free Apple. Deep
2: breaths everyone. Joke lang. Your hearts are pounding.
0: Oh, yun na to.
2: Ayan talaga.
0: Grabe, oh. Ay, batang zoom in. Home sim. Bobo ka, guys. Home sim. Home sim. Gago.
2: Uy!
3: My eyes will tip the balance.
0: Home sim.
6: Launching smoke.
3: Reload. Someone is coming.
0: Patay.
7: No charges left.
3: Reloading.
0: Gago.
7: Wall rage. Last player standing.
0: Boy.
8: Pangit kasi ng mouse dito. Hindi ako tanay sa mouse dito. Hindi talaga ako tanay sa mouse dito. Hindi ako tanay sa mouse.
9: Their lives are so meaningless. Might as well give.
8: Mas tanay pa kami sa kadiliman eh. Guys, ang pangit na mouse dito. Alam niyo bakit?
2: Ano?
8: Ang pangit ng sensitivity niya. Dahil lang ayos na ako. Guys, hindi niyo score namin oh.
2: Mm-hmm.
8: Tignan nyo yung score namin. Sabihin nyo nga.
2: 6-7
0: 6-7
8: Gago, layo ko.
2: Grabe, Tebi. Sinad mo sa main chat.
0: 6-7
2: Ano yung sinad mo sa main chat? Ano yan, Tebi?
8: Gabi. Ay! Ano wala ka tama dun? Ano yung sinad niya sa main chat? Ay, gago! Ay, gago! Ano yung sinad ni Tebi sa main chat?
2: Hinis...
8: Okay, tingnan niya sa chat logs.
2: Oo, oh, sa chat logs. Yan!
8: Ano to?
2: Screenshot.
8: Therapy eh.
2: Ay, ay, wow! Wow, nagpalit ang feed. Okay, tayo ako tayo. Ay. Asin na mo? Pete, baby!
8: Allah Akbar. Patay, sayang.
0: 6 eh. Eh, wala na pala. 6-8 na pala. 6-8 na pala.
8: Sana 6-9.
0: Yeah, babe. Tite. Tite, malaki. All TV.
10: Uy.
0: Guys, ano masarap kainin? I got dropped. Guys, watch me. Watch me. Watch me matalo. Hot dog, hot dog, hot dog.
3: Reloading.
0: Kanina ba yung bomba?
3: Buried.
0: Ah, kay ano, kay Jet. Okay, ay hindi, wag na pala, may madodox. No, ay mahil, ay hindi, wag na pala. You're dead! Planted. Wala akong wall. Last player standing. Molly! Loyo! Stimbigan down. Bobo!
11: Who am I kidding? My knees are gonna kill after this.
0: This was 6-9. Sige nga guys, tiyo. Dapat may ano tayo, may filler music tayo habang naglalaro tayo eh. Ano yung magandang filler? Ay, gago.
10: Puka, ano ba yan?
0: Ay, gagi! Ba't sila yung pa yung naka-open sa ano? Kaya isang tab, wait lang. Alisin po kaya ito. Smoke's down. Omsim. Putang ina, patay pa doon dahil lang. Ah!

0: pata ahí.
1: No way.
0: Tem bot pra jogar o robô. Eh, mga babalik oras natin. Tita Mac, magis yung gago, ba't may ganyan kang screenshot eh, baby? Gagi, gagi. Ang wild. Pero mas wild pa rin yung pagmamahal ni Maps kaya, no? Mas wild pa rin yung pagmamahal ni Maps kaya dito.
2: To be clarified, friends lang kami ni Nido, yun yun.
0: Friends with benefits, let's go! Grabe ka na, Maps!
2: Hindi!
0: Meg? Guys, nabulag ako. Parang si Maps. Nabulog sa pag-ibig. Hindi niya minahal si Maps. Ay, hindi niya minahal si Mido. Hindi niya minahal si Maps, gago.
2: Love yourself na lang. Love yourself na lang. Ay.
3: My own God, you're fun! My own my turn!
0: Wait lang, guys. Hino ngayon pala nagka-ult, oh.
3: Insekto.
0: Anong insekto? Ay, nasa B. Ay, nako, ito na naman siya. Lalayo na naman yung top. Layo na naman. Sigawan nyo, ha? Gago, sigawan. Hindi umungol. Gago! Ay, mong sigaw yun. Grabe. Weird.
3: This place is nice,
0: but I'm nice enough to die in. Let's win and get out of here. Your team may only attempt one surrender per once per gago. Pano? Hey, let's go, bot frag. Oh my god. Iingay ka pala daw. Gago. Quiet po. Degay. Tenang. Come on, wait, wait, boy. Bulag.
2: Perla?
0: Di ka rinig. Di ka rinig. Smoke's down. Saan ka ba? Loyo.
3: Spike down A.
0: Layo mo. Ay, hindi. Ito.
3: Last player standing.
0: Yagi ka.
4: Mahal ni Pepsi, what?
0: Gago!
3: Match point.
0: Buti hindi kayo nanonood ng live stream ko. Ah, na lang si Ayu. Uy, umiimik si Maps. Umiimik si Maps.
2: Bakit?
0: Ay, nawala si Yo. Nawala si Yo. Mamaya, tingnan. May uungol ulit dyan. Mamaya, tingnan nyo. May uungol ulit dyan.
2: Hmm?
0: Wala.
2: Ano? Kamil.
5: Ilan?
2: We tend to... Ay, wala nang kamil. Ubus lang.
0: Ang galing mo, Maps!
2: Bakit?
0: Wala lang. Magaling ka lang.
2: Magaling.
0: Oo. Oh, magaling mong tuldo kang si Mido. Ala, Mike Everett Perez. Sabi niya, no? Susunod na. Hindi, joke lang. Alam niyo ba, dapat may usapang misawa. Pero wala. Kasi na-busy yata siya.

0: Hindi busy, ano, papahinga muna siya dahil health reason. Sinabi naman niya sa announcement.
1: Magpapahinga siya kasi mag-aano muna daw sila ni Jonghyun.
2: Last player standing.
1: Mag-de-date.
0: Spike. What?
3: You know.
1: Bawa daw natira. Ay, sino yun? Sino yung isa? The AJ or Theo?
0: Kung ako pipiliin?
1: Ano? Ano? Pipiliin ano na si ka? AJ?
0: Hindi, ikaw na pipiliin. Ano ba
1: yun? So pipiliin mo talaga si AJ?
0: Hindi.
3: What happened?
0: Hindi.
1: Wala.
0: Wala.
1: Diffusing na! Clutch.
4: I saw your secrets. They made you weak.
5: What will it be this time? Have any patterns emerged yet?
6: Need a drop.
0: May nakita kong bago member dito.
1: Gago, nag-uuko na. Uuko yung isa, gago.
7: Kids, watch me. Uuko lang sa balo.
1: Hindi ako yan, ha? Hindi ako yan.
0: Sino yan?
1: Gago. Uy, kayo na. Ano yun yung bomba? Uy, saan ba? Eh?
5: I got my spike. Dropped. Spike
8: dropped. Smoke.
1: Uy! Guys, grabe. Gagi, patay. Mamaya ma-corner pa tayo dito. Pensyo! It's what you did mo.
9: Grimstone!
10: Still in sight.
0: What? Grabe.
1: Lang.
2: Spike down. Go.
1: Lililit ako sa controls. Ay, bobo, yung spike nandun pala.
2: 30 seconds left. Last player standing.
1: Hindi mo sinabi nandun yung wall, ay nandun yung spike.
2: I've got your track. Defenders win.
1: Kasalanan ni Maps to. Hindi, kasalanan ni Newt, Duterte to. Kasalanan ni Tere, Bito. Kasalanan ni Duterte. Kyle Hitler. Ah, ganun, Mep. Paano iban si Meps? Uy, gagawin yung omsim. Gagawin yung omsim.
0: So, wise ka. Watch me. Wise ka. Huy! No! Huy! No. Wise ka. Huy! Uy, wag naman. Ano ba yung ano? Wala kayo dyan.
2: Match found.
0: Wise ka.
1: Gagi, ano weekday TV?
0: Ay, ano, nagte-testing na. Nagte-testing
1: na. Gago. Ano week? Weekday TV. Wait lang.
0: Itong Tommy.
1: Wait lang, nalimutan na itong map na check. Ayun na, agawan na autoclobe na naman.
8: Just take a seat. I got this.
1: Home team. Omsim! Omsim!
7: Para banyan natin to si Maps.
0: Wise ka.
7: Junior Uy. Admin. Ay, wala pala. Dikita dito. Sayang.
0: Wise ka. Wise
7: ka. Salamat ka, Maps. Dikita dito. Ay, ito pala.
0: Uy! Grabe. Uy, waka ba stick po. Putol stick na naman ako dito.
7: 1, 2, 3. Ban na. 1, 2, 3. Go! Ay, sayang.
0: Wise ka.
7: Sino nag-join? Ang nag-join, hindi ko alam. Hindi.

0: PC. Hindi, maririnig yun.
1: Naririnig nyo ba live? Naririnig nyo ba?
0: Oo. Naririnig.
2: Ano yun?
0: Nakastim ako, gabi.
1: Hindi guys, sa balo yun. Sound effect daw ng balo.
3: Yo, let's stop these guys. For real. No one gets past me again.
1: Ay, ito yung Copal na map. Wag na to. Maglilib na ako. Ito, Roberto. Ito. Tinininining, ding, ding, ding, ding. Dog eater! Tapos may Chinese pala dito. Si Meps.
3: No charges left.
1: Member ng ano? Communist, Communista! Si Meps, communista daw.
0: Oy, bakit kumakabila tayo? Ano yan?
1: Ano yan?
0: Ano na yung nakita ko kanina? Ito, maybe. Talaga? Ay, okay din. Balik mo sa TDS, uy.
1: O, yun ang meron.
0: Kasi, thanks for the feed in POC. Ano ba yan? Sumali ba yan?
1: Ano yung weekend?
0: Spike planted. Ah, nag-switch na waiter kami sa amin.
3: You're out.
0: Hindi daw nag-switch.
3: Enemy spotted B.
1: Patay tuloy ako. Kasalanan ni Meps eh.
0: Nagkataon pa yung kay Mido. Grabe.
1: Anong, ay, wait, ano meron? Ano meron? Tingnan natin repeating ng mga...
0: Switch mo nga ulit yung kanina. Ay, wala na. Kasi nagkataon yung nag-switch yung pin kay Mido pa. Anyway.
1: Ay, nag-switch mo pala ito eh.
0: Nag-switch mo pala
1: sila kabila. Kabila. Wait lang. If I power down, restart me. You leave me for
0: scrap, I'll kill you. Aha.
1: Gago. Ano halagay? Gago, hindi yan. Gago, nalik.
0: Hala ka.
1: Maya na.
0: Fiskin nga tayo. Baby, kung nakikita mo, fiskin nga. Titignan natin. My network unit.
1: Ay, gagi, di. Ganyan nga link ng Smile Radio.
0: Wait lang. Ayan!
1: Mananod na.
0: Naka-screen. Thank you. Weh.
1: Ganyan ay, talaga guys. Ay wait. Wala sila dito. Shoutout nga pala sa The Geo and Blue Show.
0: Yes. Sina
1: Grabe.
0: Geo at Blue. Yeah. Hello. Ayan.
1: Tignan natin. Malay mo, shoutout tayo. Ay, gago.
0: The Geo and Blue and the Dreamy Show. Ay.
1: Ano the Dreamy Show?
0: The Geo, Blue, and Dreamy Show.
3: Careful now. Last
1: player standing. The Dream... Wait lang. Send nyo nga. Send nyo yung link. Send nyo nga link. Waiting target acquired. Bakit? Hang on, it's Phoenix. Sorry, friend. Saan nyo nga link itong ano, The Dreamy Show? Ay, na ano? Yung show nila Gio. Ayaw nyo? Omsim. Ba't may Omsim gag?
3: Gonna burn you up, Phoenix.
1: Omsim, ano Omsim? Tangin na mo, nakita ko yun ha? Alam ko na saan to. Tinig is map namin doon. Nasa A. Nasa, sino nag-join? Spike down A. One enemy remaining.
3: Flash! Watch out! Reloading!

0: pink. Boom, boom. Hey, no. Hey. Uy. Ito, oh, dalawa na lang, dalawa na lang. Oh. Gate. Watch. Uy, uy, uy, uy, Hank. Patay, gagi na corner. Grabe. Pero mas grabe pa rin na mahal ni Mep si Mito. Doon talaga di ako makapaniwala. Diba, Meps? O, oh, diba, oo. Di siya makapagsalita kasi nakita niya si Mito magunti.
1: Ano yan?
0: Wala. Focus ka lang dyan sa tindahan mo, ha?
1: Kasado na nga ako, eh.
0: Alam niyo yung sasara? Yung tindahan o yung pwe? Yung pwe? Yung po?
1: Uy.
0: Salamat tok sa inyo. Tara nga guys, matutog tayo ng ano. Salamat tok. Ay, yung team song nun. Sino may team song nun? That's pinatugtog talaga eh, no? Watch your eyes! Joke's over! You're dead! Watch your eyes! Itori. Spike planted. Reloading. Ano victim? Oh, ano yung victim TV? Ba't parang familiar? Ba't parang familiar yun? Ay, hindi. Yung sa ano? Kaya pala familiar. I got your backs. Just, you know, from the front. Ano pala to? Yung weekend TV? Yung sa ano? Weekend TV ba yun? Bakit? Bakit? Ay, yung blind? Yung blind ba?
1: Huh?
0: Yung blind?
1: Huh?
0: Yung blind? Push them back! They're stepping on us! Nablind ko yun eh! Nablind ko yung Beto! Bulot siya oh! Ay! Nasa ano? B! B! Stands for Bark Everett Beres Barignano. Listen to this! Bark very bad, very bad, very bad, bark very bad, bark very bad, bark, bark, bark, bark, bark, bark, bark. Spike planted. Maps. Maps. Ah.
1: What? Standing.
0: Gagi. Parang matatalo yata to ha. Pag natalo to, sisihin si Mips. Mantayin ako dito sa B. Anchor set. B stands for Bura. Uy! Lobe. Ano oras na ba? Bakit may ohm sim? Watch me. Wala. Wala sa B. Wala sa B. Nasa A. B? Ayaw nga, B. Patay tayo dyan. One suppressed. Calling down. Grenade. Flashbang. Flashbang. Boom. Patay ang negro. Sapa, sapa. Boom. Patay. Patay ang ching. Boom. Patay ulit ang ne- ay, day, day, day. Refreshing. Tapa, ito pa oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo to. Clanger, papatay ng negro. Clanker versus Negro. Ayun. Napatay siya ng taga KKK. Ku Klux Klan.
2: Fast off, kaching, close, grrr, dumadon, yeah?
0: De, joke na, baka maban pala tayo. What if na ba tayo? Ay, wait, nangyayari na pala yun. Galingan! Omsim, Omsim. Omsim. Guys, pag natalo si Chin, si Terebi, ay, Terebi tuloy, si Meps. Watch. Hindi nagwan yan. Oy, oy, oy! Flash! Uy, nakabwisit! Maharang. Three suppressed. One end. Nanalo pa yun.
3: I'm amped. Let's go. I got things to do.
0: Ah. Eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7. 2, 6 oh. Watch me. Kung nakakinig, eh kung nakikinig tayo, tali. Kung nanonood kayo dito, The Cool FM, ay, Cool TV. Watch me. 1.
1: Go A, go A!
0: Mama mo, go A. Tara guys, mag-rush talk tayo. Spike planted. Go A! Go A! Mama mo, go A! Nakakamiss mag-trash talk. Totoo lang. Dati nung bata ako, nahipag-trash talk ako nung sa bat sa mga ano eh. Putang ina mo! Gusto ko mag-trash talk, kaso baka mabantay eh. What? Kung mayroon lang beep dito sa... Wala kasi yung soundboard eh. Walang blip? Walang blip? Wala yung blip?
1: Daddy! Daddy! Daddy!
0: Daddy! Daddy! Daddy! Daddy! Daddy! Daddy! Ba't may ganyan tayong sound effect? Ah nga pala, Hexen nun. Hello, hello! Abangan! Oh, legit guys. Abangan! May mag-hello sa inyo. Abangan! Barilin! Ang mga Negros! Occidental! Mama mo, patay! Flash! Joke lang guys. Exactly where you are. Ah, walang tatay. Ah, walang tatay. Mga ganun trash talk. Nakakamiss. Kunyari sa ML, nakita mong nakakandila lang yung profile picture. Alam mo na yung pang-asar mo. At least di ako namatayan. Ang dark na mga ganun. Eh, patay. Munti ka na yun. Uy, tatlo. 3v3. 2v3. One enemy remaining. Patay pa yun ah. Ito yung isa.
1: Defuse. I'll cover you.
0: Hello, Hakbar. Flag it. My ultimate. Patay na pala. My ultimate.
3: Don't get a reset button,
0: so stay alive, please. Hot dog. Hank, San yan? Eh, iba na sabi yun.
3: I've got your trail.
0: Nasa E. Nasa Planted. Yeah, check in, huh?
3: No peeking.
0: Not ready yet. Book. What, John? Thing. Potato. Potato. Potato. Potato. Potato. Potato. Potato. Potato. Sasabog na. Sasabog na.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
0: Ay, nag-iso. Trash token, no? Trash token, nag-iso. Load up! We're not coming back! Guys, dito lang kayo... Sana all naputukan. Gago. Gago yung chat. Sana all naputukan. Club! Ang bobo ng club! Tara, report natin. Ah, club, report. Ah... Team sabotage. Gago, hindi rin pa talaga.
1: Ayah!
4: Aray ko!
0: B, B.
3: Fire in the hole!
5: Watch this! Tapos nabunit siya.
0: Watch me.
5: Nabunit siya, nabunit siya, nabunit siya.
1: Napa?
0: Alam ko nandito pa yung sabi. Yung naririnig ko.
3: Spike planted.
0: Yes, sampas ko na itong keyboard sa monitor. Bang, bang, bang. Wala kasing all... Ay, no point. Kanina. Hindi kasi ako sanay sa mouse eh. Pag alam talaga nasanay sa mouse dito. Kasi niyala, basta nung naglalaro dati. Sanay na sanay ako sa mouse nun. Gago, weekday TV. Parang nag-iba.
1: Ayaw!
0: Ba't nag-iba yung logo? May ko na napansin, ba't nag-iba yung logo?
1: Ayaw!
4: Aray ko!
0: Baka mamaya.
1: Ay.
0: Wait lang.
3: Boom,
0: bulag. Agila, mata ng agila. Boom. Tara. Sayang.
3: Player standing.
0: Ay, tao, yun na iwan, bobo.

0: defenders win.
1: So that's 10 pa kayo.
2: Dito na nga po guys, nagtatapos ang The Dream Is Show. Susunod na nga po ang show ni Meps dito sa TV. Okay, tapusin na natin.
3: Sige na.
2: 9-11. Tara, 9-11.

Hello? Hello? It's me. So, habang wala pa si, ano? Nawala lang nga si TCP. Oh, right. May pa tayo 4 minutes. Kaya hindi ko makakabalik pa si TCP, pero siguro nagpalit lang naman siguro ng computer. Wait. Pag habang wala pa si TCP hanggang 10:29 o 10:28, tapusin na natin to. So, ayun. Kala ko si TCP. Okay, bago tayo mag... Okay. Sa mga nandito ngayon, si hello, na sila you, Andres Carlos Yulo, si Jay, si John DeCantelo, Chumong, si Nicaline, Sir Tito, si Ruby, si Tito Chupeta, si Tora, at si AJ. Mukhang wala. Hindi pa ta. Pag wala pa yung 10:29. O, 10:28 na nga pala. And now. Wala pa si DCP, so yung nakikita niyo sa upper right, weekday test broadcast na weekday TV. Plano pa lang to di ano. Sabi niya sa weekday TV, pero so, pero may susasama daw. Oh. Weekday pero Sabado. Ang galing. Ah, nakabalik na. Alright, Mukhang di na bumabalik. Sige, tapusin na natin to sa ngalan ni The Computer Parts. At dyan po nagtatapos ang The Dreamy Show hanggang sa susunod. Susunod na ang programa ko. Segway na na. Ako si Mems at ito ang The Dreamy Show.

0: Ito ba to? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Religion?
1: Yay! Yes!
0: Sa broadcast? Hala.
2: How is that possible?
0: Rinig ba tayo sa broadcast?
3: Yes!
1: Yes!
2: Yes! I think so.
0: RJ, rinig ba tayo sa broadcast?
2: I refuse to be...
0: Kakalamaw!
3: Ha? Ha? Ha? Ha? Baka smile!
2: Mga kakalamaw!
0: Kakalamaw!
3: Masan memory!
0: Welcome sa number one show
3: tama.
0: Sa buong bansa. Ito ang May Tulugan!
4: Tulugan!
0: Tayo, my God! Live sa Smile Studios kung saan naghihiga ako sa nag-iisang kama. Kama ni MSA po yan, okay? To clarify, yan po yung kama ni MSA.
3: Oh, ito, nakahiga ako ngayon via video call, guys.
0: Oh, yeah. So meron pa yung may ano tayo split. Mga kaibigan, bago tayo magtuloy, nais ko lang sabihin na tayo po ay sabayan napapakinggan, napapanood sa Cool TV at sa Cool FM. Mga kaibigan, tayo po ay simulcast, legit, totoo, walang clickbait po sa 99.5 DZYW, 99.5 The Cool FM. Pati na rin sa himpilan na Cool TV. Siyempre, tayo po ay of course simulcast din sa JLR 89.5 Manila SDR transmitter ng mga bumabayong transmitter. Mga kaibigan, tayo din ay live na live sa mga ibang platforms. Actually, hindi pa tayo live sa aking YouTube channel, pero sige lang, I will be uploading this episode later. Mm-hmm. Oo na,
3: Natulog ako eh.
0: Dahil ako ay siraulo, magsiset up din ako ng stream na yun. Na yun na. Magsiset up ako ng stream na yun for MT mamaya.
3: Yeah.
0: So, isiset up ko na yun. So, I will create, go live, schedule stream, reuse settings, okay? Lagay tayo ng July. Anong July na yun? Ito, July 10!
4: Channel
1: 10! July 10! Tapos next month, Marvin
3: ulitin! Ulitin!
4: Ulitin!
0: At dahil po mga kaibigan, mga ka-smiley at mga kalamaw, nakaset up na po ang live stream! Yes! Yay! Nakaset up na! Oh. Mga kaibigan, uulit tayo ng intro!
3: Yay!
5: Views and opinions of the host and guests in this show does not entirely represent the views and opinions of Smile Network, Sandoval Media, and its shareholders. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts and guests

0: Okay, tapos na po ang intro session. Mga kalamaw! At ka-smiley! Wow, wow. Mga are you ready for 2 hours? 2 hours pala to, 2 hours pala to. Oh, hindi lang to special na 2 hours. Kasi itong 2 hours na to ay pasabog. Papasalamat lang ako before tayo magtuloy sa ating broadcast po, mga kaibigan. Pasalamatan po natin ang aming ang boss po ng Cool FM na CEO, ang mga bosses doon, si PCP, si Meps, lalo na si Meps, yung nakakasira ng monoblock sa Vibe, oo. nakakasira pala ng monoblock itong si Meps. Mga kalamaw at mga smileys. Na yung araw na ito ay 2 hours. So itong 2 hours na to ay special to kasi na-divide ito into 2 sections. Una sa lahat, itong first hour natin ay tayo-tayo lang. So tayo-tayo lang. Pag tayo-tayo lang, guys, ibig sabihin yan, tayo lang talaga dito. Tayo lang talaga.
1: Halata talaga yung boses.
2: Tayo na lang dalawa. Tayo na lang
3: magsama.
0: Batong gising. Gago. guys, wait lang before na. Red Techie, pakisend yung intro. Hindi pala ako naka-edit kasi natulog ako eh.
2: Eka.
0: Ngayong araw na ito ay live po tayo actually dito sa Cool FM. First time ulit since last time nung nag-simulcast tayo ng news radio ngayon. And in fact, mga kaibigan, before tayo magtuloy, nice ko lang, thankful ako kay Yo dahil pinayagan kaming umere ulit dito sa Cool FM, sa Cool FM, yung pinakamalamig na istasyon. Pero hindi po kami, pero hindi po sila may-ari ng isang certain group. Pero hindi ko lang masabi yung certain group na yun. Lagay ako sa listahan nila eh. Pero wag niyo na lang.
2: Don't forget to scan your files, folks.
1: Donut scan.
0: Pero legit ah. Shit. Oh, spoilers. First hour pa lang, meron na tayong pasabog. Okay, tama ba? Meron tayong pasabog. Sa second hour kasi, meron po tayong pasabog na intro. May pasabog na naman na intro. Pero, para malaman nyo bakit, alamin nyo lang alas 10 ng gabi na yon. And in fact, mga kaibigan, actually, tonight I will announce a little bit of something. So mamaya, na yun, meron po tayong announcement. So bukas, the Gio and Blue Show returns at 10 p.m. and My Tulugan will also return at 11 p.m. for a special episode dahil pabawi ko na to sa 2 hours na to kasi binigay ko ng isang hours for a certain someone. Now, before muna tayo magtuloy, let's start with a little bit of shout-out sa mga kalamaw! Okay, shout-out kay Ale Lansai, kay Carlos Yuno, kay JB, kay JTC, kay Jumumbing, si Jumumbing Kai Jr., si EGC Mika, si Pop, si Suga Raika, si Tita Chupeta, aka si Sapiro, si Tora, si Yana Mozzarellas na fan ni Jess de los Santos. Oh my God. Meron pala dito si Meps, yung nakakasira ng monoblock sa Vibe. Shoutout sa iyo, Meps. I love you, Meps. Syempre, si
2: Tito, si Meron.
0: At of course,
2: Repair ka lang sa akin.
0: Wait lang. Meron pa, last one. And last one, ang aming transmitter na bumabayo 24/7, 7 times a week, na si AJ. Now, I think we need to explain a little bit of something else. Okay, nasa panayam po natin na yun, na si Red Techie. Magandang gabi, Red.
4: Magandang gabi, Gio!
0: Red! Okay. Red, may pasabog ba talaga tayo mamaya? Parang wala eh.
4: Mamayang 10 o'clock, meron tayong pasabog. Actually, yun yung tatanungin ko sana sa'yo before the show and nakaulog ka pala. Yung this pasabog na to, kasama din ba to sa simulcast?
0: Mga kaibigan, itong pasabog na to ay simulcast sa kung
4: okay. Okay. So, I will try to explain it in very simple terms so as to avoid spoiling anything. Pero, let's just say this is going to be a preview of one of our original programs sa Smile. Yun na lang sasabihin ko. Yun ang pinakapasabog mamaya. Ngayon, ano yung gagawin mamaya? Hindi ko muna sasabihin, just stay tuned. Kung nakatutok man kayo dun sa nag-iisang napakaliit dyan na feed ngayon on the Discord side, malalaman nyo kung ano yung ginagawa ko ngayon. Pero kung hindi nyo gets, hintayin nyo muna. Mamayang 10 o'clock, malalaman nyo. Yun.
0: Mga kaibigan, thank you for Red Techie. Actually, mga kaibigan, before tayo magtuloy, mga kalamaw, warning ko lang sa inyo, pasabog ang TOC namin na yun kasi magbabalik ang May Tulogan!
5: Yeah! Yeah!
0: Magbabalik ang May Tulogan!
5: Yeah!

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: David Markets. Quality for life.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Mga kalamaw at mga smileys, welcome back sa May Tulugan kung saan. Meron po tayong a little bit of announcement po dahil po meron ko lang sabihin sa inyo to. Very very magandang sikreto ko to. Isusplook ko to sa inyo mga kalamaw at smileys. Alam nyo ba si MSA? Alam nyo si MSA guys? Si MSA pa, Dr. Six.
1: Ano? Ano yan?
0: Si MSA po ay may tama sa utak. Meron po siyang ano, he has a disease called ligma. He has a disease called ligma. Ligma. Yan yung disease niya. It's called ligma.
2: Anong ligma? Anong ligma? Leo, what is ligma? What is ligma?
1: Yes.
0: Ligma balls.
1: Ano ang ligma?
2: Ligma balls. Okay, I will lick your balls.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. By the way, salamat po kay Meps na na-appreciate pala niya yung aking greeting daw. Thank you, Meps. Meps, abangan na lang kita bukas na... Communication tayo with Meps. Meps! Ano oras pa yung ano mo yung show mong ano yung show mong Tita Meps Magazine? Ano oras pa yung Tita Meps Magazine Meps? Paki-chat mo
1: sa
0: Cool FM chat nyo. Ano oras ba Mr. Meps?
1: Che-check natin. Wait lang ah. Yes.
0: I-chat mo lang kasi hindi yan aabot dito sa atin yung feed ng
1: Cool. Oo.
0: Hindi ka makakomunikate.
2: Kaya nga malayo yung ano. Nasa parang niyaki pa kami.
3: Kaya sama.
0: Ano oras, Meps? Viva ni Mokang ina mo, MB.
1: Oo nga, Meps. Eto, nagtatype na po si Meps. Wait lang, ha?
2: Live.
1: Abangan na lang, sabi daw niya.
0: Ay, wait lang. Sabi daw niya, Tina, Monoblock versus Meps 1. Ano ang man?
2: Monoblock versus Meps.
1: Tapadpad dito.

0: Yo, yo, yo, yo.
1: Yeah, yeah, yo, yeah, yeah, yeah.
2: Yo.
1: Yo.
0: Mondo Black versus Beth.
1: No.
3: Mono
1: versus Mavs is presented to you by
0: Monoblock versus Mavs.
1: Of MSD
2: Gods versus Mavs.
1: 59 pesos God. Mighty Bond. Kakapit yan.
0: Ay, naglalag yung kanyang internet dahil sa ulan. Ay, aray, sabi daw ni Gio. Aray. Hindi ako makapaniwala.
4: Mga kaibigan.
1: Aray.
4: Ulan. Ano ba yung ulan na yan? Ano ba yung ulan na yan?
0: Sa ulan. Masakit.
1: Alam mo, eto guys, meron akong solusyon paano ialis yung ulan.
0: Oo.
1: Rain, rain, go away, come again.
4: Ay, by the way, mga kalamaw, for context, okay? Please, mga kalamaw, kung gusto niyo manood yung iba dito sa Smile, kagaya ng The G and Blue Show na magiging exclusive po na sa Smile before kami mag-reach ng deal ulit ni Yo at yung iba pa mga shows, please guys, manood po kayo sa youtube.com/@smilenetworkph. Panoorin niyo po yung mga shows natin doon sa Smile Network PH. Mga kaibigan, actually, doon na kami mostly mag-stream, doon na kami mostly magla-live. Make sure manood din kayo doon. Kasi there will be circumstances na hindi i-air.
2: At may mga ano, may mga bagong shows din.
4: Oo, may mga bagong shows. Alam mo ba ang salita ng Jerger i-air pala ng Sabado? Ako po.
0: Sabado?
2: Salita ng Kabayo.
4: Alam niyo ba si Gabriel Ansaldo may paparating na show? Ang pangalan niya Gabi Gago. Ay sorry, Gabi Gabo.
0: Hoy.
1: Gabi Gago, tayo ay magpakagato.
4: Alam niyo ba si MSA babalik na July 31 sa launch na.
2: Oh, alam niyo yung title ng show.
0: Grabe naman kayo.
2: Dr. Six na ulit.
4: At you know what, mga hello Meps, meron akong tanong sa inyo Meps. De Meps,
0: ano? Oo nga Meps.
4: Ano oras yung Tita Meps Magazine? Ano oras yung Tita?
0: Oo nga Meps.
4: Ano oras? Tita Meps Magazine Meps. Nandito yan, kung may kaya kong makikommunicate, meron akong telepathic powers, maririnig ko yung answer ni Meps. Maririnig. Mararamdaman ko yung answer ni Meps. Sige, i-announce ko na daw, 'di ba? Alam ko nang sinasabi ni Meps.
0: May special surprise ang potek. Eto, nagtatype na siya, oh.
1: Pag magbabasa ka ba ng ano?
4: Nagtatype nga si Meps. Nararamdaman ko sa utak ko, eh.
2: Meps?
4: Nagtatype na si Meps.
0: I-announce niya. Oh my God.
4: Oh, i-announce na daw ni Meps.
0: Nagtatype na siya, eh.
1: Yan na.
4: Actually, itong may tulogan, nagiging gaming session. Pero, ngayon, medyo hindi na tayo, medyo talk muna tayo. Talk with Gio.
1: Talk with Gio.
0: Yes.
4: Tara na. Sa mga, okay, ito, spoiler ko lang, spoil ko sa inyo, okay?
0: Ah, sige.
4: Sabi daw ni Meps, 10:30 daw ang Tita Meps Magazine.
0: Sabado.
4: Woo! Palatuntunan kompleto. Tita Meps Magazine.

0: bukas guys sa May Tulugan. Okay, next week po sa May Tulugan, next week sa May Tulugan, next week po, I mean bukas, may pasabog po tayo dahil tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalaro ng Pornhub. I mean Minecraft.
1: Forgetting
0: J4 Gainza. Oh, J4. Baka kasi manood ng Boldy.
2: Ano ako? Nako.
0: J4 ako kasi nanonood ka kasi ng Bold.
3: Kita Gio, harinig na rinig
0: kita. Sa recommendations ng Pornhub. Akala ko ba manonood ka ng Pornhub para lang sa Minecraft building tutorial? Bakit umabot kayo sa bikinis? Okay, ba't lumabas ang malaking dede? Ano ba yan?
3: Oh! Don't chill, Gio, really.
1: isa pa, pre. Lumabas yung scandal ni MSA nandoon. Nakita.
4: Hey! No! No!
5: J4, dahil dyan, imememo na kita, Chares.
0: Imememo na po natin.
3: Ano ba yung memo mo sa kanya?
0: Pero, mga ano,
5: ang memo ko sa kanya, like wag mo na lang ulitin o ipapatawag ko ipapatawag ko si okay. Kuya Miko.
0: I would like to say na mga kalamaw, every 10 PM po tayo live doon.
4: Ang hirap.
0: Simulcast din tayo sa Smile Radio po. Okay? So, next week, 10 PM na po tayo, guys. Hindi po 9, 10 PM po. Pero special edition ito, so 9 hours, 9 PM tayo. Pero ito, personally speaking, itong
4: sige.
0: Ako na yun. Itong smile na to. Ganun ako. Tingnan mo, pakita natin yung mag-studio tour tayo. Studio tour tayo. Okay, sige.
1: Studio tour! Oh, wow!
4: Kapanoorin po natin yan.
0: So, itong studio natin, medyo mas maliit pa siya doon. Pero at least, solid. May sasabihin ako sa program, sabi ni RJ. Sige, RJ, before mo na ako mag-tour. Ano yung meron? Ano meron, RJ?
6: Today, I formally announced regarding the technical operations control na medyo stable na po ang feed delivering to Cool FM. Diba, unlike dati, nagpuputol-putol. I'm gonna explain to you why. It's because nagko-congestion lang pala yung ano namin, yung network. Buti may isang antagonist. Ayun! Na-fix na namin ni Terebi.
0: Hindi, alam mo lang, RJ, alam mo, RJ. Ang totoong reason ay Davao Light.
6: Oh yeah, Davao Light yung reason! Sabi kayo Davao Light!
0: No, ito!
1: Sa Davao Light! Ayusin yung servisyo niyo!
0: Single company that I got. Coating Linus Torvalds with a little bit. Davao Light has been the single worst company that I've worked in. So, Davao Light, fuck you!
6: No, hindi. Mas pangit yung Nordeco. Mas pangit yung Nordeco, yung previous provider namin dati.
0: Nordeco, fuck you.
6: Yeah. Papapatay hindi yung kuryente. Oh.
0: Ito, mga agi. Studio tour na tayo. Thank you, RJ.
4: Studio tour.
0: Woohoo! So sa studio po natin, mga kaibigan, kung kita ninyo, meron tayo mga tama. And kung na-notice niyo, may talong. Kung natatanong kayo, may talong, it's a reference to one of our colleagues dito sa News Radio po. Colleagues po ni Kuya Pao. J4! Ano ba yan?
5: May memo ka talaga kita, sinasabi ko sa'yo.
0: J4, ba't mo ginaganon yung talong? Hindi ka naman pa.
6: J4 is homosexual.
2: Sinabi ni Linus Torvalds yun, hindi ako.
1: O hindi pala gay? Then I will kiss you good night. Mwah!
2: Mwah!
0: Ito ha. So, ito, meron tayong, ano, eh, mahihiran tayong mga kama. Itong mga kama na yan, meron yan na body pillow na yun. I mean, malaking pillow ng talong. Kasi yan. May reference yan. Kung nakita nyo yung mga ilang episodes ng Cool News Special Coverage noon, eh, ganun talaga. Meron tayong mga talong talaga sa tabi. Pero, ito, ah. Para sa comfortable experience, kung puno-puno talaga yung studio natin, don't worry po, meron po tayo mga upuan na solid matibay. Kung uupo si Meps, hindi po yan babaksak, okay? Diba Meps? Itong mga upuan namin sa likod, hindi po yan babaksak. Ikaw ang uupo. 100%
5: ka. Hindi yan talaga babaksak yan.
0: Hindi talaga yan babaksak. I will tell you guys this.
6: Hindi kasi monoblock gamit natin. Ano ulit tawag sa mga chair na to?
5: Ano?
0: And syempre, yung computer po natin, naka-Linux yan. Ako mismo nagpapa-require na maglagay ng Arch Linux.
6: Ano ba yan? Kaya pala walang taskbar? Kaya pala walang dock? Ano ba yan?
0: Shut the fuck up, Windows user and Mac user.
6: Bro! I also use Linux at one point. I'll get it right.
0: Siyempre po mga kalamaw, at smileys po natin. Itong studio na to, medyo bago-bago pa naman. Eh, totoo talaga na ito yung magiging studio na temporary kung sakali magpa-face reveal ako. So yan na yun. Before ako mag-face reveal. Pero, hindi tayo mag-face reveal. Anyways, itong studio na to ay legit, gawa po to ni Astriel. Sa mga, please do not hate on Astriel, guys. Alam ko na siya yung nagpapasira ng Cool FM, pero please, he said sorry, you need to forgive him. He repented his sins. He went
6: is
0: to church.
6: Too late now?
0: He went to church, guys. Trust. He went to church. Trust.
5: Is
6: it too late now to say sorry?
5: Oh, hell no, J4. Ibebe mo ka talaga kita dyan, J4. Sinasabi ko sa'yo.
0: Ibebe mo na yan. Okay. May update pa tayo sa overtime counter natin. Para nandito na i-rage beat na natin to si overtime counter natin.
5: Ay, wala.
0: Wala na siya na yun. I-rage beat ko sana eh. Mamaya na lang, i-rage beat ko sa ending.
5: Labas tayo.
7: Lala.
5: Pupunta tayo ng Studio 7.
0: Bakit? Magde-date kayo?
5: Studio 7, news radio kasi.
0: Punta tayo ng Studio 6-7 na yun. Punta tayo ng Studio 7. Anong...
6: 6-7!
5: Gago ba tayo ng news
0: radio? Uy, news radio! Balik!
1: Nasa ilalim ng kontrobersya dahil nagbukas ng isang maiwagang website.
0: Wow!
1: Bagong balita.
0: Balita na yun sa News Radio ngayon. Transition nga.
1: Astriel! Mr. Hintay pa rin!
5: Oh, may mo kita dyan, Gab. Sinasabi ko sa mga chare.
1: No!
0: Ganito na ang mga unang hit sa News Radio ngayon. Nakauupo dyan, gago.
5: Hindi, nakatayo pa sa desk.
0: Ayusin nyo yan, ha? Mga kaibigan, sa unang punto po na yun, may balita po tayo, balita po natin na si MSA po ay nasa kama. Relax. Meron tayong special coverage, meron tayong live feed na yun. Pakita natin ang live feed ni Migsander Alex na yun.
5: Ay, transition!
1: Tara na! MSA!
0: Tingnan natin ang live feed ni MSA nakahiga na yun. RJ, paki-transition natin. Woo! Transition natin full screen, mga kaibigan. Transition natin. Tapos may English way.
1: Mga kababayan, under executive order number 69, babayuin po natin si MSA sa kama.
0: Whoa! Whoa! Tungin na natin live na live na yun.
1: Oi!
0: Oh, first time niyo maririnig to eh. Ayan, kita-kita na mga binabayo mo yung kama at ang ina mo. Kala mo si Paul.
5: Wow!
7: Ako po.
0: Iyon, delikado ka eh. Mga kalamaw, sa putang po kita, meron po tayo breaking news alert. Let's do it. Transition ulit sa studio natin. Meron tayo breaking news alert po. Si Gabriel Ansaldo po ay nagpa-face reveal. Live na yun. Kita natin sa camera ni Gabriel Ansaldo. Tingnan natin ang feed ni Gabriel Ansaldo. Live na live.
1: Absolute CBN!
0: Mga kaibigan, tayo po ay magbabalik sa News Radio Tulugan!
1: Anong klaseng stinger yun?
7: Naku po! Lalayo. Gio, ay, nangyari na.
1: Absolutely.
0: Ay nako, dahil dyan, dahil dyan, tapos na po may tulugan. De, joke lang. Magbabalik ang may
1: Tulugan!
5: Oh, ano yun?

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르.
2: Introducing

sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Putang inang hotdog na yan.
1: Putang inang hotdog na yan.
0: Nakakadiri.
1: Oh, inang hotdog na yan. Nang hotdog na yan.
0: Put.
1: Teka, teka, ang hirap eh. Ginagamit ko yung paa ko para lang mag-censored. Ano ba yan? Ito lang, ayusin ko nga.
2: J4, paano mag-censor?
1: Paano mag-censor?
0: Sige nga, paano mag-censor? Alam ko, meron ka pong ha? Hindi ka rin ni J4 yung...
2: Ha?
0: Hindi
1: ka rin yun!
0: Gaya yung microphone mo!
1: Inaayos pa yung mic niya! Inaayos pa yung mic niya!
3: Okay na, okay na!
2: Okay na! Ayun, okay na!
1: Yes!
3: Hotdog na yan!
1: Hotdog na yan! Ulit, ulit, ulit!
0: Hotdog na yan! Gabriel Ansaldo sa Gabi Gago. Este, Gabi Gabo.
2: Gabi Gabo, ah! Mga Gabo! Mga Gabo! Gabi Gabo na!
0: Yeah. Kita mo may logo pa ni GA,
1: oh,
0: yan o, may GA logo pa
1: siya. Oh, yeah.
4: Actually, guys, fun fact, since Jagger Season 1 pa yung GA na yan.
1: Ay!
2: Yung birthday ko!
1: Yes!
4: Yung birthday ko! Nung sa Jaggers, repurpose lang to.
2: Yeah. Yung ano, may isang Ido, naglagay ng GO.
4: Yes.
0: Ah, wait, before man tayo magtuloy, okay. Let's ipaki-play nga yung ano, yung commercial ng hotdog ni Betlogs.
1: Oo nga, i-play nyo nga yun.
0: Na-add yan. I-censor mo po na si Adam Orilar J4.
1: Si Adam Orilar kasi, ba't siya nagbura?
0: Ba't siya nagbura?
1: Nagbura si Adam Orilar.
0: Uy, nag-feedback, gago. O, sige na.
5: Hindi, hindi, ano, hindi kami makaplay ng commercial kasi magpi-feedback yung radyo. Sorry, guys. Magpi-feedback.
0: Ano ba yan? Gusto namin
2: mapasigil. Sige, ito, ito. Sige, ito. Ito na lang sasabihin.
0: Magbabalik po ang Night to the Garden with one commercial na magpapanood nyo din sa
5: Pugin. Sure kayo,
0: Para marinig nyo ang ad. Para marinig nyo yung ad.
2: Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Before mag-commercial, ito lang sasabihin ko. Po!
0: Mga kaibigan, isang commercial break na maririnig simulcast sa Smile at sa Cool FM, ang hotdog ni Betlogs video commercial magbago ang natin ng one at Betlogs. Woo!

0: May naisip na ako, ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodie. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: O, diba? Ang ganda ng ad ko. Gusto na ad yan.
1: Galing nga eh.
0: Diyos ko.
1: Grabe.
2: Ano? Jing! Anong hotdog na yun?
1: Ha? Ang hotdog ko. Baka mamaya mabudo pa yung hotdog ko.
0: Meron po tayong panayam na yung gabi kay J.A. Halohato. Magandang gabi, J.A. Halohato.
1: J.A.
3: Yan, good evening to all of you folks. And
0: nandito pa ba yung kaibigan mo si Hotdog ni Bet, yung owner ng Hotdog ni Bet Log po, sir?
3: Ayun, si Lodzo. Ang ating
0: co-host. Ito, panayan po natin si Lodzo Paz. Magandang gabi.
4: Magandang gabi, mga kasumayli. Hinihintay ko ng
0: Juretel. So, bakit ganyan yung ad nyo? Ba't may mura? Ang mura eh.
1: May mura.
0: Paano nga sabihin yun, J4?
5: Wait lang. Voice mode ko. Teka.
0: Gago kay close niya. Gago ka. Eh, paano ba naman? Ang lala din kasi ng news.
1: Kunin ko nga yun sa community sounds. Wait lang.
2: Kakainin natin ang JTA hotdog.
3: Sobrang ano. De, yeah. J.A. Sabi niyo, J.A. Longganisa. Sabi niyo yun.
4: O nga, no? J.A. Longganisa.
0: J4.
5: Ito. Yuck. Hotdog na yan.
6: Na.
0: Isin ka na yung hotdog na party
6: house. Live na live. Bakit Mac OS start
0: up? Mga kaibigan, meron po tayong okay lang ba kung mag-play ng music sa boogie, RJ?
6: Pero copyright na.
0: Meron po tayong from GLR 89.5 sa na paro ko. Meron po tayong okay, ito na
1: ba yan? Ilang yan?
0: Diyos ko!
7: Kaya iulam ko na masarap na yon. Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa.
0: Rinig nyo?
1: Rinig namin, yes.
7: Adam Orelapo, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Ang dahilan kasi kung bakit siya napamura doon sa pagkain. Kumakain kasi siya ng J-Hop Dogs kaya napamura siya. Bakit po kasi nang
0: Ganon! Wala na.
1: Kaya pala.
0: Sabihin mo nga ulit yung statement ni Adam Orlando.
1: Wait natin, J4. Sige.
2: Yan lang nga, magkakawa.
5: Wait lang, may natawag sa akin. Teka. May natawag sa akin.
1: Ano ba yan? Wait.
0: Bigay ka na lang, MSC.
1: Ilang hotdog na yan?
0: Sige.
1: Ilang hotdog na yan?
0: Oh! Palingin mo nga, Jake!

0: Diplomo. Diplomo.
1: Inang hotdog na yan.
2: Hotdog na yan.
1: Hotdog na yan.
3: Minuto na lang po bago tayo mag-transition sa second hour po natin at dahil dito mga kaibigan, nais ko lang sabihin sa inyo, meron po tayong pasabog na intro po para i-cover po. Manahimik po tayo dahil meron po tayong pasabog na intro mga kaibigan para sa isang edisyon ng May Tulugan. Mga kaibigan, intro ulit tayo. Yung kay Red Techie. Yes, that's right guys, Red Techie. Baby!
4: The views and opinions of the host and guests in this show does not entirely represent the views and opinions of Smile Network, Sandoval Media, and its shareholders. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts and guests

0: Welcome to the toolkit! Yan! Yan ang sinasabi ko sa inyong preview! Ngayon! Yung nag-iisang gimmick ng magiging programa ko, hindi nyo makikita dito. Dahil ang makikita nyo ngayon ay ang aking pagse-setup ng Endeavor OS for the 1 millionth time!
1: Pero bakit Japanese yung screen share mo? Bakit Japanese? Bakit Japanese yung screen share mo?
2: Oo nga pala, ba't Japanese yung ano?
1: Bakit Japanese?
2: Ay, Japanese yung intro. Japanese?
3: Pansin ko.
1: Okay lang. Blurred pa rin.
0: Anong Japanese?
2: Japanese! Yung intro kasi parang Japanese.
1: Okay na.
2: Parang pixelized.
1: Okay na.
4: Konnichiwa, ang labo desu wa.
1: Pero okay na.
5: Yes po, yung intro guys.
0: Ima mo, alibis!
2: Hoy, di ako yan.
5: Ito kasi, sa mga context po, yung totoong intro talaga is yung part na hindi included yung mic tulugan. Kasi yung part na yun, that's just a gimmick. Gimmick lang po namin ni Red. Nag-agree lang po kami na ganun yung intro namin. Nagkataon lang kasi na sa mic tulugan siya. So, eto, pasabog ko, nilagyan ng mic tulugan tapos transition agad kay Red.
2: Oo. Alala.
4: Akala ko mali na play. Hindi, yun yung pala sinasabi mo, inedit.
0: El ima mo ay!
5: Ima-utilize.
2: Hoy! Hindi ako yan ha.
5: Gab, ginamit ko talaga 100%ong utak ko.
2: Oh.
4: Anong gentle?
5: Labo!
2: Hoy! Iba na yan.
5: Red!
2: Doon sa share screen. Sa share screen na lang. Lipat sa screen. Lipat sa share screen.
0: Naka-share screen ako.
2: Ayaw ko nga pala ba.
1: Webcam yan!
2: Bago nilipat sa webcam. Sa share screen. Sa share screen. Ayan na. Para mas malinaw. Ayan.
5: HD na. Paul Gabriel Ansaldo, HD.
0: Wow! Actually,
2: may pinag-alimaw. Oh my God. Mas mahaba, mas maganda.
0: Una sa lahat, yung pinaka-gimmick na magiging programa ko, hindi nyo makikita dito. Ang makikita nyo ay ang aking pang-setup ng Linux system for the 1 millionth time. Let's go!
2: Pangalawa!
0: Nagtatagalog ako ngayon. Pero once na magsimula na ang aking show, I will be mostly English speaking.
2: Ayun.
1: Sige. Sample nga.
5: Itong isang oras po ay para kay Red Tech kay lamang. Maybe we need to observe na lang tayo kay Red Tech. Mag-tutorial ng Adam Overhalet ng manok. Joke lang.
0: Medyo ma-adjust ng onti ang ating mga piano ngayong gabi dahil kita nyo, sineset up ko pa lang. Ang bala ko talaga dapat gawin ngayong gabi is pupunta ako sa terminal, then magtitinker ako with Hyperland configuration because I want to rise. Okay? Magsasaing ako dapat. And maybe matutunay ko yan within the hour. Pero right now, nahihirapan ako sa pag-set up ng Butter FS.
5: Skibili toilet ko kasi, kaya ganun yan ang
6: gaya. Nahihirapan kasi kasi ato
5: yung... Kaya...
0: Teka yan.
2: Yung feed.
5: Ganun ang feed, no? Meron pang live cam. May live cam sa
2: taas. Red Tech is...
5: Kaya mo doon sa ano, ilagay mo
6: doon. Gaming. Hiligan mo live Red reaction.
0: No, for real,
2: ang ganda
0: niyan.
2: Ang ganda.
0: Kung pwede nga, lagyan nyo ng caption sa baba eh. Feel that bash outage.
6: Red Techie Reaction. Live Red Techie Reaction.
7: Live Red Techie Reaction. Yes.
0: Inside joke namin.
5: RJ, okay lang ba na yun mag-touch ng PC mo?
7: T-touch me!
2: T-touch me!
1: Ako lang
7: mag-touch
1: sa server.
7: Ako lang mag-touch.
0: Ano yung T-touch me?
5: Ano RJ? Pwede ba mag-touch?
6: Hindi
5: ko kita yung server, iseset up ko yung may tulugan feed. Meron ako ilalagay doon.
7: Oh, may ilalagay.
5: Okay lang ba, RJ? After, sige, after na lang. So ito, kita natin, iseset up yung hyper, tapos i-uninstall niya yung Windows na.
7: Mm-hmm. Buti, grabe naman niya, may files pa yan sa Windows
5: red,
7: niya.
5: Red, double check. Yes!
7: Double check. Yes.
5: Red.
2: Hindi na mo alis.
7: Oy. Ano ba naman kayo?
5: Red. Anyway. Tanong ko lang sa'yo, Red.
6: Yes.
5: Red. Tingnan ko nga yung partition setup mo.
0: Partition setup. Okay. So, etong partition 1, this is graph. Ito yung EFI. Ito yung, yung boot. Okay. Ito yung Linux boot. Partition 2, this is the Windows boot. This is, like, ginawa ko lang to out of spite kasi I wanted to move the Windows partition safely. And
5: Bakit kasi ito lang tanong ko lang sa Parsec, bakit pag enter ko, naka-on yung music, ha? Yung sound, ano ba yan?
0: Partition number 3,
7: sige,
0: tuloy. I am a Linux-filled person. Like, minsan nga naiinis sa akin yung mga kapatid ko kasi bakit sobrang obsessed daw ako with Linux. Isa lang yan. It's a letter F and it's called freedom. Okay?
7: Yes,
5: karapatan freedom. Karapatan po namin. Wow!
0: Nainis sila sa akin kasi hindi ko agad sinabi sa kanila na hindi ka magki-click ng EXE sa Linux. Okay.
5: Kasi magpindot ng EXE sa Linux kaya ganun.
0: Ngayon, ito 4, 5 and 6. Ito yung Linux related partitions ko talaga. 4, 5 and 6. 6 is the swap.
6: 6, 7.
0: 5 is the root. And 4 is the separate home partition. Ngayon, usually...
7: I separate? Nice.
0: Usually, on standard Linux installations, magkasama yan. Pero, every time I watch someone on YouTube na, you know, they talk about Linux, they always recommend na kung kaya ng storage, ihiwalay ang home. Kasi, what if, for some reason, masira yung OS?
7: Mm-hmm.
0: At least you get to keep your files. You don't have to back everything up.
6: Ano, nagtitipid. Smart. By the way, guys, pag nag-install kayo ng Linux, first thing to do, remove the French language pack. Kasi may
5: block. O-R-M-R-M.
6: Kaya nga,
0: sundo RM-RM. That was the first thing that came to mind no una akong pumasok sa pag-tinkle with Linux. Sudo RM-RF. Like, on my first try with Linux, diba? Tapos, winipe ko yung

0: You get the joke. Diba? And,
1: maminikom tayo kapag hindi natin na-disclose.
0: Bakit nandito pa rin ako? Kasi nahihirapan ako gumawa ng sub-volumes! Kita nyo
2: yung bagay sa sarili ba? Naulo nga ako.
0: Kita nyo Butter FS, di ba? So, mm-hmm. Butter FS, this is... Ano ba? Ano? Oh my God, I'm so dumb. Wait nga lang. Cancel ko muna. I'm so dumb. Let me go to the terminal saglit. Oh my God.
2: Dudu RMR.
0: Bakit ako gagawa ng home sub volume kung hiwalay ang home partition ko? Po, ang dumb ko. Sorry, may ano eh. Medyo, let's gonna be family friendly this time, okay? So, LSPLK, ayan. Kita nyo? Ayan. Ayan. Mount. No, mali. Sudo, mount. Ngayon, bakit may sudo? Because this is the live session. And ang live session, wala yan agad na super user privileges. NVMe 0N1P5. That's the root. Ayan. Wasted. Bumuti na lang. Okay.
1: Oh, no.
0: Ayan. Butter FA. No. Ayan. Sudo, butter FA.
1: May natawag.
2: May natawag.
1: Mr. Mekong. Mr. Mekong.
0: Hindi naman kami nagmumura dito. Hindi naman kami nagmumura dito. Ba't tumatawag si Mekong?
3: Uy, hindi ako sumasabi ng sudo RMRF.
0: Bakit na pi?
3: Try to run that command and it nuked my computer. Huwag ko sinasabi na yan. Tanggal yung blood. Yung buong OS ko natanggal.
4: Oh my God, the life
3: of the next Mr. Mekong pa. Nakarating ko lang dito sa office mo, Mr. Mekong. Ako yung totoong Mr. Mekong.
5: Parang hindi ka yata ang banker ng dealer Nodel. Parang ikaw yata yung buya ng Pinoy Big Brother.
4: I had enough. Yes, that's the killer. Yun ay hindi naman kayo si Mekong.
6: Ayan, meron.
3: De, ako si Rodney.
0: Tago!
4: Rodney, hindi na ikaw niya atin oran lang.
6: Ay, naku, mga si Raul.
0: Then,
5: it's still loading?
0: Okay, ito. Okay. MKCIR-P. Okay.
6: Guys, may tama sa ulo kinad na yun, guys. Pagpasensya muna siya na yun, guys. Ha?
0: Kanina, guys, ang ginawa ko, naka-parenthesis, big mistake, dapat naka-bracket, naka-braces. Naka-braces dapat. Ur/EFI. Tama, home, comma, dot snapshots. Ewan ko kung bakit kailangan may dot. Comma, var log, comma, var cache. Yan.
5: Kung take wala note, akong braces dyan sa computer, pwede ba yung braces ng ngipin ang gamitin ko?
0: Try mo.
3: Braces na
7: yun. Braces yun, pre. Hindi.
3: Ha?
7: Ay, mali.
3: Braces? Grabe ka naman. Grabe ka sa braces. Hoy! Grabe ka sa braces. Diyos ko mo.
4: Nako! Tatawag na si Kuya Mekong dyan.
3: Tatawag.
4: tawag.

Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.

0: Diba?
1: Tayo po ay nagbabalik dito sa May Tulog At. As you can see, I'm at the studio. Totally true story. So itong buong PC desk ko ay kinarga ko po papuntang Smile Studios para lang po sa demonstration na ito.
2: Mm-hmm.
1: Ang source ko dyan, trust me bro.
3: Red, naka-black screen yung okay. Screen mo. Naka-black screen.
0: Hindi siya naka-black pinataas.
3: Ay, ano ba?
0: Nasa terminal.
3: Okay, sorry.
0: Bakit dumilim ang computer ni Red Techie? Dumilim ang computer.
2: Oh.
1: Guys, dito, wala akong in-install na desktop.
0: Balik natin yung feed. Lipat ang camera. Yung
4: Ma, walang laman yung
0: natatakpan yung terminal.
4: Inilipat natin.
0: Ang ganda ng reaction. Yung live reaction.
1: Yung edit. Hindi siya nakano ng maayos. Hindi siya nakaskill ng maayos. Anyway. Where was I? So, maglalagin na ako. Ang password is nasa intro.
0: Ay! Okay.
1: Wait.
0: Parang gets ko.
5: Babayo na tayo, putang inang hatog yan.
0: Grabe ka naman.
4: Speedrun nyo nga paano i-set up yung Hyperland. I will
1: give you... Okay. Una sa lahat.
0: Taradadang.
1: Sudo, Pacma, actually no, wait lang. Yeah, wait. Yay-QDTQ. Okay, wala pa naman
0: guys,
1: ako
0: AUR. Pero maliit kasi yung terminal.
1: Wala pa naman ako. No. Para maliit. Wait lang. Set font -D. Ayan.
0: Legit. Yan.
1: Malaki.
0: Let's go. Iba lang ata tinototo ko.
1: Ulitin natin. Yay-QDTQ. Wala. Diba?
0: Wala
1: akong AUR right now. So, ibig sabihin, as of right now, ligtas ako.
0: safe daw, safe.
1: So, clear.
3: Ano kasi, yung isang nakulang na senador, safe ka na.
1: SYU.
0: Hoy!
1: Ayan. Unang sudo.
5: Yan, sudo.
1: Ayan.
5: Unang subo.
2: Whoa! J-Force, sinasabi ko sa'yo, imememo talaga kita mamaya.
1: There is nothing to do, diba? Ayan. Ngayon, clear ulit. Sudo
0: Pacman.
4: Guys, before tayo magtuloy,
1: -S.
4: Meron po tayong bagong programa, guys. Ang pangalan po, May Tulungan kasama si Kuya Gio. Meron po tayong mga bagong... At mula sa Betlog, mga kaibigan po, abangan nyo po, magpa-public service na po tayo guys, May Tulungan. Ito yung mga segments. Mula sa Betlog, Amido Servicio, Tulong Tayo Gaming, at Animal Lahat. So,
0: wow!
4: Abangan nyo
0: po. Lahat po yan, sa ngalan po yan ng servisyong totoo, Char lang.
4: Kevin Kapusi.
0: Lala.
3: Kapusi ay kapuso.
0: Kapurok.
4: Lala. Ay kapusi. Nagsama-sama.
0: Paisa tayo sa pusi.
3: Ay balis, bolso pala.
4: By the way guys.
0: Literal na talaga,
4: RJ! Kung nandito man si Athena na yun, sabihin nyo si Athena, nadagdagan natin yung monoblock para sa bayan.
0: Para sa bayan!
4: Sa likod ni Red Eki. Ay, mga backup dancer namin, si ano yan, si Astriel tsaka si J4.
0: Oo.
4: Nakikita
0: niyo
4: yung
0: pin,
4: nagsasayawan
0: sila
4: sa
0: likod.
1: Galing
0: eh.
1: Bongga?
0: Okay.
1: Pasayaw.
0: Buwan ang
1: news radio!
0: Yung news radio! Gag! News radio!
1: May mga na-install na ako, guys. Ayan. So, una sa lahat, Fast Fetch, kung ma-spell ko ng maayos.
5: Ano ba yan?
1: Yan.
5: Puro highlight. Puro highlight. SMH.
4: Anong news ring?
1: I use Endeavor OS, by the way.
4: Boy, at Blue Wave. Oh. Ano, hindi naman ako si, hindi naman ako si RB Malaza.
1: Pangalawa, i-edit ko ang aking Bash RC, para magpakita agad to every time I log in. And the way I do that is to edit the Bash RC file itself, and nasa terminal ako. So what do? You use your terminal text editor. Pwedeng Nano, pwedeng Emacs. I choose Vim.
4: Guys, everyone, before time, meron pong statement po si Midori Tachibana.
2: Go ahead. Okay.
6: Do you think I really care that I don't have a house?
2: Grabe kayo.
1: So I do this. Bakit may echo? Para yung para may space.
7: Echo. Ako na mag, huwag kayong mahala guys, ako mag-donate para sa rehab ni Red Teki.
4: Bumalik ka na,
2: Yago.
4: Bumalik ka na sa window. Please, bumalik ka na.
2: Balik ka pre.

0: Bumalik ka na sa pamilya mo, Red KK.
1: Wow!
2: Bumalik ka na! Akin! Minamahal na Red KK!
3: Ay!
2: Na, incorrect! Incorrect! Oh my God! Ayun na. Oh my God. Check na yun ah!
4: Minsan kasi may kalokohan tong ano ko eh, tong keyboard. Pagpasensya nyo na.
2: Aroy!
4: Anyway, so as you can see right now, ayan. So ano yung ano ko, what is, ano itong rig ko na to?
3: Pero bago mo na yan, Red, magbabalik ang
0: to. Medyo.
1: Yan.
4: Hinihingal na ako sa mga advertising na yan, yung commercial yan, hinihingal.
1: Grabe kayo. Grabe kayo.
2: Na-trauma na. Huwag kayong ganun.
1: Na-trauma na, pre.
4: Bilisan ko na to para ano, makapag-proceed tayo sa actual rising. Okay?
2: Yep. Yes.
4: So, akala ko actual bro. So my PC is basically ito siya. Ryzen 7 5700X 16 threads, 8 core 16 threads, AMD Radeon RX 60 XT. So, ano ako? Pure AMD setup tong PC ko na to. Alam niyo kung bakit?
1: Bakit?
4: Kasi mas Linux friendly ang AMD. Okay.
3: Yaman.
4: Hindi tulad ng Nvidia na umabot sa punto na inepyo sila ni Torvalds mismo.
1: Oh yeah, okay. This guy has 32 gigs of RAM. Oh my God.
3: He has RAM.
4: 32 gigs of RAM. Terabyte SSD. 2 terabytes yung SSD ko, pero nag-allocate ako ng 1.2 for my home partition, 100 gigs for the root, 8 gigs for the swap.
3: Yes,
4: and
3: RAM, and
4: 1 terabyte
2: SSD. Ryan
4: Verland. Oh, siyempre,
0: I would like to tell you, Red.
4: Siyempre.
0: Red, tama ka, Red. Wala kang, you don't have kitty.
4: I have kitty. I have kitty, actually. Wait nga lang.
1: Ayong kitty.
2: Ano? Hello kitty?
1: Wait
4: nga lang, mag-set up ako ng ano.
1: Wala naman siyang
4: No, This is by design. Kasi by default, hindi nagmi-mirror si Hyperland. Kailangan mo siya i-set up ng manual. Kasi this is just like over a capture card eh, tong ano ko. I'm speaking from the laptop, which, you know what? Just for the heck of it, open ako ng terminal dito sa ano ko, dito sa, on my laptop ngayon. Tas dito na tayo mag glorious SSH. Glorious SSH.
1: Na.
4: Ayan.
1: Gloria mag-
4: ngayon at dahil dyan, bubuksan ko na ulit.
2: Ano? Gloria mapag...
4: Guys, ito na. Bubuksan ko na ulit yung sobrang labong virtual camera ko.
1: Sige.
4: Dahil ko yung stream sa SSH terminal ko.
1: Okay.
4: As you can see, ang default ko is PowerShell. Naglagay talaga ako ng setting para mag WinFetch dito.
0: I would like to say na ako po ay liliban na po sa broadcast. Babalik ako 10:59. Babalik ako ng 10:59. Red!
4: Ay! Gio, before anything else!
0: Yes.
4: Before anything else, ewan ko kung papayag yung kabila. Pero pwede pa magpa-extend!
0: Meg, kausapin natin.

0: Mips. Mips.
1: Mips.
2: Mips. Mips.
3: Mips. Mips.
0: Ay, sorry guys. Ama be guys, out din. Alas 11. Aalis na pala ako.
2: Ay, aalis.
0: Magsasoded pala ako.
2: Ay, God. O pala, last episode pala ng may sasabihin ako na yun.
0: O hindi pa, sa Sabado pa. 73 pala.
2: Sabado pa.
0: Mamaya pa yun.
2: Ay, MSA, okay lang.
0: Okay.
2: MSA, okay lang po makikisat. Okay lang, okay lang. Red, hindi tayo pwede magkipag-ano, Red. Magkapag-ano, kailangan natin siguro is... Guys, gusto niyo ba isayin mo gas natin may sasabihin na yun dito sa...
0: Kamay!
2: Sa smile.
4: Kanina yun. Kanina messenger yun. Hindi akin yun.
5: Kung hindi pwede, dito na lang sa smile. Kung hindi pwede, kung hindi pwede mag-spill over sa kabila, edi sige, kahit dito na lang sa smile.
2: Yeah, edi, joke lang talaga. Guys, extended po ang May Tulugan, 11:30!
4: Yay!
1: 11:30!
2: Let's go! Kine-rage
1: boot na, at
2: tagapal,
1: ano lang,
2: overtime! Alam mo, sino ang kailangan ng pinagunin ko, Paldo? Ang tuloso. Sorry, RJ! Sorry, Terebi!
5: Ayan, nasano na ako.
2: Sino tumatawag?
0: Ay, tumatawag?
4: Sino messenger yan?
5: Ito, POC, okay. Lipat nyo na sa ano.
0: Ang gawin ko na lang, kausapin ko kayo sa mobile. Wait lang ha.
5: Ito, silipat nyo na sa feed.
0: Magde-defend ako sa alaka ko.
5: Oo, na lang sa kapila.
4: Sa mga barkada.
0: Yan.
4: Windows 11. OS na 'yan.
5: Ay, hindi, ano kasi to, this is a Lenovo laptop. So bundled ni Windows 11 dito. Bundled rin actually dito 'yung Office. So, yeah.
4: And what the
5: Anyway, where was I? So 'yun. So SSH. Okay, wait lang. I-ano ko lang, ano yung IP address ng home lab?
0: Di! Blow ka lang makita! Kasi internal network lang naman to.
4: What? Guys, ang ganda tax rate eh. 192.168.1.1 auto.
1: Kala ko naman magpupunta sa peligro buhay ni Retek pag pinakita yung IP.
0: Wait ka lang! Did I set up SSH? Wait ka lang! Enable SSH.
4: OS na yan.
0: Enable SSH Arch Linux. Okay, wait lang.
4: Wow. Okay, wait. Sudo systemctl.
6: Hindi na ng microphone mo.
0: Okay. Wait, let me check now kung gumagana. Okay, ayan. Yes. Okay, ayan. I am a smiley, by the way. Ayan.
6: I use Arch, by the way.
4: Oh, that is a cursed site. That is a very cursed site.
0: Ayan. Naka-SSH ako ngayon. Ulit, so clear.
4: SSH.
0: And
5: source.bashrc. Yan. Ayan. So naka-SSH ako ngayon. Glorious SSH. Yan. Okay. So ngayon,
4: glorious.
5: What am I gonna do?
4: Glorious matagal araw yo. No.
5: Wow. So mag-e-edit ako. Mag-e-edit ako ngayon. So so una sa lahat, configuring Hyperland. Teka, saan yung installation? Let's see. Okay. Ah, okay. Hyperland default config file. Okay. Okay, wait lang. So, teka. So, ls-a, ayun. cd.config, ls, cd hyper. Okay, nakaluwa. Let's go!
2: Okay. Ay, alam nyo ba, before tayo magtuloy, mga kakulto,
5: oh.
2: Mga kalamaw, ito muna akong sabihin sa inyo. Guys, before ako magsabi sa inyo, extended ano? Tulugan po, 11:30 po, and as always, magtuloy. Nais ko lang sabihin sa inyo na, mga kaibigan, bukas may special edition ng May Tulugan, 11 p.m. po, hanggang 12, pagkatapos ng The Geo and Blue Show. And of course, mga kaibigan, sa mga apektado ng unang dyan, safe po na yun. And I will be, magliliban na po ako, May Tulugan, kasama si Master Red is starting now.
5: Yes! Okay! Go! Yan, we are going to edit the Hyperland configuration file. At ang ginagamit ko ngayon ay NeoVim, syempre. Dahil isa akong masochist in, kasi nasabi ko na sanang masahista, iba pala yon.
3: Sir, tapos na po. Ay, mali.
5: Masokista, yon. Sabi ko sana masahista. Pampira. Anyway, where was I? Let's see. Ilan ang linya nito? 356 lines. Okay, let's see.

0: Rap pala.
1: Okay.
0: Personally, I prefer Dolphin as ano, yung file manager ko, pero
2: Red, you know, I have a suggestion. Typically, if you want to be a Linux nerd, it's either Tuna or Nemo. Kung hindi, yung TUI ng yung isang file manager na TUI.
0: Wait. What? Wait, pasend sa chat. Pasend sa chat. I wanna nerd that.
2: TUI na ano? TUI na chano? Wait lang. Ako i-search.
0: File browser ah. File browser. Not the ano.
2: Wait lang. Ang pangalan niya is XPLR. XPLR. Alternatively, merong Felix. Ano yan? Andre Felix?
0: I like this. I low key want this. Ayan. So before anything else, so local file manager. Okay. So mamaya i-edit natin to. Pero tinanggal ko muna yung auto configs. So escape colon WQ. Ayan. Okay. So ngayon, sudo pacman-s documentation. Let me read the documentation. Install. Okay, so medyo wait. XPLR. Yon. Let's see, what is this XPLR na to? Ay! Oh! Oh, ganda na to! Yeah! I like this!
2: If you are a real Linux user, you should be... It's either that or yung Tunar. Kung gusto mo ng GUI, Tunar or Nemo, kasi medyo lightweight sila. Dolphin and to an extent si Nautilus, it's an opinionated na opinion ko lang ka, pero both of them are good to GUI. Kung desktop file manager, it's either those two. Pero kung sa Hyperlan et al, mas mabilis mag-load kung gusto mo ng GUI talaga mismo, it's either Tunar or Nemo. Pero kung gusto mo ng TUI, hanap ka lang ng pinaka-prefer muna ng TUI mo.
0: Yeah. Right, okay. So for now, I will stick with this. XPLR, ang ganda nito. Yeah, maganda siya. So,
2: also, before matayo red, Gab, maganda pala yung bahay mo dito sa baba ng bahay ni J4, sa island niya.
3: Gio, pwede ka mag-screen
4: yes. Review? Talagang sina-terraform ko talaga yung kanyang ikangay, parang boulder god na itsura. So kayo ganun. Yes, thank you.
2: Napalagi retain mo pala yung isang pillar dyan para may stability din konti.
4: Oh, yes. Tapos, ang plano ko din yan, kasi yung mga kwarto ko nasa baba na, so ikangay parang underground na ba?
2: So bali, ito na yung
4: Malay nyo, baka sa ilalim din ng dagat, makita nyo rin na may bintana doon sa ilalim. Meron akong aquarium.
2: Aquarium na rin. Secondary house.
4: Yes, secondary. Okay. Kasi ano, hindi secondary. Ano yan? Escape house ko yan. Pag
5: legendary isa na ako fugitive.
4: Hindi. Pag wanted na ako sa gobyerno, yun na yung pangalawang bahay ko para pang ano, takas ko.
0: Uy! Uy!
3: Ano kasi bato?
2: Yan kasi gabo. Ano kasi bato ka?
0: Lima mo ali
6: bilang diyan.
4: May tinatanong niya ako kung iyan. Sumali ako dito. Tinatanong niya ako. Ngayon nasa harapan niya ako. Tinatanong pa rin ako.
0: Okay.
4: This is my FM. Hindi ba pwedeng pumasok dito?
0: Okay. Wait lang. Gio, nabalit yung ano, wait lang. Ano ulit yung gamit mo? You used something else before. Ano yung gamit mo ngayon for the launcher? Teka.
2: Launcher ko or yung ano ko?
0: Like launcher.
2: Anong launcher? Kasi the last time I used it was part of Nostalgia.

0: Minsan may ano talaga, minsan may saltik talaga.
1: May saltik ang pota.
2: Oh, that's why.
0: Kung pwede nga i-play yung sound effect na yun eh, kasi yun yung senyales ng pagiging Japanese professor niya. Yon!
3: Wow!
0: Teka, okay. Ngayon, NBIM, Hyperland, at Lua. Ay! Mali! Ha? Teka, nvim.config hyper. Okay, yeah. Now we can do now we can do stuff.
1: Pero bago okay. muna tayo mag-do stuff, magbabalik din.
0: Magbabalik pa po ang may
1: tulog
0: kasama ang aking toolkit.
1: Wag, RJ, wag.
4: Sure kayo.
1: Rage bait lang po ni Riteki yan, guys. Rage bait lang ni Riteki.
0: Yun. Tama. Hinahanap ko dito okay. ang hotkeys. Hinahanap ko dito ang...
1: Jago.
0: Hinahanap ko dito ang aking mga hotkeys. Hinahanap ko dito ang aking mga hotkeys. So, hotkey. Ah, keybind.
5: Super! Give it up, RJ, dahil di magtagal, magiging pambalita na yung mga shows namin.
1: Para lang si Terry.
0: Wait.
2: Deda, bro.
0: Ayon! Sa wakas,

0: Ana.
1: Get ready for the most vibe-tastic party para sa isang special na tao sa atin.
0: Sama-sama nating batiin ang isang tunay na MVP. Happy birthday, Sir Manny V. Pangilina! Woo! Sir, maraming salamat po sa patuloy na paniniwala niyo sa galing ng Pilipino at sa pagbubukas ng maraming opportunities para sa mga nangangarap katulad po namin.
2: Yes, kaya naman tara mga kapatid! Ituloy na natin ang celebration together with the Vibe Jocks. Please welcome Miss Sherin Rahis, Ronnie Liang, Popper, and Miss Bitawin Escalante!

0: A new era deserves something new, kaya meron tayong bagong makakasama.
1: Yes! Ako, eto na din.
0: Eto na yun.
1: Excited na kaming i-welcome ang ating newest Vibe Drop.
0: Yes, and I think ang mga kapatid at mga V's natin, kilalang kilala na kung sino siya, Gina G ba? Gina G ba kaya sa powerful performance? Mukhang excited na, Ana.
1: Yes, kaya G, let's make it official. Mag-ready na para sa ating newest Vibe Jock, Vibe It
0: Get Away!
2: Isa sa mga pinakahinahanga ang boses ng bagong henerasyon ng OPM. May 2.43 million followers sa YouTube dahil sa matinding performances. More than 100 million views ang cover version niya ng Bakit Nga Ba Mahal Kita. Kabila ang concerts at television appearances at bida pa sa sariling series, Gina G sa panibagong milestone ng kanyang career bilang bagong Vibe Jock.

0: What's up, babe?
1: Look at the good one.

0: Declines. Ang queen ng ating main vibe countdown this week, Dia Mate. Welcome to Vibe Live.
1: Thank you so much, guys. Thank you for having.
2: Are we correct, Dia Mate?
1: Yes, Dia Mate.
2: Yes.
1: So aside sa ganda, Dia, ano pa ang ambag mo para sa mga fans mo out there?
3: Ay, syempre naman yung ambag ko, other than kagandahan, has to be yung, I guess, boses ko, mga kanta ko, at yung pagiging national director ng Reyna ng Turismo Pageant. Ayan!
4: Beautiful. Yes! Thank you very much, Dia. At syempre, ito na, from gorgeous ladies to handsome gentlemen naman tayo. Kaya naman, vibe it away!
5: Thank you so much, pretty ladies and Anna. Siyempre, yeah. Pretty ka rin. Yun lang sasabihin ko. Kasama natin ang Magnus Haven. Welcome back, guys, of Vibe Plus.
6: Hello po.
7: Yes. Ito naman, Magnus Haven. Ano-ano po ba ang mga pangako nyong events or surprises para sa inyong mga fans?
8: Ang mga pangako naming events, pwede nyo po kaming sundan or follow sa aming mga social media accounts. Pero ito lang ang isang pangako ng Magnus Haven sa inyong lahat. Kundi bagong mga kanta at bagong musika mula sa amin para sa inyo. Para sa mga broken hearts ninyo.
7: Yes, for sure. Abangan namin yan. At ipa-follow namin kayo sa lahat ng social media. And of course, from handsome boys to young stan na naman tayo, let's vibe it away!
9: Maraming salamat mga sob, mga kapatid at mga V na pagsama-sama natin ang ilan sa mga tinitingalang hip-hop acts today. Please welcome Allison, Goodis, Gerald, and wala na si Kyo. But welcome to Vibe Plus, guys!
0: Yes, welcome po sa inyo. Hello. Pati naman kayo sa ating mga Vs.
10: Hello po. Hello sa Vibe Plus.
11: Yeah, sa mga kapatid.
0: Yes, thank you so much po. At baka may gusto kayong i-promote.
12: Yes, of course, para sa akin, out now, single, Vertigo, on platforms. And syempre, yung Ulap, pinaperform na namin kanina.
10: Yes, yung Ulap. And maraming salamat kay Kyo dahil siyang pinaka naging daan para magawa namin yung Ulap.
11: Salamat kay Kyo. Yun lang. Saka si shoutout ko lang si mama ko, nasa TV na ako. Ayan, shoutout sa mama.
9: Nakaka-proud naman talaga ang OPM ngayon. Kaya keep supporting our main Vibe Top 3, Gerald, Goodis, Allison, and Kyo.
0: Yes, legit vibe na sa pagbalik ng
9: Vibe Plus!
13: Get ready for the ultimate vibe voting experience. Weekly na uli ang botohan, mga kapatid. Vote for the main vibe countdown via Vibe Messenger Daily ng libre. Vote via text message para sa smart at TNT users. Just send to 3456. Itodo ang support. Vote through My Vibe Power Voting. Voting closes every Thursday at 11:59 a.m. At nagbubukas uli every Thursday at 12 noon. Vote your vibe. Be the vibe.
5: The party's not yet over, mga kapatid.
9: Tara, let's welcome on Legit Vibe,

0: sasakyan sa EDSA Tramo hanggang EDSA Taft. Paalala rin na umiiral ngayong Lunes ang number coding mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga para sa mga plaka nagtatapos sa 1 at 2. Patuloy din ang pagpapatupad ng no-contact apprehension policy sa mga pangunahing kalsadang sakop ng MMDA. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Roy Cueto. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Gising na rin si Ted Ku at si Mark Hernandez at si Paolo Baden ng Virac Catanduanes. Isunod natin si Trish Salindo. Go, Trish!
2: Good morning, Alvin. Tumaas ng 30 hanggang 40 pesos yung bentahan sa kada kilo ng ilang gulay dito sa Sampaloc Market sa Manila. Matapos ang bagyong Inday, ang mga gulay na binabiyahe mula Baguio gaya ng patatas at Baguio beans na dating 100 pesos, ngayon nasa 130 to 140 pesos na kada kilo. Samantala, umakyat na naman yung presyo ng kamatis sa 120 pesos mula sa dating 80 pesos kada kilo, habang 120 pesos naman sa kilo ng kalamansi mula sa dating 100 pesos lamang. Kaya naman yung diskarte nung ilang nagitin na dito, Alvin, nag-i-repack sila ng gulay gaya sa gramo ng kalamansi na 10 pesos o kung gusto mo ng 1/4, yung timbang nasa 30 pesos lamang yung balot lamang yan. Bukod dun sa supply ng gulay, isang linggo na rin apektado ng maulang panahon yung supply ng isda dito. Ang isang namimili na may-ari ng restaurant, wala nang makuhang supply ng galunggong. Kwento ng tindera ng isda, kaunti at mas mahal yung kuha nito sa galunggong kung saan 240 pesos na ipuhunan. Kaya hindi mo na ito bumibili ng supply. Tumaas ng higit 20 pesos yung bangus sa 240 pesos, samantalang 150 pesos na kilo ng tilapia. Pagamat hindi naman gumagalaw yung preso ng manok at karneng baboy, pansin ng Radyo Patrol na bagyang mas mataas yung preso dito kumpara sa ibang palengke sa Maynila na sa 220 to 250 pesos yung kilo ng manok, 300 to 340 pesos sa kilo ng laman, habang 370 pesos hanggang 400 pesos mapatak ang kilo ng liyempo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Trish Salindo. Gising na rin yung mga viewers natin sa social media na nagmimensahe na. O, magandang umaga si Ma'am Elsie Balion Florentine. Ganon din si Nami Beltran ba yun? Ay, hindi, si Marilza pala yun. Si Mariliza Ariola Pancho. Gising na rin. Magandang umaga sa iyo, Arnel Ozaita. Go, Nel!
3: Yes, good morning, Alvin. Ilang pamilya ang inilikas mula sa baybayin ng Tan sa Cavite matapos ang pasina malalakas na alon kahapon dulot ng habagat. Agad na inilikas sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan ang mga residente para maiwasan ang posibleng sakuna. Mahigpit ding pinagbabawal sa mga mangiista ang pumalaot habang nananatiling marahas ang panahon kasabay na pagdilipat ng kanilang mga bangka sa mas ligtas na lugar upang hindi tangayin at masira ng malakas na alon. Nananawagan naman ang grupong pamalakaya sa lokal at national government na magkaroon ng relief assistance at magsagawa ng rehabilitation program para sa mga pamilyang naapektuhan. Patuloy naman nakaalerto ang mga awtoridad at muling pinaalalahanan ng mga residente na sumunod sa evacuation order at iba pang abiso upang makaiwas sa anumang trahedya habang umiiral ang masungit na panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Naku, si Ma'am Lina ho, may picture pa, naka-transistor radio. Thank you, Ma'am Lina. Manghikayat pa po kayo ng mga babae natin na makinig po sa amin sa radyo, yung old school. Oh, may picture pa na talaga nakandar yung kanyang transistor radio. Thank you, ha. Maraming salamat, Ma'am Lina ho. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ganon din si... Sino ba yung nasa Tarlac kanina na pinindot ko? Si ano ba yun? Si Edner Villasis pala. Magandang umaga sa iyo, Edner. Ganon din si Richard Merck. At si Cecil Lopez naman, nagnanabumabati from San Diego, California. Magandang umaga po sa lahat mga babae natin na nakamonitor dyan sa California. At ganon din po sa iba't ibang panig ng Amerika. Magandang umaga, Noel Alamar, ikaw na!
4: Alvin, good morning. Ibinalik na sa dati ng Montenegro Shipping Line ang pamatay sa rutang Batangas Porto Calapan Port dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng langis. Matatanda ang ilang beses na nagtaas ang pamatay ang mga shipping lines itong mga larambuan dahil sa serial fuel price hike. Batay sa bagong fare matrix na epektibo ngayong Lunes, Julio at 13, 2026, ang pamasahe sa Roro ay 576 para sa regular na pasahero, 461 para sa estudyante, 411 para sa senior citizen, PWD at uniform personnel at 288 para sa mga batang edad 3 hanggang 7 taong gulang. Samantala, ang fast track fare ay naibalik na rin sa 696 para sa regular passenger, 557 para sa estudyante, 497 para sa senior citizen, PWD at uniform personnel at 348 para sa half fare. Bukod sa passenger fare, ibinaba na rin ang tiyere sa mga rolling cargo. Bukod sa nasabing ruta, ibinalik na rin sa dati ang pamasahe sa rutang Batangas sa Puerto Galera habang wala pang abiso ng fare adjustment sa iba pang destinasyon. Wala pa din abiso kung susunod na magbababa ang iba pang shipping line. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: Thank you, maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga din kay Ma'am Maritoni Angela Angara Rogers. Siyempre, kung may Amerika, di may Japan din. Listening from Anjo, Japan. At ganoon din si Ma'am Elsie Balion Florentine. Nagising na. Punta naman natin ngayon si Manong Rod Eason dyan sa Bataan. Manong Rod, go!
5: Good morning, Alvin. Isang krusada at pagkilos laban sa bullying at violence sa mga school campuses ang sinimulang ilunsad ng lokal na pamahalaan ng Barangay Alion sa Bayan ng Maribeles, Bataan patungo sa Pandalawigang Kamulatan. Nagsanib puwersa ang LGU, guro, mag-aral, magulang, pulis, sundalo sa Alion National High School Annex at inilatag ang unang sigaw ng pagkakaisa para sa payapang school campuses at mapayapang komunidad kasama ang Department of Education. Layunin ng pagkilos ayon kay Maribeles ABC President Marcianito Albalan na mapalakas ang kalaman hinggil sa talamak na bullying sa mga mag-aaral at ang karapatan ng mga ito sa edukasyon. Binuksan din sa mga magulang at mga mag-aaral ang bukas na talakayan, karapatan at mga kaalamang legal hinggil sa bullying at campus violence. Inasang lalawak ang krusada sa buong bayan ng Maribeles at kabuuan ng Bataan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
1: Thank you. Maraming salamat sa iyo, Manong Rod Eason. Magandang umaga din kay Nick Orosumera na binabati ng good morning ang kanyang mga dating kasamahan sa ABS-CBN SSC. Oh, may ganun ha. Dati ABS-CBN ka pala ha. Thank you. Maraming salamat. Teka muna, bago tayo mag... wala akong magkukomersyal. Patawagan muna si attorney, si Congressman Chel Jogno. Makibalita tayo dahil meron na naman pong hearing mamaya, yung impeachment court. Malaman natin kay Congressman, ano po yung in store for today at sino ba yung magli-lead ng direct examination sa araw na ito. O, si ikaw muna, isigo.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Magandang umaga kay Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at isa sa mga prosecutors ng sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magandang umaga po sa inyo, Congressman.
7: Good morning, Alvin, at sa lahat ng nanonood at nakikinig.
1: Opo, makikibalita lang kami, Attorney Chel. Ano bang what is in store for today? Sa day 4 na po, ano po?
7: Yes, opo, day 4 na po.
1: What is in store for today? Go ahead.
7: Well, balikan natin yung nangyari nung unang linggo ng ating paglilitis. Kumbaga ay itinayo natin yung pundasyon ng bahay ng prosecution. At naipo natin ang testigo na nag-authenticate doon sa video, si Agent Mark Kalilong. Ngayon naman ay si Supervising Agent Jeremy Lotok din ng National Bureau of Investigation ang uupo. At ang magsasala sa kanya, si Attorney Virgil Ligutan pa rin.
1: So si Ligutan pa rin pala. Akala ko, ibang private prosecutor naman, Attorney Chel. So toka pa rin for this week, si Attorney Ligutan pa rin po.
7: For today, yes. And yan ang alam ko ha. Ang lead public prosecutor for this particular article sa threats ay si Kong Lawrence Defensor.
1: Yes, yung nag-intro. Actually, may 'di ba may intro din po siya bago nag-start yung direct examination last time?
7: Yes, opo, Albert.
1: Opo. So, i-strengthen lang po ni Lotok yung naging testimonya ni Kalilong, sir.
7: Yes, hindi lang niya i-corroborate, no? Kasi meron din siyang mga ikikwento tungkol sa kanilang investigasyon.
1: Opo, pero yung dapat alalahanin po ng madlang people, ng mga kababayan po natin, na may pinatutunayan po dito sa Article 4, hindi po kasi naging sequential, Congressman Chel, ano po, para nauna yung 4, ano po, i-refresh nyo nga po kami, ano bang pinatutunayan nating impeachable offense sa Article 4, Congressman Chel?
7: Ito yung nakita natin na video last week, yung mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga niya doon sa kanyang video na yung pag may nangyari sa kanya, meron na raw siya nakausap na magpapatay kaya sa Pangulo at First Lady at sa dating Speaker. Ayun po yan, Albert.
1: Opo, so ibig sabihin, sir, ang pinatutunayan ng prosecution dito na ang ginawa na yun na ni Vice President Sara Duterte ay isang impeachable offense. Hindi ba may nakalagay po doon sa Article 4, Kong Chel, na culpable violation of the Constitution, pero may high crimes ako nakita, at saka betrayal of public trust. Ano po?
7: Yes, ngayon lang kasi tulad nga nung nabanggit ni Representative Defensor nung nagsimula yung paglilitis natin dito sa Article 4, ay ngayon lang sa buong kasaysayan natin ang may nangyaring ganyan na yung pangalawang Pangulo ay nagbabanta laban sa Pangulo at ng ganung degree at ganung klase.
1: Opo. Ay, pero yung sinasabi nila na hindi conditional threat lang naman, pwede ba ilusot yun? Hindi conditional naman. Pag namatay ako, hindi pa naman ako namamatay. Hindi pa buhay yung threat.
7: Hindi. Tingnan natin yung mismong sinabi, ha? Kasi kahit conditional man yan o hindi, kung gagamitin natin, batayan yung ating batas at yung mga desisyon ng ating Korte Suprema, a threat is a threat. And of course, I don't want to comment any deeper on this dahil ako ay prosecutor din at bawal kami magsalita sa merits. Pero ang yung kung titingnan natin yung mismong sinabi ni Vice President, meron na siyang kinuha. So ang ibig sabihin nun ay walang condition yun. Yung pagkakausap niya dun sa kanyang whoever it is that she spoke to go after the president and the first lady.
1: Opo. Pero linawin natin, mga kababayan, ano po, baka malagay naman sa alanganin si Congressman Chel, ang magdi-decide naman po nito, mga senator, judges, ano po, tayo, mga meron lang tayo, observer po tayong lahat, ano po. Pero at the end of the day, ang magdi-decide yung mahigit 20 senator judges sa Congressman Chel.
7: Well, hindi naman tayo meron lang, ha? Dahil malaking bagay rin, syempre, yung ating pag-uhusga dito sa mga nakikita natin. Kasi ultimo, ang mga senator judge ay umuupo bilang boses natin lahat. At yung mismong constitution ang nagsabi na nasa kanilang kamay ang magpag-determine kung ito ba ay impeachable offense o hindi.
1: Opo.
7: So yung nabanggit ko kanina, syempre, yan ang aming position as far as the prosecution is concerned. But of course, that's really up to the members of the court to decide.
1: Tama. Ngayon, punta po tayo dun sa USAD ng impeachment trial, Congressman Chel. I don't know kung may mga suggestion po kayo para mapabilis ng konti dahil amina kahit the presiding officer has already admitted na medyo mabagal nga, no? Dahil nga siguro naninibago pa yung prosecution at saka yung defense pati na rin yung mga huwes. Ano po? Paano ba natin mapapabilis? Ganun pa rin po ba yung usad nyo? One witness per day o kayang two witnesses per day ang prosecution?
7: Magiging depende yan, Alvin, kung ano yung laman at yung kailangan na makuha natin sa witness. That will really depend. So may mga testigo na mabilis lang ang pag-uupo nila. Meron din naman na medyo dahil maraming kailangan makuha ay maaaring maging several hours ang kanilang testimony. Pero aware din ka naman kami doon at mismo si presiding officer ay nabanggit din niya na ito ay simula pa lang. Siyempre, parang may proseso ito ng pakikipagparamdam parang. Pero as we continue with this process, sa nakikita ko ay lalo pang bibilis at bibilis ito.
1: Opo, harinawa po kasi pag ganyan yung usad, Congressman Chell, ay naku, abutin po tayo ng baka abutin ng November o October-November bago matapos po lahat na ito.
7: Well, aware din kami dyan, Alvin, at ayaw din namin naman na tumagal ng masyado mahaba itong proseso.
1: Okay,
7: so we're also doing everything we can to make sure that this will be a... be finished as soon as we can finish it.
1: Ayan, may kopya na po ako ng Article 4. Hindi, ako naman, gusto ko lang maapaalala sa mga babae natin palagi. Bakit natin ginagawa ito? Ano po? Meron po kasi rounds po yung impeachment. Babalik po tayo palagi doon. At ito pong dinidiscuss ngayon na Article 4. Ang sabi po dito, si Respondent Vice President Sara Duterte committed, ito po according sa prosecution, ano po? Committed culpable violation of the Constitution. Ano ba ibig sabihin ng culpable violation of the Constitution, Attorney Chell?
7: Yung ibig sabihin ng culpable violation ay yun talagang sinasadyang nailabag ang ating Constitution. Yung intentional o deliberate ang paglalabag. So yung mga violations that masasabi natin ay napabaya lang ay maaring hindi pumasok dyan. Although, even omissions, if they are really glaring, ay may even also be covered by that.
1: Okay. Ang pangalawa po, high crimes. Ano bang high crimes? Yung mga pagpatay, mga high crimes ba yun? O yung grave threat ba, high crimes ba yun? Ano ibig sabihin ng high crimes, Congressman Chell?
7: Yung high crimes, ihahalin tulad natin yan sa iba't ibang grounds ng impeachment. Kasi hindi ba maliban sa betrayal of public trust at culpable violation, meron din bribery, meron din treason, and other high crimes. So other, yung ibig sabihin lang yan ay yung mga krimen na kasing as serious as the bribery and treason and the other grounds for impeachment.
1: Okay. And the last one is the betrayal of, nabanggit na ni Congressman Chell, betrayal of public trust. So tatlo po ang grounds. For this article lang po, Article 4 lang. Hayaan muna natin yung ibang articles para hindi tayo malito, mga kababayan. Ano po? So, a culpable high crimes and betrayal of public trust. Ito mas blanket ito, Congressman Chell.
7: Yes. Ang ibig sabihin naman ng betrayal of public trust, yan ay nakatali doon sa katampatan ng isang lingkod bayan, yung fitness for office. Kaya nga dinagdag yan ng mga framers ng 1987 Constitution na sa kanilang pananaw ay yun naman talaga ang bottom line pag dating sa impeachment. Kung ito ba ay, itong official ba ay dampat pa rin at maari pa rin na dapat pa rin lingkod sa kanyang mataas na pwesto. So, mas malawak ang definition ng betrayal of public trust. Dahil, di ba, sa atin, tayo ang nagbigay ng tiwala sa ating mga matatas na opisyal. Nanggaling mismo sa atin yung kanilang government authority at kapangyarihan. So, kung yun ay nagkaroon ng pagkataksil doon, ay maaaring maging impeachable offense yan.
1: Yan. So yun pang patutunayan ng prosecution, kailangan po pasok dun sa tatlong yun. Kasi yun po yung sinahit nila sa kanilang Article 4. Yung dinidiscuss po natin ngayon sa trial. Ano po? Yung ginawa ba ng Vice President ay una, culpable violation of the Constitution? High crimes ba yun? At betrayal of public trust ba yun? Yung ginawa niyang yung pagbabanta at pagkontrata sa mamamatay tao para di umano'y patayin ang presidente, first lady, at dating speaker of the house. That is the objective, Congressman Chell.
7: Yes. Yes. Yun nga po.
1: At kaya naman patunayan, ano po? Mukhang so far, so good na patutunayan naman po ninyo.
7: Oo. Nagsimula nga tayo nung unang linggo ng paglilitis doon sa pag-authenticate ng video. At ngayon naman, ang pag-usapan ay yung mismong pag-iimbestiga doon sa kasong nangyari.
1: Okay. Sige, Attorney Chell, thank you po. Oh, by the way, okay lang po ba sa inyo yung request ng panig ng Chief of Staff ni Vice President Sara? Mukhang pumunta dun sa Senado at may mga special administrative request eh. Do you have any problem with that? Or okay lang naman sa prosecution yung mga request na ganyan?
7: Well, yung mga request na yun ay naka-address sa Secretary ng Senate. And ako mismo, hindi ako aware maliban dun sa na... kuha ko sa balita kung ano nga ba yung nire-request niya. I would rather find out directly from him and then see what kung ano mga kung bibigyan ba kami ng pagkakataon na to respond. Because the request was made directly to the clerk of court, kumbaga.
1: Po, opo. Sige po, ako din hindi ko rin alam ano nire-request ni Attorney Zuleika. Ang feeling ko nga, baka pupunta ang Vice President po sa pagdinig o di kaya during the time na magti-testify si Zuleika Lopez. And I suppose the prosecution also welcomes kung sakasakali man po mag-witness ng proceeding yung Vice President, Attorney Chell.
7: Well, makikita natin yan. Kaya marami rin na tayong dapat... makita at malaman itong mga darating na hearing natin sa impeachment trial. Actually, hindi lang naman itong linggong ito, but every week, syempre meron tayong mga ebidensya na kailangan ilatag sa publiko.
1: Sige po. Maraming salamat, Attorney Chell. Mabuhay po kayo.
7: And thank you din, Alvin. See you soon.
1: Bye-bye. See you. Bye-bye. Si Congressman... Jose Manuel Chell Diokno po ng Akbayan Party List at isa sa mga prosecutors ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ano bang hinihingi, Eliza? Isa-isa mo nga dyan, parang mga admin yun eh. Parang gusto magdala ng ref. Ganun ang gustong, mga administrative. Ipa-check mo nga dyan, isa-isay natin ano yung mga request. Although, bisita naman po natin si Attorney Renato Bantog Jr. Maya-maya po ang Secretary ng Senado at tumatay yung Clerk of Court ngayon sa Senate Impeachment Trial. Si Attorney Romy Mac nakamonitor pala sa atin. Attorney Romy Mac, maganda umaga po sa inyo. Ha? Sabi niya, walang exact definition yung high crimes and betrayal of public trust. Kaya nga catch-all provision, depende sa interpretation ng mga senator judges na hindi maaaring baguhin ng Supreme Court. O tama, sabi ko niya, para siyang blanket, hindi huma. Kaya ko lang naman tinanong, Attorney Romy, baka lang makaligtaan natin, ano po, parang constant reminder sa ating mga kababayan na Article 4 po tayo at itong tatlong ito na grounds for impeachment ang pinatutunayan ng prosecution ngayon. Kaya ang tanong din sa atin, sa ating mga ordinaryo mamayan, papasok ba? Napatunayan ba nila na una may culpable violation of the Constitution yung specific na akto na yon ng Vice Presidente? Pag ikaw ba'y nagbanta sa Presidente? Pag ikaw ba ay nagsabi na nangontrata na ako ng assassin para patayin ang tatlong ito pag ako'y namatay? O yan ba'y pasok? Masasabi ba natin yan ba ay culpable violation of the Constitution? Yan ba'y pasok sa high crimes? Yan ba'y pasok sa tinatawag na betrayal of public trust? O yun po, doon palagi nasa isip natin before tayo mag-judge kung nakuha nga po ba o na-achieve ba ito ng prosecution. O ito, sabi dito, na administrative lang daw. Nahirapan naman ako nito, Eliza, kasi sa ano daw? 45 seats. Hindi, ang gawin mo yung ganun nito, yung isa-isahin mo, hindi ko mabasa yan on air, pagkahaba-haba yan. Anyway, makakusap naman natin si Attorney Bantog. Mag-commercial muna tayo, ha? Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik, kakausapin natin si Representative IC Attorney Renato Bantog Jr., ang Secretary ng Senate at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. 6:38 ng umaga. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Monday.

0: tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
0: Make your move, baby.
2: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
14: Magandang umaga kay Mark Hernandez.
15: Good morning.
14: Sabi ni Mark, Pilipino, wag lang impeachment ha. Yung atupagi natin, marami pa tayong dapat gawin para umangat na ekonomiya. Tama naman po, no po. At hindi naman nakakaligtaan yan. Actually, yung ordinaryong mamayan, ang dami pang problema sa buhay. Gaya limbawa ng mataas na bill sa Meralco. O yan, problema yan. Hindi ba? Sakit sa ulo. O di kaya pagtaas ng presyo ng bilihin. Problema din po yan. Kaya hindi naman yan nakakaligtaan. Pero hindi rin po dapat nakakalimutan na meron po tayong ongoing impeachment trial. At nasa linya na po natin si Attorney Renato Ray Bantug Jr., ang Senate Secretary at Clerk of Court po ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Bantug. Attorney?
16: Hello?
14: Good morning, yes, sir.
16: Good morning.
14: Si Alvin po ito, sir. Sir, taga saan Bantug? Taga Negros ba kayong Bantug?
16: Hindi namin na-trace kung saan Bantug kami because yung grandfather kong Bantug na agang naulila. Nalaman kung saan ang
14: maraming Bantug sa Negros, sa mga taga Victorias yan. Actually, related yan sa mga palangka sa Negros Occidental, Attorney Ray.
16: Oo nga daw po.
14: Kala ko na may
16: dito. Hindi kami nagpakakataon, no? Na matuntun yung pinaka-roots, ika nga.
14: Opo. Anyway, kaya kami napatawag, manghihingi lang sana kami ng update. Ano-ano po ba yung ni-request ng testigong si Attorney Zuleika Lopez sa inyo? I know it's administrative requests, pero pwede po bang malaman ano-ano po itong gusto nilang mangyari?
16: Tama po kayo, no? Administrative lang. Nagtanong sila, pwede ba sila magpasok na sa kanilang sariling gamit, equipment. Sabi ko, pwede naman. Ginagawa naman yan at ginawa na rin yan nung mga nakaraang equipment. Nagtanong sila kung pwede sila magdala ng sariling refrigerator, coffee maker. Sabi ko, pwede naman yon.
14: Ay, bakit wala po ba doon? Wala pang ref at saka coffee maker sa Senado?
16: Usually, hindi rin makakapagpapalit. Kasi yan yung mga tinatawag natin in MR, eh, no? Yung kailangan ipangalan mo sa isang empleyado, kailangan i-issue yun, no? So, hindi rin, although maaaring pwede natin sabihin na pakasimpleng bagay, in terms of accountability, hindi rin siya ganong kadali, no? Kasi kailangan ipangalan mo yan sa isang empleyado, tapos yung empleyado, pipirmahan niya na accountability niya yun. Kaya yan, usually, sa opisina mo lang, like sa office ko, meron ako noon, pero pipirma ako doon, na naka-issue sa akin.
14: Bakit daw po nag-request? Sinabi po ba, bakit daw kailangan may mga ganun, may refrigerator, may coffee maker, may pati caterer po, kailangan, gusto nila magkaroon ng sariling caterer?
16: Opo, ay, kahit naman po kami, like, kunwari, sa Sona, no? Nagko-contract din kami na sa tinila ng caterer. Yung prosecution, matagal na silang nagkontrata ng kailang sariling caterer at service provider. Pwede naman po yun.
14: Opo, so okay lang yun? Walang problema? Okay na yun. Walang opo. No big deal, kumbaga?
16: No big deal po yun. Opo, like yung sabi nila, magdala lang kami na ref dahil kesa magdala sila lang kailang mga, ang tawag dito, yung ice box, no?
14: Mm.
16: Sabi ko, mahirap naman yun. Sabi ko, so sige, magdala kayo ng ref. I assume it's a personal ref. Hindi naman siguro kalakihan yun.
14: Oh, baka pagdating freezer pala hindi na. So personal ref lang naman.
16: Sa tingin ko, hindi naman kalakihan. Yun usually yung ginagamit mo pang office. Hindi ko na in-inquire. Maaaring baka yung ibang kasamahan nila kailangan may mga gamot or whatever na kailangan refrigerated.
14: Ah, okay. But hindi naman po, hindi nyo naman nakuha yung sense na parang mukhang pupunta din ang vice president. Kaya kailangan ng mga ganitong amenities. Baka gusto ding manood ng vice presidente ng paglilitis.
16: Nung panahon na yun, hindi. Pero kung makakaroon ang vice presidente ng schedule, mapapadalas ang kanyang pagpulong sa kanyang mga council, pwede rin naman na yun ang dahilan.
14: Pero hindi po binanggit yun?
16: Hindi po binanggit yun.
14: Okay. Akala ko kasi may pakay talaga si Attorney Lopez dun kasi testigo din po siya bukas, hindi po ba?
16: Opo, itong lingkong ito, na-issue na siya ng subpoena at natanggap na naman kanyang tanggapan yung subpoena po. So, nakaschedule siya mag-testify sometime this week po.
14: Opo, akala ko naman Attorney Bantug, para may request siya na hindi, wag na lang ako isalang. Pwede bang gawin yun pag pinatawag ka ng korte, sabihin mo, hindi, parang ayokong sumalang, hindi ako komportable. Akala ko ganun ang pakay niya. So, hindi naman siya tumanggi, okay naman siya na mag-testigo bukas, Attorney.
16: Sa tingin ko, kasi tinanggap naman po ng kanyang office pagkatapos namin mag-meeting that same day sinerve doon sa office of the vice president at tinanggap naman ng kanyang opisina po yung subpoena.
14: Apo, but actually sa totoo lang, you cannot actually refuse din naman, ano? Pag ikay ni sinamon ng impeachment court, wala ka rin karapatan na tumanggi, hindi ho ba?
16: Opo, kadalasan po yan, tatanggapin mo na lang, no? Ngayon, kung meron ka ibang kadahilanan, tsaka mo lang sasabihin sa korte kung ano man yon.
14: Pero so far, wala pa po siyang sinasabi. Kung mag-go pa rin ang kanyang testimony for the week?
16: Wala po. At nung nagkapulong naman kami, wala naman ako nakitang indikasyon patungkol doon.
14: Opo. Tapos, Attorney, pwede po ba na halimbawa sinalang mo siya doon, ang sasabihin niya lang ay refuse to, ano, to answer? Anong usually na katagang ginagamit doon? I don't want to incriminate myself, something like that.
16: Pwede po, nasa kanya po 'yon kung ano po ang magiging payo sa kanya ng abogado. In terms of possibility, it can happen, but I'm not saying po that she would do it.
14: Yeah, so syempre hindi mo naman madidiktahan yung pag-iisip niya, ano po. Pero ibig lang sabihin, she can do that, ano, lahat ng tanong yan ang isasagot niya.
16: Yeah, hypothetically, pwede pong mangyari na ano, kahit naman po sinong testigo, kung sakali meron silang paniniwala na yung kanilang mababanggit, ikapapahamak nila, then they can invoke that.
14: Tama. Ngayon, dun tayo sa mga administrative issues, napansin namin yung gallery, ano, kung saan, parang sa likod ng Defense Attorney Ray, parang may mga bakante pang upuhan, ano po. And siguro, yung mga kababayan natin, nagwa-wonder, pwede din ba pumunta at mag-physically watch the impeachment trial, yung mga ordinaryong mamamayan, o wala nang slot para sa kanila, puno na yan, manood na lang sila sa TV?
16: Meron po. Kada araw naglaan tayo ng 61 seat, no, para sa general public. Yan po ay pwede ka mag-registro sa aming website a day before, no, like 2 p.m. the day before. Pwede ka na mag-start mag-register para makapanood ka ng trial in person.
14: First come, first serve po yun.
16: Opo. Tapos automated siya sa aming visitor management system. So, hanggang meron pong bakanting upuan, then you can register.
14: So pwedeng walk-in pala. Kasi nakita ko last time yung malapit sa upuan ni... Ayan, may video ngayon, no? Oh. Ang daming bakante, Attorney Bantugo, yung malapit kay Attorney Sal Panelo. Si Attorney Sal nga mukhang nakakaidlip na sa ano eh, sa haba ng proseso. Pero nakita ko may mga bakanting upuan pa. Pero yun ba, kailangan for the defense lang yun? O pwede yun for the general public?
16: Yan po, yung sinasabi yung lugar na yan, hinati po namin yan sa 10 guests ng Senado, 10 guests ng prosecution, at 10 guests ng defense. Yung po sa maliit na area na yan.
14: Opo, pagkakasahin, ano po? Nasaan banda yung ordinary spectator? Nasa kabilang side?
16: Nasa kabilang side po, facing the flag, no? Facing the presiding officer and the Senate President. Nasa right side po.
14: Ayun. So may mga...
16: Yung maluwag na area eh. Yun yung medyo madaming seats po.
14: Opo. Attorney Ray, may mga requirements po ba bago ka makapunta? Kasi sa Malacanang halimbawa, bawal ka naman siyempre na walang kwelyo. Yung mga things like that, ano po? Kung gusto po ninyong manood, kailangan yung medyo respectable naman po yung about chinelas. Yung mga things like that, Attorney Ray.
16: Opo. Bawal shorts, bawal chinelas, bawal t-shirt, bawal ang sando, bawal ang ripped jeans na... Yung isa atin, tama po kayo, no? Yung pagbibigay respeto man, pagbibigay ng respeto dun sa gusali at at sa impeachment court po.
14: And even the decorum, ano po, huwag ka magdadadaldal doon. Kung gusto mo manood ka ng tahimik lang, ano, hindi ka pwedeng mag-heckle, hindi ka pwedeng bawal din at may iba pumapalakpak, ano, Attorney Ray?
16: Sa ngayon naman, hindi pa po nangyayari yun. Pero kung pag nangyayari naman po yun, kahit po doon sa mga ordinary session namin, nilalapitan po ng aming mga legislative pages.
14: Oo. O kumbaga ano lang, manood ka lang. Wala namang problema. Okay. Manood ka lang. Mm-hmm. Pero first come, first serve po. So ngayon ba may available slots pa as we speak? O puno na for today?
16: Usually na po, puno agad siya. Pero ngayong araw na ito, hindi ka pa po na-check, no? Kung ano na yung aming take-up rate pagdating sa public seats po.
14: Sige. Silipin po ninyo, ha, kung gusto ninyong manood. Pero, sinasabi ko po sa inyo, mas maigi na rin sa TV. Hindi ba, Attorney Ray, ano, mas komportable, nakaka-CR ka from... Diba, kung dun ka, maraming limitation.
16: Mas maganda yung view mo pag sa TV, pag sa gallery kasi syempre kuminsan matatapat ka sa may poste, so medyo may obstructed view ka.
14: Po. Sige po. Ayan, yun lang po. Tinanong lang po namin yung tungkol sa mga request po ni Madam Zuleika Lopez. So okay lang naman po pala, ano po. Ngayon, yung mga request niya nadala na po diyan ngayon o dadalhin pa lang today?
16: Sabi nila dadalhin nila itong weekend. Hindi ko pa na-confirm kung naipasok nila kahapon.
14: Okay, sige. So, dyan lang po muna. Maraming salamat po sa update po ninyo, Attorney. Mabuhay po kayo dyan sa Senado.
16: Maraming salamat din po.
14: Thank you si Attorney Renato Ray Bantug Jr., ang Senate Secretary at tumatay yung Clerk of Court po ng Senate Impeachment Court. O yan pala naman, ipagbibigyan naman pala. Siguro nga marami kasi sila. So pag ganyan na maraming pagsisilbihan yung staff nung Senado, so kailangan mo nga may sarili ka. So okay lang naman yun, wala namang problema. 6:54.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommy's

0: kapatid matapos makuryente sa kanilang apartment unit sa Barangay Piñahan sa Quezon City. Katabing barangay lang natin dito sa Barangay South Triangle, Barangay Piñahan. Sa investigasyon, nag-ayos po ng sampay ang 19 anyos na lalaking biktima ng makuryente. Ay tinangka siyang sagipin ng 15 at 12 anyos na babaeng kapatid pero nakuryente rin. Kasi po yung tubig, conductor ng kuryente po yun. Ano po? Kaya mag-ingat po kayo pag may nakausli o may naka-expose po na kable ng kuryente na live wire, huwag na huwag nyo pong hawakan. At mag-ingat po kayo pag may nakita kayong tubig. Kasi pwede pong dumaloy ang kuryente sa tubig. Eh ganito nangyari dito, hindi ba'y masama ang panahon itong mga nakalipas na araw? Malamang sa balkonahe siguro, may nakalaylay na kable ng kuryente. Eh baka gusto tanggalin o hawiin o linisin o ligpitin o kung ano man. Eh may live wire. Pag may live wire po at yan ay na-expose sa tubig o sa any conductor ng electricity at hinawakan nyo po yun, hindi yung kable mismo, o di kayo nalubog ang paa ninyo sa tubig, ay sa tubig na nakakonekta dun sa kuryente, naku po lagot, makukuryente po kayo. At ito naging deadly po, magkapatid, tatlong magkakapatid sa isang iglap na matay. Ano po? Tinangka siyang sagipin ng 15 at 12 anyos na babaeng kapatid, eh pero nakuryente rin po. 19 years old po ito, ha? Isang iglap na matay. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima, habang nakaligtas naman ang 9 na taong gulang nilang kapatid nang mapatras nang naramdaman niya yung kuryenteng dumadaloy sa katawan. Ibig sabihin grounded. May ground na siguro pag apak nung bata, 9 years old, naramdaman niya na parang may kumukuryente o matras yung bata. O ayun na lang, siya na lang naiwang buhay. Yung tatlong kapatid po niya namatay. Kaya nakakalungkot, ano? Nangako naman ang tulong ng lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. Eh pag ganyan naman po, wala naman tayong masisisi. Kasi kung aksidente nga naman yun, hindi naman sinasadya na mayroong nalaylay na kable doon o may na-expose na wire ng kuryente. Eh hindi naman siya, hindi naman alam na Meralco na may naka-expose dahil ang kontrolado ng Meralco naman yung buong supply ng kuryente sa buong syudad o buong Metro Manila. Eh hindi naman yung matpipinpoint na may naka-expose palang kable ng kuryente din sa bahay ninyo. Hindi po ganun, ano po. Kaya naku, mag-ingat, lalo pa nga ngayon masama pa rin ang panahon. Pag may na-expose na live wire, naku, lagot po tayo. Sa Quezon City pa rin, 41 bahay ang natupok sa sunog. Diyan po sa may area ng Congressional Avenue. Walang napaulat na nasaktan sa sunog na tumagal na mahigit isang oras para umapila po ng tulong ang mga nasunugan sa ilalim ng Kulyat Bridge 2. Hala, ito ba yung sa ilalim? Napapadaan ako, dati natira ako Project Aid eh. May mga tao nga po dyan sa ilalim ng tulay. Eh una muna, bakit na pinayagang tumira po dun sa ilalim ng tulay? LGU, Quezon City LGU. Eh dapat po hindi sila tumira doon sa ilalim ng tulay. Unang-una, may problema tayo pag lumindol, nasa ilalim ka na ng tulay. O ay pag bumagsak yun, didiretso ka na. Ganito, nasunog pa sa ilalim ng tulay. Dahil po sa sunog, pansamantalang isinara sa mga motorista ang Kulyat Bridge at magsasagawa rin ng inspeksyon sa integridad naman ng tulay. Samantala, sa Mandaluyong City, patay ang 41 anyos na babae matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang motorcycle taxi sa Ortigas Avenue. Papunta sana ang mga sasakyan sa San Juan na mabangga ng SUV ang motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, agad namatay ang biktima habang nagpapagaling pa sa ospital ang rider. Natuklasang may sticker po ng House of Representatives ang SUV. Sino kaya? Kaninong sasakyan ng congressman itong nakabangga ng 41 years old na babae, ha? May sticker daw po ng House of Representatives yung SUV. Pero nilinaw ng Mandaluyong Pulis na hindi empleyado ng kamera ang 20 anyos na estudyanteng driver. O eh bakit niya minamaneho yung official vehicle ng House of Representatives? At kanino naka-assign yung sasakyan na yon na pag-aari ng isang kongresista? Nilinaw din ni House Secretary General Cheloy Garofil na hindi miyembro ng kamera ang rehistradong may-ari ng SUV at walang record na nabigyan ang sasakyan ng vehicle pass sa ilalim ng 19th o 20th Congress. Nakatakda namang palayain ng SUV driver ngayong araw matapos makipag-areglo ang pamilya ng namatay na biktima. So pwede sigurong nabenta, no, Bigonya, no, yung pag nakabili ka ng sasakyan, may nakalagay na sticker. Pag may nakalagay na sticker na House of Representatives, di syempre hindi mo na rin tatanggalin yun. Alam mo na, baka yung iba matakot na ong sticker ko, House of Representatives, ha?
1: Oo.
0: Eh, nabenta na siguro ng nabenta. Eh, wala na rin sa listahan dun eh. Pero ang nakalagay, yung may sticker ng

0: Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
1: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balance! Balance! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: 18 na paulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Inday at Habagat. Ilan lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol, binaharin.
2: Level ng tubig sa Magat Dam, bahagyang tumaas dahil sa pag-ulan. Pero tubig sa Angat Dam, lalo pang sumadsad.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tutuloy mamayang hapon. Presiding Officer Francis Escudero aminadong mabagal ang usad ng paglilitis.
2: Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala laban sa pag-iimprenta at pag-photocopy ng mga perang papel sa bansa.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, posible na namang tumaas bukas.
2: Grade 4 student namatay matapos ang deworming activity sa paaralan sa Cavite.
0: Tatlong magkakapatid patay matapos makuryente sa kasagsagan ng pagulan sa Quezon City.
2: Sa Showbiz Spotlight, alamin ang kakaibang koleksyon ni Catherine Bernardo.
0: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayon Lunes, July 13, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigoyna.
0: Detalye. Sa lagay muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, mababa ang tsansang maging bagyo ang LPA. Pero uulanin pa rin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa Southwest Monsoon o Habagat. Kabilang dito ang Ilocos Region, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro at dito sa Metro Manila. Asahan din ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Samantala, 18 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Sa tala ng Office of Civil Defense, 10 namatay sa Soksarjen, 6 sa Bangsamoro Region at 2 naman sa Northern Mindanao. Sinabi ni OCD Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na kinukumpirma pa ang isang napaulat na namatay sa Iloilo. Halos 70,000 pamilya ang apektado kung saan 3,000 ang nananatili sa mga evacuation center.
3: Kaya mag-ingat po tayo dito sa areas ng Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, hanggang Ilocos po. So, kung maaari lang po, mag-monitor tayo continuously at makipag-cooperate sa ating mga local government units. Yung mga nasa high-risk areas po ng high risk to landslide, flooding, and flash flood, ay ang pakiusap po namin ay mag-evacuate na po kung kailangan.
0: Ngayong araw, sinuspindi ang pasok sa lahat ng antas sa buong Bataan dahil sa posibleng pagbaha bunsod ng pagulang dulot ng habagat. Sa Zambales, kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa Subic, Castillejos, San Antonio, Masinloc, Botolan, at San Felipe.
2: Pinaha ang 5 bayan sa Occidental Mindoro dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Sa kalintaan, lumaki ang tubig sa Lumintao River. Kaya nalubog sa putik ang palayan sa barangay Tanyag. Mahigit 10 hektaryang sakahan ang binaha. Kaya ilang magsasaka ang napilitang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Binaha rin ang mga bayan ng Sablayan, Rizal, San Jose at Magsaysay. Ayon kay Occidental Mindoro PDARRMO Head Mario Molingbayan Jr., tinatayang aabot na sa 15 milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
4: Sa initial na report po doon sa rapid assessment and damage needs analysis ay nagkaroon na po ng ulat na kulang na 15 milyon. Actually, maliit pa siya sapagkat ngayon pa lang uli yan magkakaroon ng ulat ang ating mga agriculturist.
2: Sa Antique, sinabi ni PDRRMO Head Broderick Train na halos 200 bahay ang napinsala dahil sa habagat. Isa ang napaulat na sugatan matapos makuryente sa kasagsagan ng sama ng panahon.
5: Naglilinis kasi ng bubong.

0: kuryente at sa ngayon po medyo recovering naman po sa hospital natin. Actually yun lang naman ang na-register natin na casualty na injured po. Meron tayo kasi mga bahay na nasira dahil sa lakas ng hangin, 47 na totally damage at meron mga 141 na partially damage. Tingnan natin kung ano maibigay na tulong ng ating provincial government po.
1: Sa Cavite, inilikas ang ilang pamilya dahil sa malalaking alon sa baybayin ng Tanza. Mahigpit ding ipinagbawal ang paglalayag ng mga mangingisda habang masama ang panahon.
2: 7 minuto makalipas sa ika-7 ng umaga, binahari ng ilang lugar sa Visayas dahil sa pagulang dulot ng habagat at bagyong Inday sa Iloilo. Nasira ang hanging bridge sa bayan ng Leon, kaya hindi makatawid ng mga residente papuntang bayan. Sa bayan naman ng Tigpawan, nalubog sa baha ang mayigit 100 bahay sa barangay Buyuan. Sa bayan ng Miag-Aw, nasa gip ng Philippine Coast Guard ang 19 na natrap sa ilalim ng Tumagbok Bridge. Sa Sarangani, nakaranas din ng pagbahang ilang lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa bayan ng Glan, nasirang ilang bahay matapos tangayin ng baha sa barangay Mudan. Pansamantalang lumikas sa mga apektadong residente sa gym, simbahan at bahagi ng campsite.
1: Hindi nakatulong ang pag-ulang dala ng bagyong Inday at habagat para pataasin ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak pa sa record low na 155.91 meters ang tubig sa Angat Dam na pinakamababang antas simula noong 2010. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Bukod sa Angat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa San Roque at Pantabangan Dam. Nakatulong naman ang mga pag-ulan sa Magat Dam matapos tumaas ang tubig sa 160.39 meters pero malapit pa rin sa critical level na 160 meters.
2: Alas 7:09, muling pumutok ang bulkan Taal sa Batangas kagabi. Tumagal ng 3 minuto ang minor Friato magmatic eruption ng bulkang nagbuga ng 1,200 meters na usok at abo. Pero wala pang napaulat na bayan sa Batangas na naapektuhan ng ashfall o pagbagsak ng abo. Nanatili rin sa alert level 1 ang bulkan Taal at pinagbabawal ang pasok sa Taal Volcano Island.
1: Muling nakapagtala ng minor Strombolian activity o mahinang pagputok sa bulkang Mayon sa Albay. Tumagal ng 2 minuto ang mahinang pagputok ng bulkan na halos 200 araw nang nag-aalboroto. Nakapagtala rin ng pagdausdos ng lava at pyroclastic density currents o uson at pagguho ng bato. Nasa alert level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone.
2: Alas 7:00, sa ibang balita naman, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 3 hanggang 5 piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 2 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 20 centavos naman sa kerosene. Ang gasolina, maring bumaba ng 80 centavos at tumaas ng 1 peso and 20 centavos kada litro. Noon na itiniklara ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz dahil sa pagbiyahe ng isang barko sa hindi aprobadong ruta. Nagbabala rin ang Supreme Leader ng Iran ng pagganti matapos mapatay ang kanyang ama ng pag-atake ng Amerika at Israel. Pero ayon sa Amerika, mananatiling bukas ang Strait of Hormuz.
1: Ituloy ngayong araw ang ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang haharap na testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa ika-4 na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tiwala sina House Prosecutor Laila De Lima at Shell Jokno na palalakasin ni Lotok ang testimonya ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nanindigan na maituturing na seryoso at absolute ang banta. 2024, inamin ni VP Sara sa online press conference na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya ay patayin.

0: naman ay si Supervising Agent Jeremy Lotok din ng National Bureau of Investigation ang uupo. At ang magsasala sa kanya, si Attorney Virgil Ligutan pa rin. Hindi lang niya i-corroborate, no? Kasi meron din siyang mga ikikwento tungkol sa kanilang investigasyon.
1: So brick by brick, we're going to make it stronger. The evidence against VP Sara, against the respondent, is for Article 4. So mostly, mainly testimonial evidence.
2: Bukas, inaasahang haharap ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez habang humiling si NBI Director Melvin Matibag sa prosecution team na mapaaga ang pagdalo sa paglilitis dahil sa conflict of schedule. Aminado naman si Presiding Officer Francis Escudero na mabagal ang naging takbo ng unang linggo ng paglilitis dahil nangangapa pa ang lahat ng partido sa proseso sa impeachment court. Pero para kay UP College of Law Assistant Dean Attorney Paulo Tamase, dapat gawing simple ang proseso para hindi tumagal at maunawaan ng publiko ang takbo ng paglilitis.
3: Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proseso.
4: Pwede kasing simplihan eh itong process na ito na nakafocus dun sa ebidensya, but instead parang mas nagiging laban ng mga abogado yung proseso at ultimately hindi ako comfortable, no, kung yun yung magiging direction. But let's see, maaga pa naman.
2: Sa dalawang sesyon, umabot ng halos 9 oras ang pagkwestiyon sa unang testigo.
5: Alas 7:13, nanindigan si Senador Francis Escudero na hindi niya hiniling na maging presiding officer sa impeachment trial. Sa podcast, sinabi ni Escudero na hindi niya ginusto ang pwesto pero hindi niya tatalikuran ng responsibilidad. July 6 na halal bilang bagong presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto ng mga senator judges. Nangyari ang botohan matapos amyandahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senado ng nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maring maghalal ng presiding officer kung hindi pangulo ang nililitis.
6: Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang iniinahatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan.
5: Naniniwala naman si Senador Panfilo Ping Lacson na maayos na nagagampanan ni Escudero ang pagiging presiding officer. Noon na nahiniling ng grupo ni Attorney Israeli Totorion sa Supreme Court na pigilan ang impeachment trial hanggang sa maresolba ang issue ng pag-upo ni Escudero bilang presiding officer.
7: Wala pa akong narinig na interview ng mga talagang may alam sa batas at saka sa konstitusyon, kaya tumututol do sa pagiging presiding officer. Parang on cue yung pag-file ni Attorney Torreon after mag-object sa floor o do sa trial mismo si Senator Alan, eh parang on cue, after a few days, eto na, nag-file na nga ng petition sa Korte Suprema.
5: Sa ngayon, sinisimulan na ang pagsasa publiko ng mga dokumentong may kinalaman sa impeachment sa website ng Senado. Maaari namang mag-register ang gustong manood ng paglilitis sa Senado pero pinapairal o pinaiiral ang first come first serve basis.
8: Hanggang meron pong bakanting upuan, then you can register. Bawal shorts, bawal chinelas, bawal t-shirt, bawal lang ripped jeans na... Yung isa atin, tama po kayo, no? Yung pagbibigay ng respeto doon sa gusali at sa impeachment court.
5: Si Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr.
2: Iginiit ng Bangko Sentral ng Pilipinas na illegal ang pag-duplicate ng banknotes o perang papel sa Pilipinas. Kasunod dito ng impormasyong kumakalat sa social media na maaaring makabili gamit ang photocopy ng peso bills. Nag-ugat ang impormasyon sa mistulang maling pagkakaintindi sa pahayag ni Prosecution Counsel Armando Virgil Ligutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na maituturing na original na ebidensya sa korte ang photocopy ng dokumento. Ayon sa Bangko Sentral, ipinagbabawal sa batas ang pag-imprenta at Xerox ng perang papel nang walang pahintulot at maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon. Pinapayagan lang ang reproduction ng Philippine banknotes para sa educational at historical purposes.
5: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: I'm sick. 7:17 na po ng umaga.
5: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

0: basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan.

0: Kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.20. Kinwestiyon ng ilang senador ang sinasabing pattern o pagsugod sa ospital ng mga personalidad na inaresto o pinakontempt. Sa gitna ito ng pananatili ni Senador Otante Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa iba't ibang sakit tulad ng mild pneumonia. Matatandang na ospital dahil sa iba't ibang sakit si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos maaresto. Kinwestiyon ni Senador Panfilo Lacson kung sino ang sumasalo sa gastos ng mga personalidad na nasa PNP General Hospital, lalo't nakalaan ang ospital para sa mga miyembro ng PNP at kanilang kwalipikadong dependents. Plano ng senador na talakayin ang issue sa deliberasyon ng Senado sa 2027 budget ng PNP at DILG.
2: Sa memorial, ganyan lagi nangyayari. Pag may kaming kinokontent kami sa Senado, ang bagsak lagi sa ospital. Kapag mayroong naaresto, ang bagsak sa ospital. Naglalabasan yung sakit once na lumalabas yung warrant. Parang nagiging pattern.
1: Sa Facebook post, nanawagan naman si Marcoleta sa mga taga-suporta na ipagpatuloy ang paninindigan sa pananagutan.
3: Inunita ang 10th anibersaryo ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa Maynila, nagmarcha ang ilang kinatawan ng pamahalaan at grupo para sa National Peace Walk sa Quirino Grandstand. Layo nitong alalahanin ang pagpabor ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas na nagbasura sa 9-dash line ng China. Sa Palawan, halos 2,000 ang laki isa sa peace walk sa Puerto Princesa City. Sabay-sabay ding pinatunog ang air horn ng mga barko ng Pilipinas bilang pagtindig sa teritoryong sakop ng bansa. Sa Quezon City, binuksan sa publiko ang West Philippine Sea Fisherfolk Monument kung saan tampok ang mangingisdang Pilipinong nakataas ang sagwan at may hawak ng watawat ng Pilipinas. Sa pahayag, muling kinilala ng Pilipinas at 13 bansa ang arbitral award na itinuturing na penal at legally binding. Hinikayat naman si Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na ideklara bilang West Philippine Sea Victory Day ang July 12.
1: Alas 7.23, posibleng magdulot ng hypertension ng sobrang paggamit ng mga gadgets. Ayon sa Department of Health, nagdudulot ng problema sa sleep hygiene ang paggamit ng mga gadget at hindi dapat ito ginagawa isang oras bago matulog. Halos kapareho ito ng kumpletong oras ng tulog pero buong araw namang nakaupo. Bukod sa pagpapanatili na aktibong lifestyle, mahalaga rin ang low-level activities tulad ng paglalakad at pagtatayo o pagtatayo sa loob ng 5 hanggang 10 minuto kada oras.
3: Samantala, namatay ang isang grade 4 student matapos ang deworming activity sa paaralan sa Cavite. Kinumpirma ng Department of Education ang pagkamatay ng biktimang estudyante ng Hugo Perez Elementary School Annex. Wala pang detalye sa insidente pero tiniyak ng DepEd at paaralan na makikipagtulungan sa investigasyon. Nagpaabot din ng pakikiramay ang pamunuan ng eskwelahan na handang magbigay ng tulong sa pamilya ng estudyante. Wala pa namang inilalabas na pahayag ang kaanak ng biktima, gayon din ang Cavite Provincial Police.
1: Alas 7:24. O, ito makinig ka, Bigonya. Ito yung nakakalungkot na istorya. Ano yung sinabi ko, yung binasa ko kanina bago mula 7. Patay pong tatlong magkakapatid matapos makuryente sa kanilang apartment unit sa barangay Pinyahan. Sa investigasyon, nag-aayos ng sampay ang 19 anyos na lalaking biktima na makuryente. Tinangkasang sa gipin ang 15 at 12 anyos na babaeng kapatid pero nakuryente rin. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima habang nakaligtas ang 9 na taong gulang nilang kapatid nang mapatras nang maramdaman ang kuryenteng dumadaloy sa katawan. Nangako naman ang tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. Kakalungkot istorya.
3: Tatlo sabay-sabay.
1: Tatlo.
3: Kaya pagkaganyan, sa ganyang klaseng sitwasyon, anong dapat gawin?
1: Ay, hindi conductor kasi ng electricity yung tubig. Eh, lalo nga nag-uulan, di ba? May mga tubig-tubig dun sa balkonahin ninyo.
3: Correct.
1: At may, kung may live wire, naku, lagot ka. Kaya sabi ko sa iwas, pag may ganyan na may kuryente, wag. Wag mo na muna ayusin yan.
3: Correct, correct. Kasi laging ligtas dapat.
1: Okay. Next.
3: Sa Quezon City pa rin, arestado ang security guard na nagpanggap na pulis sa barangay Holy Spirit. Rumesponde ang mga pulis matapos magwala ang lasing na suspect at nagpakilalang pulis. Pero sa verifikasyon, security guard ID lang ang naipakita ng suspect. Nakakulong na ang security guard na nahulihan din ng iba't ibang bala na walang dokumento.
1: Alas 7:26 sa Mandaluyong City, patay ang 41 years old na babae matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang motorcycle taxi sa Ortigas Avenue. Kasi sinabi ko sa iyo, yung sasakyan may sticker ng House of Representatives. Pasahero lang siya. Pagka malas-malas, pasahero lang ng motor taxi. Nabangga ng SUV, siyang namatay.
3: Siya yung natumilapon.
1: Papunta po sana ang mga sasakyan sa San Juan nang mabangga ng SUV ang motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, agad namatay ang biktima habang nagpapagaling pa sa ospital ang rider. Natuklas ang may sticker ng House of Representatives ang SUV. Pero nilinaw ng Mandaluyong Police na hindi empleyado ng kamera ang 20 anyos na estudyanteng driver. Nilinaw din ni House Secretary General Chelo Garafil na hindi miyembro ng kamera ang rehistradong mayari ng SUV at walang record na bigyan ng sasakyan o ang sasakyan ng vehicle pass sa ilalim ng 19th o 20th Congress. Nakatakda namang palayain ang SUV driver ngayong araw matapos makipag-areglo ang pamilya ng namatay na biktima. Latest sa Showbiz Spotlight mula kay Doris Bigornia. Wala pala si Ganyel partner eh. Hanyari kay Ganyel.
3: May karamdaman, masamang karamdaman.
1: Marami, actually marami ngayon yung medyo may sipon-sipon at ay kagaya mo.
3: Kaya
1: dapat
3: mo.
1: Hindi ka na pumapasok kasi manghahawa ka rito sa amin.
3: Alis na po ako.
1: Biglang willing pala umalis.
3: Okay.
1: Ano ba yung showbiz balita mo, partner?
3: Ito, sa ating showbiz spotlight, inamin ng box office queen na si Catherine Bernardo na may koleksyon siya.
1: Nangalit.
3: Ban-aid.
1: Hindi nga. Kailangan ko yung ban-aid. Alam mo ba, nahiwa ako nung weekend.
3: Ako.
1: Kasi naramdaman ko yung pagka yung pagka, ano tawag mo doon? Yung
3: hiwa.
1: Hiwa nung kutsilyo.
3: Bakit? Ano nangyari?
1: Kakain ako mangga eh.
3: Napakaengot ng mangga, este.
1: Hiniwa ko yung mangga.
3: Ang sakit ayun, nun, partner.
1: Ang habdi. Ang habdi. Ayan pa, may bumubuka-buka pa. Oh.
3: Huwag mo na ipakita.
1: Nga eh. Kaya naghanap ako kung ano, dapat pala humingi ako kay Catherine Bernardo. Wala akong band-aid. Humingi pa ako kay Irene Alcala ng band-aid. Oh.
3: Walang design yung kay Irene Alcala.
1: Kasi, juicy pa ba ako?
3: Kasi yung kay Catherine, mga cute na design ang kanya mga kinokolekta. Okay. Ayon kay Catherine, palagi yung dinadala ang aesthetic first aid kit para may magagamit siyang sakaling kailanganin.
1: Yeah. Eh, you'll never know eh. You'll never know kung sino ba naman mag-aakalang may hiwa kay panay. Palagi naman ako nahiwa ng mga ano, mga prutas at mga gulay.
3: Lagi talaga, you can never can tell.
1: So tama yan. Sana pero alam nyo, nag-expire din yung band-aid.
3: Ganyan ba?
1: Oh, partner, aabot yung panahon na hindi na yan mag-i-stick.
3: Hindi na didikit.
1: Hindi na didikit. Pag matagal na.
3: O, dilagay na natin ngayon.
1: Kahit walang sugat.
3: Kahit wala.
1: Eh, tuloy mo.
3: Nasaan na ba ito? Sa ngayon, bibida si Catherine sa seryeng Someone Someday.
1: Yan ang sinasabi.
3: Kasama sina James Reed at Maha Salvador. Mapapanood ang pagbabalik primetime ni Catherine sa July 27 sa All TV 2, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya On Live, at I Want.
1: Mukhang maganda yung ano ah. Nakita ko yung trailer niyan, partner.
3: Sino? Ano yun? Yung Someday, Someone?
1: Oo, Someone Someday. Mukhang maganda yung trailer. Mukhang kakaiba yung kwento.
3: Ah, talaga.
1: Ang dating sa akin, mukhang ang kontrabida yung Maha Salvador.
3: Ah. Magaling na kontrabida si Maha.
1: So, maganda yung mukha. Maganda yung mukha ng Maha.
3: At saka magaling sumayaw. Ako nagturo dyan.
1: Alam mo, Jilin. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigorna.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
4: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy on a Monday!
0: Radyo Patrol Balita Alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DCFM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Mag-aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
11: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
12: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa Balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Peter Musni at Rica Lazo. Balita-tapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bicornia, Gising Pilipinas.
1: Maganda umaga kay Gerson Cruz. Nililekturan po kayo, sinisir mo na ni Bicornia.
2: Sinasabi ko lang naman.
1: Wala si Camille. Ano sabi mo?
2: Imbis na isuplong ko siya sa dole dahil wala siyang work permit. Kasi okay. Bata pa lang, nagtatrabaho na dito eh. So ang kanyang lusot doon ay sumunod sa tradisyon natin.
1: Okay.
2: Nakapag-ipi, nagpapa-almusal.
1: Alam mo man, marami utang sa akin yan.
2: Ay, sus,
1: maliwasan. Ang dami kong ginagawa dyan, partner. For the love of Papa Owl Pass.
2: Ganyan.
1: So, maraming utang sa akin yan. Kung tutusin, pwede ko siyang singilin.
2: Estapador ka pala? Joke lang, joke lang.
1: Gerson Cruz po, si Camille, nagliliwaliw po sa Vietnam. Ang aming original na executive producer, sarap ng buhay.
2: Deserve naman ni
1: Deserve naman. Hayaan mo yan si, hayaan mo muna dyan si Camille na magliwaliw. Kasi lahat naman ng mga EPs namin ay capable na sa rotation. Kahit saan, pwede.
2: Correct.
1: Kahit saan isa lang, pwede ang aming mga producer.
2: Kahit sino angkor, pwede. Kaya nila.
1: Hindi ako sure. Joke lang. Joke. Maganda sa'yo. Honey Reyes. Loko lang kayo. Hindi kayo mabiro. Binibiro ko lang. Para lang may excitement tayo ng Monday. Diba? Kasi medyo lumalaylay tayo pag
2: dahil,
1: Monday.
2: Pag siyempre, Monday
1: pagod,
2: kasi.
1: Pagod lahat pa. Gusto ko ma-extend yung
2: Lalo na kung meron kang laging karamdaman over the weekend.
1: Kahit wala. Yung alam mo yun, yung mahiga, makain, ayun lang, kain, tulog, kain, tulog, ganun lang.
2: Repeat.
1: Maganda-maganda
2: umaga. Tumigil ka nga.
1: Binubusinan tayo, partner ni Gerson. No? Maganda-maganda umaga sa'yo. Ambassador Francis Chua, maganda umaga po, sir. Wala pa rin date natin na tourney. Si Honey Reyes ng BDO na gising na rin. At si Louis Basco na ang bigas ay ang sambit ay happy energy Monday po. At si Sharkbait. Ayan. Question lang po doon about Marcoleta. Ibig ba sabihin ito nakakapag-post pa rin siya sa FB kahit na hindi nasa hospital po siya. Wala siya sa
2: nasa PNP siya.
1: Alam ko nasa hospital siya.
2: PNP General Hospital.
1: Yeah. Uncle Omardy, good morning. Sige, partner, go. Kung meron ka, bago natin kunin si Lorraine.
2: Pagka ako kaya nagkaroon ng kaso.
1: Oh.
2: At ako'y dinampot na dahil may warrant of arrest. Pwede ba ako mag-imbento ng sakit?
1: Pwede. Oo.
2: Tapos sabay-sabayan
1: na. Ayun ba, yun yung observation ni Senator Ping Lacson.
2: Si Ping Lacson na nagsabi.
1: Yun ang

0: Lola.
1: Ay, hindi naman.
0: Lorraine!
1: Lorraine, go!
2: Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, Pilipinas! Hello mga kapamilya, ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show, diba na sa radyo na rin chumisika. At ngayong Lunes ng umaga nga Kuya Alvin at Ate Doris ay sumakay tayo ng Gypsy MM Radio Patrol para tumungo dito sa Barangay Libis, Quezon City. Kaya kamustahin naman po natin sila.
3: Hello ma'am, good morning.
2: Good morning. Ayan, ayan ma'am, syempre umoutfit tayo ng bonggang bongga. Good morning, ano po pangalan po ninyo?
4: Angelica Sumera.
2: Ayan ma'am, Angelica Sumera. Ano pong pinagkakabalan po ninyo dito sa inyong barangay?
4: Nagsusumba po kami tuwing Monday, Wednesday, tsaka Friday.
2: Ayan, pati mo naman yung grupo ninyo ng Zumba.
4: Hello mga Zumba ladies, good morning!
2: Yes, yeah, Zumba ladies! Kanino po katagal ang Zumba ladies?
4: Mga 2 years na po.
2: Wow, 2 years na! In fairness naman. Bukod pa po sa Zumba, ano po yung mga activities ng inyong barangay?
4: Marami naman po kami mga activities.
2: Kasi parang nabalitaan ko magkaka-fiesta raw po kayo.
4: Ay, opo! Magkakaroon po kami ng Mrs. Libis sa Saturday. Tapos may... Tapos na po yung drag queen, tapos dance contest.
2: Ayan, ako, ang dami po ng activities dito. Happy fiesta po, Barangay Libis. Ayan, bukod po din ba kami mga iba kayong gustong batiin pa, mga kamag-anak, kaibigan?
4: Hello, good morning, mga kapamilya ko, Sumero family, Pedragosa family, hello po!
2: Ayan, ako, maraming salamat po. Nilagay po ba ninyo ang inyong pangalan para sa ating mahiwagang mga regalo for today? Eto na, gusto mo ba pangalan mo mabunot ko? Tignan po natin, thank you so much po. Eto na, naku mga mami, kaninong pangalan kaya ang ating mabubunot ngayong araw na to? Ikaw na yata ulit ma'am, no? Ayan, kasi po nagbabalik po tayo dito sa Barangay Libis dahil ang ganda-ganda po ng kanilang energy. Kaya naman ang aking nabunot, I see. Congratulations po kay... eto na, naku! Chari E. Sa Y.
5: Sa Y.
2: Pabalik na pa yung mami. Ako may swerte ka talaga talaga. Kaya congratulations. Tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. At syempre para una po kayo sa balita, Transistor Radio. At ay, Vanjie! Siyempre, pati pa tayo ng story dito. Ma'am, saan niyo po naman gagamitin ngayon ang 1,500?
6: As usual, katulad nung last, ako rito nanalo. Papakain ko ulit sa kanila.
2: Yeah! Susal!
5: Atelbusan!
2: Diba? Atelbusan! Para magdagdag freshness po tayo ngayon. Nagkapit po ninyo ang Protect Freshness Everyday! Ayan. Ano pong gusto niya sabihin sa Protect?
6: Thank you sa Protect at antibacterial soap everyday freshness.
2: Maraming salamat po ma'am. Yes. And of course, congratulations. At syempre kanina po, ay nakabunot na rin po tayo ng dalawa mga kadanggap pa po ng Protect. Ito po, si P.F. Santiago and si Concepcion A. Botero. Ayan, para po sa inyong dalawa ma'am. Ito po, tigisa po kayo. Lapit po kayo dito ma'am. Ayan, congratulations. Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
7: Thank you sa Protect and everyday.
2: Ayan, para fresh na fresh kayo everyday pagkatapos yung mag-Zumba. Of course, protect your family with the all-new Protect antibacterial soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. My moisturizing vitamin E pa for everyday care. Of course, afford the afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Naku, nag-uusap-usap na po sila dito kung saan po sila mag-aalmusal. Kaya naman po, pag-almusalin na po natin sila. Kaya sa Barangay Libis, Quezon City. Balik na po niyo sa studio. Salamat po.
1: Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Magandang umaga muna kay Mark Hernandez. Ang sabi ni Mark Hernandez, Mark, na nakikiramay daw sila sa ama ng Doha, Qatar. Oh. Na namatay nitong linggo si Amir Sheikh Tamim Al Thani. Ayan. Oh, mayaman yan, partner. Doha, Qatar. Oh. Mayamang bansa yan. So, doon namatay yung kanilang sheikh. Oo.
8: Nakaburol ba?
1: Malamang. Oo.
8: O, punta tayo.
1: Eh, kung di ka, baka hindi ka ma-invited dun.
8: Hindi, pupunta lang ako para doon sa mga donasyon. Ay, te, ano ba yan? Uy, gusto ko lang pasalamatan, partner, ang Asian Eye Institute.
1: Uy!
8: Nagbigay sila sa akin ng goodies. Dahil nag-guess yata namin siya, not namin.

0: siya at naging bahagi ng mutya ng masa.
1: Oh. Oh, Asian Eye Institute?
0: Asian Eye
1: Institute. Ano yan? Lopez Group yan.
0: Oh, mm. Nice. Thank you very much.
1: Saka ano yan, prestigyosong ano yan?
0: Oo nga.
1: Eye center yan.
0: Oh. Parang sabi ko nga, ay pangalan pa lang, maa-allergic na ako dahil alam mo
1: meron
0: na.
1: Meron yan dito sa amin, ewan ko lang sa inyo sa South, malamang, ang alam ko meron yan sa Rockwell.
0: Oo.
1: Ewan ko lang sa bandang Paranaque meron.
0: Rockwell na. Oh. Pero sabi niya, kagaya nun, may mga procedures daw sila na meron namang ward, ang tawag.
1: Yung parang charity.
0: Yes, oo. Kaya
1: gano'n. May mga doktor dyan, may kawang gawayan. Namiss ko na palagi namin guest, salamat Doc yan eh.
0: Sina
1: Robert Ang, Doc Robert. Partner, hindi ka makakakuha ng slot doon. Ang mga kliyente ni Dr. Robert ang mga personalities at mga big time.
0: Talaga.
1: Oo, kung senador, mga ganun.
0: Oo.
1: Congressman, mga ganun. Mga tycoon. Kaya swerte kapag nakasingit ka sa schedule niya. Lalo siya kagaling.
0: Eh, yung isang mambabatas na luwa ang mata. Paano?
1: Noriel Aragon, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa lahat ng 32,000 na naka-monitor sa atin sa YouTube. Actually, lumit na ito kanina. 40, kulang 40 yan eh.
0: Ang ganon. Kasi yung iba nga natatamad pa bumangon kaya hindi pa nila maabot yung remote ba? Ano ba? Bumangon na kayo. Sige na.
1: Finally, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, maya-maya bisita natin. Actually, importante po ito. Pero last week pa po ito. Nabasa ko na ito last week pa na ang sinasabi eh, mag-apply daw tayo dun sa pera. Personal Equity and Retirement Account.
0: Ano yan?
1: Acronym, pera.
0: Ano
1: actually, pwede ko rin itopic ito sa Wise Consumer ko. Ano po? Dahil sabi ng BSP, talagang kulang, aminado na sila na kulang talaga ang pension. Eh talaga namang kulang kahit dati pa, di ba partner? Kasi nga po, maliit lang naman ang contribution ng pribadong empleyado sa SSS.
0: Correct.
1: Mas malaki yung sa GSIS.
0: Correct.
1: Kaya pag mahaba-haba ang serbisyo mo sa GSIS, abot ka, pwede ka umabot ng 90% ng last na sweldo mo.
0: Paldo ka. Paldo.
1: Eh, pero depende din sa laki ng sweldo mo. Pero ipagpalagay mo lang nasa gitna ka. Halimbawa, nung nag-retire ka, maabot ka ng 50,000. Maliit na yun, ano? 50,000. O di 90% nun, mga 45,000 ang pension mo. Diba?
0: Oo.
1: Pero teka muna, may flash report muna tayo.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
1: Usapin muna natin si Dr. Toto Bakulkol, ang director ng FIVOLS, kaugnay po sa Mayon Volcano na ongoing daw yung pagsabog. Maganda umaga po sa inyo, Dr. Toto.
0: Good morning, sir.
3: Yes, sir. Yes, good morning din po sa inyo.
1: Can you give us an update, Dr. Toto? Ongoing ba yung pagputok sa ngayon?
3: Tapos na at 7:33, nag-end na siya. Actually, this started at 1:53 kaninang madaling araw. This is lava if you should collapse with PDC. And then natapos siya at 7:33 kanina. So, yung kaninang nakita natin na update or parang update sa Facebook natin, ongoing PDC, at that was kanina pa yon, and then ngayon tapos na.
0: Kalmado na.
3: That's right.
1: Pero gaano katinding eruption yun, Dr. Toto? How would you categorize it? Is it a major eruption or minor lang?
3: Minor lang, 300 meters lang naman yung height natin.
1: Apo.
3: Sumusunod nga lang siya.
1: Apo. Eh, saan papunta yung asphalt po niyan?
3: Yung asphalt is towards the northeast. Nag-drift towards the northeast.
1: Pag northeast, ibig sabihin anong mga bayan po apektado noon? Sa banda?
3: Towards yung sa may Santo Domingo area.
1: Opo.
0: May pag dagundong ba o pagyanig na naramdaman?
3: Wala naman. Wala tayong kasi 300 meters lang naman. Wala naman tayong nakuhang information or na-record na may dumadagundong.
1: Opo. Okay, sige po. Ay, ano pong mensahe ng FIVOLS po sa mga, syempre, ang kakabahan dyan yung malapit na area partner.
0: Baka
1: kabahan po sila. Wala naman po dapat ipangamba, Dr. Toto.
3: Wala. For now, wala pa naman kasi again, kung yung plume height natin is 300 meters, again, hindi naman masyadong mataas yan. Pero paalala lang na sa mga kababayan na huwag pumasok inside the permanent danger zone.
1: Opo. At hindi naman po ito magbubunsod ng pagtaas ng alerto?
3: For now, hindi pa naman kasi kung 300 meters lang naman, hindi naman siya dahilan para itaas yung alert level. Kasi yung mga katulad nito, yung lava effusion collapse, ibig sabihin, yung mga bato natin na sa ibabaw na nagbe-break off lang, naging unstable, bumabagsak as PDC.
1: Okay. Sige po. Dr. Toto, thank you. Maraming salamat po sa informasyon.
0: Thank you, sir.
3: Maraming salamat.
1: Maraming salamat si Dr. Teresito Toto Bakulkol kasi binura ka agad eh. Umamadali eh. Ang director po ng FIVOLX. Ayan, maraming salamat. Flash!
2: BZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
1: Maraming nalunisan sa staff partner.
0: Ano?
1: Nalunisan.
0: Oo nga eh. Pero naiwasan sana yan kung nakapagpabili ng almusan.
1: Si Gerson
0: Cruz.
1: Maganda umaga po sa inyo. Jose Recontano, Senior Director po ng Financial Supervision Department 5, Bangko Sentral ng Pilipinas at head po ng Pera Technical Working Group. Hi sir, maganda umaga po sa inyo.
0: Good morning.
4: Magandang Good morning, Alvin and Doris.
0: Thank you for inviting. Finally, meron tayong na-interview na taga Bangko Sentral. Congratulations sa atin, sir. Diba?
1: Doris, nuknukan kasi ng hirap magpa-schedule ng interview sa Bangko Sentral. Pero pa, magbigay ka lang ng lead time.
0: Yeah.
1: Yun ang kailangan ng Bangko Sentral, ang lead time. Ano po? Mm-hmm. Tell us something more about this pera. Ako interesado ako, partner, dahil malapit-lapit na ako dun sa retirement age. Taon na rin lang. 52 na ako eh. So, ibig sabihin, dapat pinaghahandaan na yan. Uh-oh. Ikaw, pasok ka na sa retirement age.
0: So, pwede pa ba ako?
1: Hindi, tanong natin. Paano po ba makapasok dyan sa pera na yan?
4: Magandang tanong yan, Alvin. Ang madali lang naman po, kailangan nyo lang makipag-ugnayan sa mga accredited pera administrators. Ito po ay yung mga institutions na supervised either by the BSP, yung mga bangko, or yung SEC. So, ang kailangan mo lang is yung ID at saka TIN. Sinabi mo, Alvin, na malapit ka na mag-retire. Actually, ang pera, mas maganda kung umpisahan, mas maaga.
1: Oh.
4: Kasi, ang alam naman natin sa investment, ang friend mo is time. So the earlier you start, mas mabilis yung paglago ng pera.
1: Tama. So if you are in your 30s now, now is the perfect time to start it. Ano po? Hindi yung nasa pag malapit ka, sa 50s ka na magsisimula. Dapat 30s ka pa lang, mag-start ka na dito.
4: That's correct, Alvin.
0: Opo. At sino po ang qualified na sumali dyan sa pera?
4: As long as you are 18 years old, pwede na po kayong sumali. Either you are an employee or you are a self-employed or you are overseas Filipino, pwede pong sumali sa pera. Sa ngayon po, ang pinopromote namin is yung employer-sponsored pera program na kung saan ang kagandahan kasi may bagong batas, binigyan ng mas mataas na insentibo ang mga employers para hikayatin na mag-contribute for their employees.
1: So dapat
0: ganun pala eh.
1: Ang ipanawagan natin dito employers, Sir Jose, ano po, na uy ipasok ninyo, voluntary naman 'to eh.
4: Correct po. Yeah, kasi ang kagandahan ngayon, Alvin, under the new CIMEPA law, halimbawa mag-contribute si employer for the pera of their employees, yung contribution niya 150% ang maklaim niya na tax deduction. So, for example, ang isang empleyado magbigay ng imamatch niya yung contribution ng empleyado niya say 100 pesos. Pag nag-contribute si empleyado ng 100 pesos, ang makiklaim niya for tax deduction is na 100 kundi 150. So yun yung kagandahan ngayon na ito makakatulong sa mga empleyado at the same time makakatulong din sa mga employers. Win-win both.
1: Kaya linawin natin, Sir Jose, hindi po ito, hindi obligado yung employer na i-match Hindi ito parang SSS
0: parang pag-ibig. Kayo,
1: hindi,
0: ano?
1: Hindi ganun. Hindi ho ba?
4: Yeah, ito ay voluntary program. So, voluntary for the employers. Voluntary din po for the employees. Kumbaga, ito ay itong i-supplement yung mga mandatory contribution for SSS and TSIS.
1: Hindi, pero linawin din natin na ito, hindi pwede, limbawa, sa DCMM, may mga gustong mag-contribute para sa kanilang retirement.
0: Mm-mm.
1: Hindi siya obra na sabihin mo lang sa HR mo na, ma'am, mag-gusto ko pong mag-contribute. Hindi ho ba? Kailangan, it should be a policy of the company.
4: Yes, mas maganda kung isama nila sa mga employer, yung employee benefit programs nila. And then yung employer makipag-ugnayan sa mga accredited na mga administrators. Ang kagandahan ngayon, Alvin, yung mga administrators, nagde-develop sila ng mga platforms na kung saan para then mas madaling magbukas ng pera both on the employer at saka employee. Pwede rin kasing wala pa munang contribution si employer, but he would facilitate the opening of pera for its employees.
1: Opo, pero halimbawa, i-alisin natin sa equation yung company, no?
4: Okay.
1: You will do it on your own. How are you going to do it? Ano-ano ang mga partner banks ninyo na para pagpunta ng mga kababayan natin doon, pwede na silang mag-open kaagad ng pera account?
4: Sa ngayon po, ang BDO, BPI Wealth at Atram Trust Corporation, ito yung mga BSP supervised institutions, meron ding Dragonfly Securities, Luna Securities and Salamea. Ito naman ang mga administrators accredited by the SEC.
1: So pagpunta ko sa BDO or sa BPI Wealth. Oo, pagpunta ko doon, sasabihin ko lang gusto kong mag-open ng account for pera.
4: Correct. And ang hihingin sa'yo, isang ID at saka yung tax identification number. Importante po yung TIN, Alvin, kasi para maklaim mo yung tax benefits. Ito yung kagandahan ng pera. Meron, makaklaim ka kasi ng tax credit na 5% of your contribution. Yung income mo from your contributions, wala ding tax yon. So, umpisa pa lang, meron ka na kaagad 5% na kita on your contribution.
0: Magkano ang minimum na ilalagak mo? Tapos at magkano din ang interest noon?
4: Sa ngayon, ang wala po siyang minimum na sinaad ng batas, but as low as 1,000 pesos, meron ng mga available pera products na pwedeng pagpipilian. Ang max, meron lang maximum na 200,000 for one calendar year for contribution. And magkano ang kita? Depende po yun sa mga produkto na i-invest. So, pwede kang money market funds. Kung medyo conservative ka, medyo lower ang kita. Pero kung mas aggressive ka, you can go for stocks. And mas higher ang kita, mas ma-higher lang ang risk po din po doon.
1: Teka muna, bakit may cap? Bakit hanggang 200,000 lang, Director?
4: Kasi po, meron itong fiscal implication because of mga tax incentives na binibigay. So for local employees at local self-employed, 200,000. Doble po ito for overseas Filipinos, 400,000 pesos ang maximum annual contribution.
1: Kasi lalabas, pag dinivide mo yung 200,000 divided by 365 days, kasi 365 days naman kada taon, Director, hindi ho ba? Mga 500 lang yan per day ang naipon.
0: Ah, talaga?
1: Mga 500 pesos per day, 500 something per day naipon.
4: Yung instead na ibili mo ng kape, pwede mong itira for your retirement. Ang sa amin naman, Alvin, hindi kailangan mag-start ng malaki. Ang importante na umpisahan mo siya ng, kahit na mas maliit lang, establish lang yung habit na magtitira ka, may tatabi ka for your long term, for your retirement.
0: Paano po, sir, kung kunyari, sige, una, nag-open ako ng account, nag-contribute ako, biglang nagkaroon ako ng problema sa pamilya or kailangan ko ng medical expenses, pwede ko itigil tapos i-restart?
4: Pwede naman po, Doris. Yun yung kagandahan ng pera, flexible siya. So, hindi kailangan na every month or every year mag-contribute ka. So, ang sinasabi lang doon is maka-contribute ka for at least 5 years para ma-enjoy mo lahat yung mga benefits. At the same time, when you retire, makukuha mo siya lahat na walang bawas. At the same time, both on the contribution at saka yung kita ng contribution.
1: Ay, maganda ito. So, kumbaga pwede mo, para siyang MP2 pala. Yun. Rolyo mo lang. Rolyo lang ng rolyo. Huwag mong kunin every year, sir.
4: Tama. Opo, tama po yun. Madalas namin yung naririnig na tanong, anong kaibahan ng pag-ibig MP2 at saka pera? Kaibahan lang nito is usually ang magkaiba ang purpose, the MP2 is for medium term kasi mayroon siyang 5 years, di ba, maturity, but may option to roll over. Ang pera naman is intended talaga for retirement. Ang sinasabi namin, hindi naman kailangan na pipili ka lang ng isa, pwede namang dalawa, di ba?
1: Oo. Ito lang kasi may kapartner. Yung sa pag-ibig kasi, wala. May 10 million, para malayo naman sa 10 million o malayo sa pera. Sabi ni Maria Victoria Stamp, good morning po, pera pala sounds like 401k dito sa US.
4: Correct. Tama po yun. Okay. Yung ginawa ang batas, nakamodel po siya sa 401k sa US.
0: Ah, okay. Si Boholana, ano? Boholana ng Bugay, 168. OFW po, saan po mag-apply niyan, sir?
4: Pag OFW, meron pong mga digital platforms na pwede kayong magbukas. Kaya kami, gumagawa din kami ng mga webinars for overseas Filipinos. Nakikipag-ugnayan kami sa mga embassy and or the DMW, the Department of Migrant Workers, para mag-conduct ng mga webinars or mga information campaign for our overseas Filipinos.
1: Sabi ni Juliet, pwede daw ba senior ang mag-open?
0: Oh,
1: ay kaya lang senior na siya, di retire na siya noon.
0: Kaya nga parang ako, retired na ako, sir, pwede pa ba ako?
4: Pwede pa naman mag-contribute sa pera kahit retired na. Ang isang ano lang doon is i-continue mo lang. At least may enjoy mo yung tax-free na investment mo eh. So, i-comply lang yung second requirement na at least 5 years you have contributed to your pera account.
1: At saka nagtatrabaho ka pa naman eh.
0: Oo naman.
1: Hindi ka pa yung parang true sense of the word na retired. No. Mm-hmm. Kasi nagtatrabaho ka pa.
4: Correct.
1: Pwede ka pa. Uh-oh. Sabi ni Pao Chienza, may lock-in period po ba ang pera? Ilang taon bago makuha? Yan.
4: Meron tayong tinatawag na 55-5 rule. Yun yung 5 years ka nakakontribute, makukuha mo siya at least at the age of 55 years old.
1: O, pasok nga ako dyan. 52 ako, hindi 3 taon.
0: Oo.
1: Pwede pa
4: humabol.
1: Hindi, parang interesado ako dyan, partner. Kasi pagdating ng panahon, ang mga maintenance, ngayon, mahal na yung maintenance mo, di ba?
0: Correct.
1: O 5 years from now, o 10 years from now, lalong mamahal yan. Hindi naman, bumabababa yung presyo ng maintenance.
0: Naku, tumataas.
1: Kaya nga. So, swak yan, sir, ano, pagdating ng pagtanda mo, na yung mga sakit po'y lalabas.
4: Correct. Ito'y pandagdag na meron kang magagamit sa pagdating ng panahon.
1: O si Chris Abirin, ikaw siya, no? O sa 56 na ro, siya pwede mag-start? Pwede! O pwede din, pwede, pati sinyo. Go partner. Mike.
0: Just Dory, 67. Dapat ilakip yan sa OFW contract with employer abroad. Employer must pay per contract for the employee. Pwede po ba yun, sir?
4: Makipag-ugnayan kami sa Department of Migrant Workers, yung sa mungkahi na yan. We will explore if it's possible to include it in the contract.
1: Si Monique La Chica, interesado rin. Oh, sabi niya, mutual funds and stocks lang nila ini-invest. How much yung rate ng return? Pag-ibig is more or less 6. Actually, nag-8 pa paminsan-minsan. Last time yung pag-ibig, di ba? Pero tama ka, 6-7 yung average. Magkano dyan sa inyo?
4: Ito kasi hindi siya fixed rate. Kasi depende kung anong klaseng portfolio meron ka. So yung on average naman, halimbawa, if it's in stocks, if you invest it for a long term, nasa 10%, 11%. Pero depende po yun sa type of funds